0: ke ka mogoeleng gore ba ile ba re ge ba tlhakana masogana a ka nako yeo ka 1997 ge ba be ba ipetsa Backstreet Boys 1997 e be ile kgwedi ya September re ibitsa loeti ka Afrika Borwa re ibitsa kgwedi ya bogwa ya ya be ile gore bana ba tshelela ba tlhakana go tswa United States of America bana pile ba re bona rena le selo se sengwe se se tee a re lekeng sa lekega Martin ke bolela ka Max go ba ena Max Martin ko mongwe e leng gore o bangwelela dikosa ye ke nngwe a engwetseng a be a itsweletsa o rela go e ngwala a itsweletsa bana pile bona ba e tlhagisa ka go e opela ya ba e nngwe kaone ba itsweleditsego ka ona ngwaga ona owe ya ba ile gore ka kwa gola UK ge ba seno bona gore o ka re ena le mosito ya thoma ya phatlalala Backstreet Boys ke masogana a mane re bolela e le banna le gona kere empa ba sa iphitha jalo ka yona tsela eo gobane ke ka mokgwa ba tshebegang ka gona ba tumileng ka gona ka gare ga mošate wa tshebo le boithabišo dl le moyeng ka gare ga bodiragatši bja bona bja go fapana-fapana mošate kwa tshebo le boithabišo mesetseng e masomepedipedi rešele e ring ya boraro ya go sele go sagaletše ke leina le lenene o le go sele go sagaletše go tlhatlhametse go a phatlalala ya di gone tse ke go fleng tsona ge ke tšea baiten ye letsegong la monna wa dintarontaro di man van distray vant man of the match ya re a leboga warra re a leboga ngwana sese Chris Walker ke yena ke go amogetseng ka yona koša ye ge ke bula dikgoro tšetša iri ya boraro leeto le le sa tswela pele tlhelena ke la diiri tše pedi yo o tsebege o ka no thoma wa kwa jwale e thomoletša molodi phefo ka masa ke gona mare ga a tsena jale a tsena kore le kgone ke bona o kare mo rileng gona e ba atlisitse ka pela masa ka fologile ka pela ene gona ora se ka fologa ka pela ke re a tswa kapa gape a tswa kapa ene re sa tlo go bala alright e re ke feleletse dikwesa tse Chris Walker I'll always love you ga ba se koše e rategile kere ke badiragatše ba go feta ba makae ba ba e diraga jang ya Chris Walker o re tletše ka yona a ile gore yena o e tsweleditše ka 1993 koša ye are ya 1993 re a tseba gore modu wa yona modu wa koša ye ke Dolly Parton 1974 ge be ngwalwa e be le 1974 ka 1970 ge be ngwalwa be le 1973 ya kirea 1974 ke gona mo ileng gore ile yana pa ya tsweletswa ya thoma go kwagala ya ratega o na le diragatše ba o batsebang ba diragatša ko shee empa ke go tlišeditše yona e tswa go Chris Walker o ile ngore le yena o itsweleditse re tsare ke motsweletse a ke re a lebile ke motsweletse motho ebile ke modiragatše motho wa re motseba gape ka koša ya how do you heal a broken heart empa ga jalo o tlile ka ye e leng gore o e ratile go tloga go Dolly Parton a ke tsebo rena o ratile ka mokgwa Dolly Parton a eng opelang ka gona goba ka mokgwa e diragatšago ke Elizabeth Whitney Houston ka gore ka 1992 Whitney le yena o e diragaditše ke re e thoma go kwagala lentšong la gagwe Frank Ocean 2016 le yena bona a tsoga ka yona ke dumela gore yena mohlomongwe o e ratile go tswa go a retse ke no ke no akanya go tswa go Chris Walker goba go Whitney Houston ekar Whitney na o iratile go tswa go Dolly Parton ba diragatše ka moka ke dumela gore ba itse gona mo ba iratile fao etse le yena Dolly Parton ge a be a koša ye e motlela a engwala ebile a feleletša e diragatša o re o be a laelana le o ileng gore o mo tlhahlile ka tša kgwebo ka tša bophelo gobane o be a šoma le yena mmogo ka gare ga dilo tsa go fapana fapana di khwebong wa tsa mahlahla a montsha bophilo ke bolela ka Potter ke mo tshoile gore be ile mentor ya gagwe are ke be ke ngwala yena ke laelana le yena ke re wa tswa re ke nka re ga dilo ka moka nka soko lebetse thuto e mphileng yona phahlosho ye o wa tswa keng o mponshitseng yona go tsela ye o ntataishitseng yona ka gare ga leeto la bophelo I'll never forget you so I'll always love you ya ba ile gore bana pile ba wa tswa keng o la o tshea ye ya gagwe o la o tshea ile ya gagwe e rategile dole pattern e rategile mama ya ke koko motho ke koko khuku motho ene o sa le ka ona mogola o sa itshwere ka ona mogola a go thoma go tsweletsa go sha mathomo thomo e sa le motho lipstick e sa le motho wa makeup e sa le motho wa hairstyle all right I'll be there Carol Thomas Leonard Clee Kira Carol Anderson Carol Anderson ke na tleng Lena o tla go pela gore yona go share file go yona ya Albert the ke nwe re go search ile ngore di tswele di tshoke Jeffrey Osborne ke of Jeffrey Osborne wa and Dawn Freeman Barra Freeman almost is never enough ke Ariana Grande le yena o tliletse benya gago ka gare ga mošhato wa tsebo le boithabiso Backstreet Boys setse ke boletse ka bona le bona ba re fa ya bona koša ba re as long as you love me ai ga ona taba o boa nako mang o boa ka masa ga o boe nna kgang ke ga o kampotsa gore I want to die, thank you, Muka. All right, tell her to get my show, Lelina, who sell us a galichi, Nakalita, Mishaka, Ramashata, what's going to be Tabisha. I came in a picture and pillar, little bit link, Chalicha, Chilelhono, Diru, Lili, Chachililo, Holo, Holo, Holo, Labudich Harbor, Lamba, Woki, Le Fasikabu Par, Lejashiliki Labouk, Kirimahore, whatever no Tamanka Bouk. I could say. Ke a go pela mabane wa ka o be ya bolela gore wa tsa lebe a re ba petseng ba o ke ba maloba le ba le khono ka ga e bo gona le mo ke o tshile pension ya stockers e be ile batho ba penhouse ka nete wena wa ka e be ile batho ba di a plants he di sa le gona e be ile batho ba roko ye tshweu matshetse re ya bona mebala bala di roko ke tsa mebala bala e be ile gore le ge a be a tloga ka gare ga mošomo wa gago o bo mmona gore o sa na le lerato lela pitso ele e sa le gona ke ba leba gore ge molwetse a sa je o ba bake pelo ya gore o swantse a je ke ba leba gore ge ba tsena mošomong o a tlhola bale o tsa madumedisa balwetse ba gage nna re baoki ba le gono ba sa e dira taba ye wa tseba gore nna baoki ba ka ke ba nesdi le sa e dira taba ye nesshashi sister shashi le sa e dira taba ye sister Connie ya gore ge o tsena wa tseba gore ka gare ga wote ya gago maabane o tlogetse mokete o re pele mohlomongwe le o tsena thapelong wa ba hlola gore ba tshogile jwang ba robetse jwang e sa le gona taba eo dilo tse di a nyamalala mane di a sesefala nna ke kgopela go botsiša ka booki bja lekgono re bona ba sana le maatla Reba bo khabsana matla a se se fatjwa ke bo ke bia le hone e sa le pitso go ba e sa le ba ba tsana ka ga boki le lena ba o ke le ka re botsa e sa le le rato le la boki le rato la boki boki e sa le pitso res ba sa shoma ka lerato etse ke kgwedi ya ba shumi ke kgwedi ya ba oki ya ke nye e dirang gore mayemo a boki a theoge khane ke tswara ya ka mushumo ye e dirang gore ge ba re bona o kare ba oki le khono ga ba sa shoma ka le rato le la ka matla a le ka mafolofolo a le ge ba motlhomongwe re ya sola sola ka gore ke a tseba re phela re sola gape re bona taba ye e theosho keng maemo a booki ka bona keng se strang gore le bona ba sa shoma ka matla le mafolofolo ka le rato le la ka miemielo yela ke rena ba loetse le reng ke rena ba loetse re dirang gore le saba le that thing that vavavum rebotseng ke duma go kwa go tswa go lena baoki nke le mpotseng sisters rebotseng baoki rebotseng ye e leng gore go tho pitso yela ya a e sale ka mogola a e sana matla boleng bjola bo booki bola ee o theogela fase ke eng e e dirang gore go be jalo rena ba bangwe ba re tsebang motlhomongwe ba re le baoki le gone re tsweneng ka gare go booki re na le baoki ba go tswaka mo mamtintane baoki ba ka mothefo ka mo batlile mamane re kete ka le bona letšhetšhi la bomma re botseng bomama re botseng bommantšhabele nke le re tsebišeng 086-000-2452 re ka gare ga mosetse masempedi senyane re lebile e reng ya bone
1: o seile o sagaletše ka mošate ya boraro go tlhaka ira botlhano
2: mošate wa tsebo le boithabišo

0: ke tseba ga botse gore le tshe le re leng ka re go lona ke ya ke la temo ke la temo ene re tlo ibolela temo ka masa a re tlo ibolela empapene pele re ya go tsena ka gare ga temo le tshe tshing le le hono ke no rata gore re re ge re tsena temong re tlo keteka le ba ukiba re bontsha le taba ye gore na taba ye ke yona na ke yona polelo ya gore le rato la boki le a theoga le a sesefala joang ka nnete maemo a boki ga a sana maatla go swana le pele. All right, ke tse dingwe tse di rwelwego ke letšatši le re leng ka re go lona la di 12 May. E re ke go lemoshe se sengwe gape ka letšatši le re leng ka re go lona ke la boditšhabatšhaba la baoki ebile gape ke la boditšhabatšhaba ka dijwala tsa tlhago metlhare ya go fapana-fapana ke letšatši la lehono la go lemosha motho mang le mang gore go na le dijwala tsa go fapana-fapana metlhare ya go fapana-fapana e ileng gore re a tseba gore e swere phepo letšatši la lehono ke ya gore a re rutaneng re lemošaneng gore go na le metlhare e mengwe e nyaka gore re e šireletše ke nngwe re tlo e lebelelang ka temo ge re bolela ka yona serapeng sa bobedi gore na metlhare ya gabo rena ya setso di tswa mobung tša gabo rena tša setso di di tše re bonago lehono di nyamela ke dife tše di tlhokang gore re di tlhokomele re di lote re di lote re tlabe ka yona tsela yeo re kaonafatša gape gape taba ya tšhireletšo ya dijo taba ye ke bone le ba ke ba mokgatlo wa balemi Food and Agricultural Organization e ya go tša United Nations le yona ba itlišitše gore taba ye e nyaka tlhokomelo e nyaka tlhokomelo re a tlhoka gore re beeletše go di tswa mobung tša rena re a tlhoka gore re beeletše re be re tlhokomele re be re šireletše di tswa mong gobane di gona tše ntšhi tše e leng gore re a dija tše dingwe di a sesefale tše e leng gore ke dikalafi di tswa montše mehlare ye e leng gore e swere phepo e swere maphelo a rena lehono e a sesefala gannyane gannyane e a sesefala ke letšatši la gore re lemošana ka yona taba ye gape gape gore na re dira eng gore bana ba rena ba tle ba tsebe ka mehlare ba tle ba tsebe ka dijwalwa tše go na le seo re se dirang rena ba re di tsebang tše dintšhi re dira eng. All right, ke letšatši le ka mokgwa le re leng ka gona metsotso ke lesomešupa re lebile e reng ya bone empa pele re ya go tsoša balemi re o ba tsoša ka gare ga seripa sela ee ka e re ya bone re tla ba tsoša ga jale ke duma gore re boledišhe taba ye ya boditšhabatšhaba ya baoki International Nurses Day e ketekwa lekgono ka gare ga di 12 re a tseba gore ngwaga ka ngwaga ka gare ga di 12 go ba le baoki baoki ba rena ba re ba ratang dumelang go tswa dipetlele ka moka go tloga dilokong Cape Town Durban KZN Mpumalanga Province Gauteng Province Limpopo Province baoki go tswa dipetlele tša go fapana-fapana dipetlele ka moka tšeo di tsebang le ditliniki ka moka disentara di gona matšatši a tše e leng gore le tsona di swara baoki re a di tseba tša go tlhokomela batsofe tša go tlhokomela bana ba e leng gore mohlomongwe ga ba maemong a male a gabotse ba go phela ka malwetse go fapana fapana autism ba ile ngore mo ba gona ba oki ba ile ngore ba gata tema ka gare ga mafelo a tsona le ao ba hlakana le di emojeo re bolela fa ka batho ba go pholosa maphelo a rena tjatji ka tjatji yo are le ba le raitseba ba go busha ba phuthulla motho ba phuthulla miemelo yela le miemelo le beng le sepiditse ke malwetse ba busha me go polo ka di mo tsherbang ka go tsona dementia khatello ya mogopolo re tseba gore le soragang leng empa go na le tabashi re tshuseng e ga nne tiki yona ya gore booki bja le khono ga bosana maemo ale matla a booki a nyamela hey ke kwele ke sa kwishise gore ha wa bana dipetlele ditletse jwale ka baoki lena re tsana le batho ba go ya di kolombanya ka go ithutela booki ke nye re ba a isa di pitch ke yona taba ye a re ikweng gore ke ka le bakala eng re rialo re bona eng kgane go diregang 0860002452 ba o ke re tsaba gore lena le mokokotlo le mokokotlo wa di center tsa tsone ke bolela go ka tsone gere bolela ka tlokomelo ya tsa maphilo ka kakaretso le mokokotlo re botseng ke eng ke ka lebaka la ka mogolo ya parang ka gona le kgone motlhomongwe batho ba geso ke ka lebaka le ke eng se se dirang gore re ga isa le pitso booki bo felela ke matla ke re a bosana matla a go tshwana le ya le a maloba a baoki bo mma go rena bo koko wa rena ke eng ke ka mokgwa ba aparang ka gona motlhomongwe le kgono ke eng 086-0002452 re bone fa mošhato wa tsebo le boithabiso ge be kgona bolele sealemoyeng kere ke ya go amogela a ile sene tameng thobela seletšhile lotšhane lotšha a jematšhelene a bode a ile sene re šile botšhile go sele go sageletse tamišegang ka mowe Waterberg district lotšhegang tamišegang ka mowe Sekhukhune district bana ba kgoši le tamišege le lena ka mola Mpumalanga province le lotšhege ka mo Capricorn district ka mo lotšhegang ka Vimba district dumedisegang kaofela ka Gauteng province dumedisegang le ka Northwest le ka Free State dumedisegang di gona tša go tloga tša masa re šetse re bone gore go tla ba le moya o matla wa go tšutla o lekile go thoma maabane ka Gauteng ke reka Western Cape, Northern Cape le ka Eastern Cape ebile re bone go na le dikolo tše eleng dikolo gapotse go thule ae bana le gono ba se katla sekolong moya ola wago kore o ka tlhakana le lesenke ke no kwa ke tshogela le ba go ya mošomong ka gore o tlhatlhamolotse o rutlomolotse mengwako meago ma o tsebe moya wa Cape Town ge o ka re wa poka aowa o tla boa re gane go feta ntlo nngwe metse meago e rutlomologile mehlare tumogile fase ka medu e menge e wele 086-0002452 re ka re ga metsetso e lesomepedi re lebele e reng ela ya bone a re tseneng ka re ga taba ye pele re tlo tshele pele re lebelela ba leme
1: Northwest e re kopantšha le Botswana ka bogabo le lekhumo la diminerale Rustenburg o rogwetša go 92.1 goba appong ya gago ya SABC Plus Tobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: re hwetšagala makaleng ona ao 87.6 go fitlha go 92.1 megahertz ke e nngwe ya tsona thobela go sele go sageletše
2: a tsena yele ka mo ke ya tlo di tsa di tsa bona le tsela ka go putsa mo tsoa mo le bara tsi ba tsela tsela tsela tsela tsela
0: jale ka mo ke National Hospital Day le lona le ka ona mogwano le a hlompiwa go hlompiwa le tshile go hlompiwa dipetlele mo dipetlele taba ya gore le tshile le hlompiwe ke gore a re skeng ra lebala gore a re mo ke ba oki gape gape gore a re skeng ra lebala gore bana ba gabo rena ge ba le dipetlele motlho mongwe ba etswa a kere le ba discharge gore a wa ba kaone ke le tshila gore le rena re le setšhaba re ruteng gore na ba oki ba ge ba ya gae re ba hlokomela jwang ba oki ba ge ba ya gae re ba fa jwang di kalafi tse le ba fileng tsona ke le tshila gona le la di 12 May ke le tshila bo di tshaba tshaba la ba oki ke le tshatsi la di petlele gape gape re sa le ba le gore o a kete kwang ke mo sadi gare ga basadi Florence Nightingale go bana ke le tshile ileng gore o bele go ka lona go kgethile lona le tshile ka ge ile yena motho wa mathomo thomo wa gore go tsebege gore moki ke eng moki o dira eng moshumo wa moki ke yena ba fela ba re gona le motho ileng gore o leile foundation ke yena mosadi o ke yena mosadi o ga ba bontsha batho ba bontweng gore lena shiba ba buile ka dikgobadi re ba fa tlhokomelo ya go tshwana le wa tswa hospital management he ile gore ile a mpsa fa tsa dilo tshirinji ya aga le rato lela la tlhokomelo la go hlokomela dibile gona di ntwa tse dingwe re tsa ba gore batho ba ile ba loba maphelo le fa se ka bophara ntwa e kgolo go apla gape le ke be ke sa tshoga malo ba barawa gape e itlangana jo le flu ye mo komane o kare ke Spanish flu hela ile nya tla kwa morago kana go ya dintwa 1918 ya tsa 50 million ya batho le fa se ka bophara ra e ganetsa yo wa se yona ni ke se be yona ibi awa 086-000-2452. Come shade. Rosela go sagaletse. A ke tsena mo Tobela FM. Are Vincent?
3: Le ke se mo tla.
0: Rosela go sagaletse.
3: Ha go se le botswa. Wa no ga ba sone ka tle go ka boka la rena community le ba o glerma go kgwarna ba o. Wa tsa go nna se tlhile se sengwe mo strength wa re ke fa AC
0: Ke leboga Vincent Makobe monaka sprints ngwaledi mogolo a ke tsheba babedi ba mafelelo ka gare ga taba ye re sirego na taba ye ke yona ya gore ba uki ma maemo ale ma ye boleng bya boki bo a sefala tshe ka tshe ke nete taba ye ba uki ga ba sana pitso ye le ga ba sana lerato lela ke nete itlolwa keng ishishumedije keng Vincent Shebontshije ye enthlafa gore balla ka rena ra tsena kwa re hlaba mashata rena stab ausarongwa ne shogabots alisare ba mangabots al ke nyaka manager o ka isi o ya spetlele o ka superintendent ya spetlele ra dira gore le bona ke mo ka ba shome ka pefelo ba ba le enga ka le bakala stab
4: tao ga diaga mashego mola o ka reng rena batho ra go ra khwetsa go bara tseba ditlokelo tsa rena kuru gere le ka mala maokelong o ka rena pila a re saela bolwetse re etse ditlokelo le go tlhapetsa gore na ba shumi ba ka sepetela ba shoma jwana
0: o na le maka wena bothata ke ditlokelo tse
4: bothata ke gore re tsebile ditlokelo tsa rena gere le ka mala maokelong ra tseba gore ge booki a ka nkgoma lefelo la gore le gore
0: ditsusi
4: di a šomisa ba re a sua ra diang re go ne le mo ebile se ke re tseba le dikgoro tse e leng gore re ka ya go kokota ona ra re sepetlele sa gore le gore
0: mawe apane
4: ebile ne ge le re ka kwa maokelong ba batlang ba re tlhola le bona ba phetositse ba tlhapetse ka gore ke matlho ke dicamera ba lebeletse ba gatisa sengwe le sengwe
0: ene ba gatisa di-video a be a latlhele sepetlele se la se bona ke sa kaekaekaekae ba re swara ka tselae
4: ebile ba tseba gore ebile a gone motho a ka ba thibelang ge o ka na o tlisa molao o thata fileng wa gore ga o tsena ka dipetlele go etse dikgoro tse dingwe tsa mmuso di lela thekeng di sale mojako ko gore ge e le gore o tlhakana le bothata o lebanetwi le bona ka nako tsentsi go o ka lelebelela dikgatiso tse di ralalang mo sesekebi maoki ba rugiwa ebile a ba ephetole le bakgomotse ba thiba difatlhego ba soma boima letsatsi ka letsatsi
0: taba ye ke yona e sesefatsang goba e dirang gore booki bo sesa ba le boleng
4: o lebelele le ge motho a ka re ke nyaka go tea tsela e ya gore ke be mooki go na le lelo tse ba di lebelelang tsa gore ei go soma ka batho ba ne le lerato le pitso kgologolo ya go ba baoki opia go ya go soma ka motho ba bona e le selo se sengwe se se thata gore ba ka ba ba fetsa ba tsere career e ya booki
0: o gabotse bothata ke go soma ka pitso e sa le pitso ba sana le lerato bothata ke rena
4: pitso e gona se se kv le mannesa e leng gore ba sane le yona pitso ela le lerato le o la booki ke ba bantsi go ka ditliniking kuruisa kwa magaeng boikgapo ba bona bo tla go bontsha gore selo se ke pitso ke lerato go ka kwa tliniking ya resuka mmalebitsa go ne le baoki ba e leng gore ba dula gona mola gaufi le tliniki ba bangwe ba dula ge motho a tlile bosego ba tsoga ka boikgapo ba bona o gopolo gore tliniki ela ga e šome diite
0: masomepedioga
4: ka lerato le ba nang le lona ba tsoga ba tlhankela seshaba jale go sasa ge o ba isa maokelong a magolo goba ditliniking tse di ding kaekae ba re nna a re dinyake re lokile gona mo ka lebaka la gore tsela tsa kwa metestropong di ne le ditlhotlho tse dintsi se se kv ge e di gore tsamaya thembisa hospitale ka malela botlhano motho o tla ga motsetse a diga motseng ga a fitlha o nyaka gore yena a fiwe first priority
0: agwetsa batho ba eme mothalading
4: ga ba fetsa mola ba re a re thusi ba rasa ba tsea dilela thekeng ba tlile le group ba le five ba tlisitse motho ka o tee fela ba tla go tlhoisa mosomo wa booki
0: jo smike we apo o tsweletse ntlha tse dingwe tse botlhokwa
4: boitshwaro ba rena re le badudi ba aforika borwa ka baoki le maphodisa a bo rena nnete rurise se kv re ba thata fisetsa bophelo re ba thata fisetsa mesomo a bona letsatsi ka letsatsi
0: bothata ke rena batho smike we re leboga kutu re leboga
4: dimalesegofae
0: bona le wena ne leeto leo le go phadimele modimo wa go sherofatshe a sherofale le wena smike tsela eo ka moka ga yona kere aparela ke letago fela phadimela ke tsotlhe a re lebogeng 086-000-2452 ke dumela gore o kwetsa magala kwa mafelelo ka gare ga taba ye re sereng ga jale ke letsetlha baoki ka mogore ba ketekang ka gona le dipetlele tse dingwe tse e leng gore o nyaka go di keteka di kwaga le moyeng o a dumelelwa go dira seo ka mošhante go sele
2: sama
0: tama ke le kwa gabotse batho ba ka mafateng a kgosimalesele
2: alleluya mme ke ke yone bana ba batlhokerena re ba tshwenyang ka ditliniking re fithile re nyaka re lete katara ka rekwe
0: ke rena re tshwenyang ba tse sea tlhokometsa gabotse ke rena re tshwenyang
2: ke rena re ba tshwenyetsang ditliniki ae be
0: rekeng
2: gore bana ba batho ga ba sa iphinela wa mofumong ntela bona e sa bonagala
0: he madota
2: ee maphodisa ra teka nako ke re na re nyakago gore e be rena ba re laola setsi sa maphodisa
0: yo
2: ke rena ba re ba tsusimetsang ebile a re bolele le ka taxi driver gonetsi mo di-taxi driver e gata a tsamaya ka nako le bona ba tshwere bothata ka rena
0: ga botse go bereka ka motho ke mathata
5: bana ya mosoda itshola hore na wa e ga ba se o rile ka re e o rile ba geno
0: e dilo tse di thausha boleng le rato la motho mushumo wa gagwe a sa rata mushumo ola a thoma a shuma ka swile jo a lo akere ka pefelo yela ya gore ire batho ba ke ba bontshe
5: la tsware ke ba bontshe e o dira a thaba ntle stress ya gagwe
0: empa bana ba tsore ke ka le bakala eng bo botse bo batsa ba re bo botse ba go batsa ya felistas are bona re tam shegile tao ga di ga mashego ka ona mogorotso gile re ba lukisha bana bana ba ba dikolo ya si u ko she bona ba tso she ka yona ba momone buku pretty heads beyond snows

0: batho ka re ge ba sa ipotse fatsa go fitishisha go tsenelela ba bona o ka re a se bona batho ba bona o ka re ba ka se bogege ba bona o ka re ba ka se ratege ba bona o ka re ba ka se kgatlhishe a bontsha yona taba yeo ke ya go pela ka gare ga video go na le mo e leng gore o itira o ka re o ya go kaonafatsa sefatlhego sa gagwe go se beakanye leswa le ka morago ga gagwe a ipeakanye leswa ya ke be ke lebeletse Demet Galaxy e leng gore o tswa ka gare ga tsona a be ke e fetileng mo e leng gore o be a bontsha gore ke ratile taba ye kuri ditamane jabe roko ya gagwe ya benga ya pere ile ya skeleton e dirile ka sesentso sa skeleton ditamane tshele di bente le mola je kai 362 carats ya aretse ke tswa go dutulla ka Afrika ka Botswana ya ba modirela go tloga hlogong wa tsaba a theoga le tsona ka korone ya gagwe ge a tsena ebile mongwe e leng gore o tantse shedi le rena wa rena Tyler ya Tyler le yena o e tantse shedi ka tsela ya beng apere roko ya gagwe ya phikoko ka gona ebile ba bangwe ba e leng gore ke a bona be ba tloga ba tsepeletswe kudukudu ya empa Piansnals le yena ebile mongwe e leng gore o rile ge a tswelela ka morago ga mengwaga ke meka ya Saidi Medgala ke lesone go be metlhano kana mo ana le blue iv radio gwe le mogantsa gwe a le gona ka thoko a gona gore bo ska be go sa gona gale be go sa gona gale JC gore o ska ba karolo ya batho ba o ka mogobe ba tanya shedi ka gona mang le mang beyond ke ka mogwateng tsheng shedi ka gona ya ka mijana wa gagwe le bobotse jwa gagwe empa ga gahlege ka mogeleng gore matshatsi a bobotse o ka re bo etishitse pele go feta dilo ka moka mo la ile gore ye re ihlokang happiness ya re tloka fela pele sa happiness o ka tla o thakile ka mogho o ithagang ka gona empa go sna le thabo go no tshwana fela ai ka ba karata mantsha ga go happiness nalse gone le siyama se sengwe sa monna wa ka kwa go la China o bolela jalo re if you want to be happy if you want happiness for an hour or take a nap kana go ngwa re a tlhoka go dira go ba uye le felong la boitapoloso man ya o tuntege ya le watle ya nokeng ya o di watsakeng o ge morogo ma ya shokeng ya mashimong empa ke o tseba gore o nyaka gore o phele o thabile bophelo ba gago ka moka ga bona amogela tlhago ka mogeleng ka gona amogela bophelo ka mogoboleng ka gona e ba le botho tshwela pele o seka lebala gore ye nngwe ya go dira gore lethabo la gago e le phele e le la go ya go ile ke gore o seka lebala go thusana re le batho go thusa motho mongwe yeo itlisa lethabo la bophelo ka moka le khutso ya bophelo ka moka
1: Northwest Irko Pancha le Botswana ka bogabo le lekhumo la diminerale Rustenburg o rugetsa go 92.1 go ba e bonya gago ya SABC Plus Tobel FM mo shata wa tsone bo ithabisho
0: All right leto le sele mo ya shilie ka re le tshela pele re le boga hleng le na ba ile go re shetse le beile tsebe ka gare ga mshata wa tsone bo ithabisho ke nako ya gore re re tsene ka gare ga temo re ya go bolela temo ka masa okay re ya go bolela temo ka masa mogabe ke sa tantsho ke shedi ke taba ye ya gore ka mogho taba ya makhura ana meletseng ka gona gane jwale gape 200 o ile wa ema wa tshela 200 go 150 50 rand e bile ke sa bolela ke re ke literate ke be ke sa lemogele gore diranta tse ke ra magolo a mahlano a diranta mola a go di traka di baki di vene ga sa tshela di litere tse masomepedi e taba e nkgotsišitse jale ke bone go ne le pego yengwe ye e bontshang ke Daily Maverick gore bontsi ba bashumi ba ileng gore ba ya moshumo ntse ka tsatsi ba shuma ka dikantorong bana le gopelo bana le gabetse bana le sello ke sello se ba setjwele di jeng gore bana re bolae ke go ya moshumong na go ka khonega taba ye ka direga e ka ba phosho ge re ka shuma ka magae ra sa ya moshumong he wa tsana ke kwa ke tsho nna ke kwa ke tsho ka Afrika borwa lena nna pele go tlodira gang ga botsebotse ka meago ye ke ra meago shi di khoroshi di tsa go fapana fapana go ba go tla ya fela ba ileng gore moshimo o banya ka tshima hlong go tsana le mafelo a re tshelang makhura go tsana le batho ba ileng gore ke ba tsheletse di manufacturers ke bona ba ileng gore ba tla ya moshimo fela ba ruke ke re ke tla re awa ke go pele o ja motšene ke ke roke ka gae ba dire ba di sepe kore go tla fela ba ileng gore motlhomongwe ba bereka di industry tse ileng gore ba shuma ka metšene ntle le gore a ye moshumong ka motšene a gona go re shumele gae empa ba ileng gore ba shuma ka dikantorong ke bona ba ileng gore ba na le kgopelo ye ke phoso batho e ka ba phoso batho e ba ka shuma ka gae kudu ba ileng gore moshumo wa gona ga o banya ke gore ba thuse ke ra go be le dilo tse ba ditswele jang a kere ke shumela gae ke tlono letsetsa batho ka ba boledisa ka re lena a kere le a tsa gore le a kolota e tla le fang sekoloto sa gore e ka kgonega e ka sebe phoso gape selo se seo se a tswelela ranta ya rena le yona she itheogile ka moraga yona taba e ranta e theogile e fase re napile re le bana leng yo a gona taba a reng re tseneng ka gare ga temo re boleleng temo ka masa ka gare ga letša

0: balimi dumelang ba dishi dumelang dumelang ka moe ba ga phokwane ka mo ga go shira tlhagane ke mo lemirui wa di budi are ke ba ile tsebete o ga dira mashego ka re ga mosetse wa tsebolo boithabiso le jetsin le lekhono ke ri le ke le jetsi le budi tshaba tshaba la di tjomu japep re a tseba gore na le mehlare ya tsaga ga borena ya setso re a tseba ga di ga malope re putshe ka go lena ke gore go tshomehla re mentsi di tjo montse dintsi tsa ga borena tsa tlhago di a nyamela tjatji ka tjatji jale ge re kete ka le tjatji le la mehlare ya se ga borena ya phepo e bile re tseba gore ye mengwe ga ba sa etseba le ba swa ba le gono ga ba etsebe le go etseba e a fodisha wa tseba ke e dira dilo tse dintsi me yona mehlere o re bolang ka yona go thwe e ya nyamalela tšatši ka tšatši putshwe ke gore na re tlhoka go dira eng gore re tsebise baswa ba ka mehlare ye ka dimela tse ka ditswamontse ke eng re tlhoka go dira eng gore re tlhoka go dira eng gore re lote re tlhoka go dira eng gore re ba rute ka yona ka gore ge o ba botsa ka yona ebile ha ba nyoko o theletse ebile ha ba go feletsebe ha ba e bee felo mola e le gore e tlo o thusa bana go sasa mehlare re bolela ka e leng gore e rwele ke kalafi ka bo yona e go thwe e a nyamelela tšatši ka tšatši botshe ko re dira eng gore re e busheng re lote re tlhoka go ba ruta jwang basoba re ya go thoma ka go tsoša balemi balemi e tse re maatlafatša ba e leng gore ga ba tsebege re tsebaga ja ke di choose a crush tša rena kere balemi bao le balemirui ba e leng gore ba sa tswela pele go dira dimaaka ka gare ga kgoro ya temo 086-0002-452 ke mo re leng gone re ka ra kgwedi ya Afrika re bolela ka mehlare šio ya sega ga borena ke e feeleng gore le gane jale e nyametse ye e leng gore ya nyamalela yona jale re dirang gore re e buše re dirang go lota mehlare ye di tswa montse mehlare ya sega ga borena ke re e lebeletšeng gana jale re sa lebale gore ke Tuesday crush re tsoša balemi ba rena bao e leng gore le bona ga ba tsebege go 086-0002-452 ke mo re leng gona
1: Northwest e re kopantšha le Botswana ka bokgabo le lekhumo la diminerale Rustenburg o rokwetša go 92.1 goba appong ya gago ya SABC Plus Tobel FM mošata wa tsebo le boithabišo
0: gora re ka morago kwa sheneng because of you tla ba re tshela pele re jeme gala

0: bare ba tlogele ba bang ba go lebekana sela e ge ba bang ba sa go khushisha gore motho wa mokhuta mang ge ba bang ba thoma dipulelo tse dingwe ka bo ka wena ba tlogele ske wa ba poshol aya neo ka gare ga mshate wa tsebele bitavish re gona fa go sele go sagaletse re bolela temo ka masa ka gare ga letsatsile le khono metse se masempeditsela ke se re pa sa bobedi se se leng gore ka metse se masempedi tlhano re lebile iring ya botlhano tlokalatsela re le tlhabelle gona mira ke tiraga le goa o tla be re tsopolela cha amabane je leng gore di bontsi tiraga boshego le tsa masa le khono gore picha shi ba ithumile jana le ba tshaba be shilisha e tla be gabagaba ba tla ba re tsopolela ka mora ga fao ya ba ile gore re tla be re na pile re ya re kharitlela lena no la go sele go sagaletse gona Stanford Protea mahlo o tla re fa ditaba tsa ire bohlano gere ga o gana ka mara ga fa o ya be ile gore hlokola tsela e tlela ka tsona tse di finishing tsa ma self tlela ka ire ba selela ge go she sese morale le joy la ga mathato bana le mosatsi mahlo ke motsheletsi le sejisto ngwana ka di papadi ba tla be ba re fa tsa maseo le bona ba re tse ke tsa go tla le ma sa go ba le meso e le tsona di tla le meso tsa tsa tsela le kona na le wena re na partsera mo galeng ka mora ga se 086000 2452
1: le meso mo ke mo khotsa go tshe di mo shomo swana no shi ntle le go lefa
2: ke bona ba bangwe ba fiwa di 100 rand 100 rand ka gare ga pese
1: le nana le go tloga le wena go tloga ngwa go ngwa gago go ya moshimong Dumelela lethabo le joy mathato ga mmogo le kgoši esese ika ba go felegetse e sa le
2: mesongmaninja
1: ipsine ka dijo jaaka tja mesong
2: le duše le mašabela
1: bana ba tseba morabaraba le tše dingwe mošupologo go fitlhela botlhano ira botshelela go fitlha go ya senyane mesong fela mo go thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo

0: e sarenjale e sarenjale makgwa makgwa rena batho ba ke di panka tsa rena panka tse kgolo tsa naga panka tse kgolo tsa malapa Sydney makhwitse ke mo pheme ka sebele are kha ya dimela ire ka go botsa ke beile tse beker ke mo mkhulu ke mo pheme ke Sydney makhwitse tobele fema are ke tsa ka ngwabe batho ba te khuopo ga bo mokone mabane ke re batho ba ga maepa dimelang go sele go sagaletse tsogang tsogang le di choose they crash tsaka ka fao ba le me ka mo ka ga bona ba ga maepa ya ibile lena ka molala ipsina lena le noka shile ka ka ka ka ka gore re bo se bona wena ge go bulwa le porogolela le dimelang hlelena dilo di sepela ga botsa ka fao le porogole butsi le a shoma re a lebogage le shoma ga botse ke le bone ke bone mathagalo na mafelo felelo 0863002452 ke a go leboga mo pheme re choose a crush re lebella balimi re lebella balimi fa re tsana le ka gare ga taba ya rena ye leng gore tloba re lebeletse o gona ileng gore o tlabe a tlo re tsebisa taba ye gore re lota joang ke dumela gore ke bogwa taba ya dihlare tsa ga borena go ba ditjwa montse tsa setso sa ga borena tsona tse di nyamalang re di lota joang re di tsosolosa joang re tsebisa joang ba limi ba ba sa ba ba leng gona gore le a bona mehlare ye ga e tumulwe ye e sanje uno ba le yona ye mekaka ka gare ga tshimo ya gago ka gare ga temo ya gago 0863002452 ka mshate
1: Kevi
0: Arloche
1: Le ga Kevi
0: Awa magwa magolo nna re tsogile ra lena
1: Ah go tsile mo
0: Yes eh
1: Ah re go le mo tsedi ha se Kevi
0: Ar le bogeng
1: Kevi bona ona le motlhare motlhare me bedi tsiona ba re ke mushunkwane le lengana
0: Eh
1: di tlhare tse mehlenya ko morago be di le gona go ntse ke go di nyaka wa di o gore o tsiya botna go rudi a di sa le gona a botse
0: wa di hlakela
1: a ga wa di hlakela ke di ka le be ke re
0: e le gore
1: re na ma ba re tsere ka dikhumana a re di tsieng re di jwale ka mogale
0: mushunkwane tsona bo o dirang ga botse botse go ba o dirang mushumo wa mushunkwane
1: mushunkwane kevi o thusa mo tabenya sekhuba o gotlola ga motho o thusa mo le re ke mo flu flu le bitsa e flu kevi
0: mukhutlwano
1: mukhutlwane kevi o thusa gona mo o wa gona mo wa gona kevi ga le ke re a re tshere di jwa leng ka mogae
0: ke le kwele
1: kevi ke na le balimi shiba ere ke ba tlhitsetse sa le mboya ke na le molimi shimo o je se ka mogaga ke mosadi mamala mela ma go vitsa ona mothemelo se ka mogaga ke kevi a gona moro o tlhokegang o le ke di itamati di e di prefer e bile o gona le o dira a cha mosadi o
0: ye bana
1: rapere na le mokeke mmamala mela o kwa gausi le shop ya moditsala gona mo thebiri ya semo
0: o na le ka gae ke tshimo ka moka
1: tshimo ka moka o e bitsa ka bibitso wa e fumana kevi
0: he bana a o pota ka mo o jwetse se ge o re ka mo o jwetse tshele tshele tshele tshe re a leboga
1: maola maola kevi wa tsoka mo tloka ka mo rorisa
0: ya ka net ba dira mo
1: kevi mo le mo mo wa mafelo tshike ma ana mo shupsa ka mo galale ya ke mo ga jamalong hey jara ta ya ge itletse wa di bolela ka mabitse kevi
0: batho ba kgoshele kalakala a re le lebogeng ka mo tsebirias
1: Mosha
0: tewa tsebele bo ithebisha go sele go sagaletse.
2: Tsekeziwe.
0: Eh, Mathobela.
2: Mathobela ke nna o no mong ka mmatse. Ke mang ra o no mpa disha fane mo a sema.
0: Ya wa ke ba ba ntshi me ba ga Mathobela ga mo ga sema.
2: Mo sema ke tiki tiki ba tse ba ga mo ga ba Mathobela ke nna o na o mongwe.
0: Re go kwele sa go sele go sagaletse.
2: A wa nna ka mmatla re sa ikitse ga di. Ere kere malomo ze twa tsosa ke bo tsisa malebana ka re muti ke feletse ka mare na mantlenda wa tshabalala ga dikereta ke ya bene le boteng kere
0: re leboga mantlenda e bile ke ena o mongwa santse nga re botse gore re lota joang di tswa montse e leng gore ke tsaga ke tsa sega ga borena mehlare ya sega ga borena mantlenda ke dumela gore wena o na le yona ka mikhute khuta wa etseba re lota joang ka hore e mentshi go thwe e ya nyamalala Thobela FM ka mshate o sele awi lona go sele go sagaletse Thobela FM
1: ho motho maseo
0: eh bana mna ka ngwa ritse
1: Mwana wa ritse wa kena o ka nnete.
0: Dumela ba thoma mashima a mabotse. E mashima ka mo ma ritse ke a mabotse batho. Chef.
1: Wa bone.
0: Ke a bone. Ka ba ka duma ke nka tla ka fa o ka re nke ba fontshegela nyana.
1: Tla ka moro o nyana o ska tshwenyega.
0: A ke bone, ke bone. Letsogile ga botse chef.
1: Kamu tu ala, kamu ni lagi kamu limo, mana lo udah jauh, udah real kamu jara tenggamu.
0: Olehmu.
1: Agar kita jara jara tak jaga lagi jadi kholo.
0: Kesel itu
1: masalah.
0: Alright.
1: Kesel itu masalah, mana lo kahwin si finansi tamat, mana kamu jara tenggamu. Ah, wawat pelak mana lo batu, bawa reka, apa nak miliru, bawa reka kahwin si tamat. Kini kita berjuru utak sebelah saya moro, orang tak cuma cari universiti, berjuang chef.
0: Bona agole, cimu ewa agole aku di sema sema kaki aku lebora chef.
1: Kesoru cari di luar nak utai lam dam sema le.
0: Relebora, masalah we, para masalah kita naring, relebora, ya, kamu jale shoka. Ira kita pergi, aku kamu yang jale shoka sih, kita nak lekwa, kita mira we.
3: Relucha.
0: Alor nangir.
3: Rona re ga butshalene.
0: Awa, masashia a fihlile. Re ka ra go di Africa kere. Ke re le le hone ke itswa ka ba le mahlatsa go bona ngwedi. A kruetsa re ka ra mabone a re sa bona dina lady a re sa bona ngwedi.
3: Eh.
0: Hey, o ke no ba ke tshwe go re o agele ditse.
3: Ke tswa re o agele ditse o ke tswa ya hore ge o
0: tlo
3: patla mo ba o kana mo ba o thenogile o ka re o wisha malwetse.
0: Ke tseba jwalo le nna ke tseba jwalo gore ge go tshollla ga ntse ba re o tshollla maletse jwalo wa le khono ke bone wa gele ditse kara e ke na le ma mo ke duma gore tla re tlhalosetse gore na e se wa gele ditse maletse ya gore rongwa gore kana ra se wele ke maletse go ba o wa gele ditse ya a ke re tsaba tsere sentse re tseba re ma Afrika
3: Jona re sone tshe re ditse ba re holofela gore o tlo ba wa gale ditse malwetse ya ka setsholo.
0: A se ka ba tsholo ga tla re tshologela ka nnete re le boga pichel na ke shetse ke bone ya gagathale thomile go ibe shelja ka iria bone a rena pere ke gore na le tlebele re searching ka brata ba jama thoma cha iria bohlan.
3: Ke go le boga KV motheletse re lo tshitse tshe re tla bo re o solela tsona ka metsotso e metlhano go ikela o itjola iring ya bohlano ke tshe president Cyril Ramaphosa o re a ka se itukolle maemong a ga go letela pego e bile re go seka seka temana yeo mogatlo wa Greater Bloemfontein o na le tshogola gore tlhatlhogo ya theko ya dimakhura eta ama industry ya dithekisi letela pego fao mogato wa Congress of the People o ronya ka president Cyril Ramaphosa araka tona ya tlhabolo ya leago ke CCC dola share ya go baboledisha commission ya matlanga motheletse ikwele tiragalo ka ga tiragalo ya ngwa ga ke tpeni masome pedite ya go utswa ga di o kobatse tsa mohuta wa Ireton ka Johannesburg letela pego fao sa go pulisana re na mesong ya le khone motho etsho e duwa ya ne ya gore president Cyril Ramaphosa o ra ka se itokolle maemong a ga go tsholetsa maikutlo a ga go WhatsApp line ya rena ya 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 go baletla ka lena rena la Facebook la go bitswa SABC ditaba lenano le motho wesho ke hlokola tselang tshebele motho o sebela kwabo kamasa
4: San City are you there?
5: Ziyakhala mo San City iwile gape etla go ipuleka festival ya mosona noshi ka 27 June 2026 mo San City Super Bowl ke re bona di gate
6: Shaki, Kulichana, Elko, Dr. Colgate Mukwebo, Khuzani, Shandesh, Youngstana, Bafiki Zolo, le baba we baba nchi. Hanche kama baro wa Afrika. Dijo ja Afrika. Malimi Afrika ga mogole mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Motobele FM #ke mo Afrika.

0: Chaman Arlebogeng ka gare ga mshato wa tsebolo bethabisho. We pray the Lord bari is my savior. Mokoen a re leboga re leboga le u baram sweep tsa jalo gape ka gare ga botiragatse mokoena a re lebogeng ka ona mogho re na pili re ya go ore fele gona a ke leboge Mr. Machete se motokwa Yesu a re leboga mino e mino e re o duma o wa raga ka gare ga bobeti moruti timelang
1: ke tla ke tsentse ba ga se ke le dimediše ba tsheletse ka moka ba thobela FM go tswa mafelong a o fapafapana mo le ka ba le tsheletse le gona ke moruti Sorokolo o tswa ka practice year Beggarsford kerekeng ya God in Action Baptist Church Petahom Tubats go na le mantswe a ke ratang go boledišana na le gono a selatini a gore labor omnia vincet mantswe a ra gore go šoma ka thata go tla o tlhetsa moputso go tla o tlhetsa mahumo a mantši ga o kgathale gore o šoma eng ntho ngwe lengwe o ka re o šoma wa iša maatla ga o ka moka mo yona wa rata go e dira ka pelo ga o ka moka yona o tlo kgwetsa moputso le go ka se o kgwetse ka nako yeo wena o e lebeletseng empa modimo yena o na le moputso wa o beileng go ya le mošomo o mongwe lomolomolo o šomiwang so ge batho ba sa šome ka thata ba ka seke ba kgona go humana selo ke ka tsela o humanang gore le ge motho a ka ba a rutegile empa ba se bodu ke o tla tlhaka mo lefaseng a ntse a rutegile go na le bao ba sa kgona go fitlha dikolong mara bantse ba sa kgona go fitlha dikolong ka tselelo ka lebaka la go šoma ka thata di kgona go ba tsogela lo tsa bona di bega botse temana e gona mo go di ema kgaolo ya lesome le metso e meine re bala temana ya masome a mabedi le metso e meraro diema 14:23 e re go katana go tlisetsa motho moputso go etlisa leleme pele gona go a mo dija go na le ba bangwe a re tshwanetse go šoma bona ba bolela ba dula ba lla ba dula ba tseye dikgang ba ye kwa bose ba polelo ja re lentswe la modimo le re dilo tseo tsa go bolela di a dija empa e dira gore motho a hwetse moputso ke go katana mo lentswe la modimo le šomišitše lentswe le go katana re ka mantšhe a mongwe ge ba re motho a katana o ra re o šoma ka maatla o leka ka bojotlhe a bea moya wa gae ka moka godimo ga mošomo a bea kgolofelo ya gae ka moka godimo ga mošomo a bea tumelo ya gage ka moka godimo ga mošomo ka baka la gore a ile ka nama pelo le moya e re o tla hwetsa moputso bana mešo tla ke le botseng mešomo ka moka mo lefaseng ye o išang nama pelo le moya o tla hwetsa meputso a ona o ka šomela modimo jwale ka moruti o ka rapela jwale ka morapeledi o ka moopelela modimo jwale ka moopedi ka moka mošomo o e dirang e tliša moputso modimo ga a je batho matsogo a o kgonege gore o ka direla modimo wa sa hwetse moputso jale ke mo le hlohloletša le kgono batheletše ba thobela FM go ya ka go fapafapana ga lena mo kgweding ye ya bašomi gore bana bešo ba ba rateang a re šomeng ka maatla a re šomeng ka tsela ye o molemo a itatlhela mošomong wa gagwe wa sa belaele wa sa lebelele ba bangwe wa sa šupi bangwe ka menwana wa sa kwatele baetapele ba gago wa sa kwatele ba ba leng ka fase ga gago wa dira mošomo ka maatla bebele re wa katana o dira mošomo modimo tlo go thuša wa hwetsa moputso se sengwe le se se re se šomelang re a se putsa mopedi wa sefela gore legodimo le a berekelwa le ba banyako ya legodimo ba tshwanetse ba šome ka maatla ba rapele ka maatla ba ba le lentswe la modimo ka maatla ba tsene dikereke ka maatla ba bolele ka modimo ka maatla ba ngathelane le ba bangwe se ba na leng sona ge o ka dira jwale ka maatla ka pele wa gago ka moka go ra gore modimo o tlo go fa moputso go katana go ra gore o šoma ka nama pelo le moya o feleletse mo se o se dirang o ka re modimo a ka le thuša bana bešo re sa ile katana gore re bone moputso mafelelong modimo a re šegofatseng e re ke rapeleng tata o šewa magodimong šegofatsa bana ba gago ba sa kwa molaetša ka tsela ye ba dire ka go loka ka o tee ba katane gore mafelelong ba hwetse moputso ka leina la Jesu Kriste re a leboga amen
0: amen yo moruti Charles Rokolo re leboga molaetša re leboga thuto e matla ya meseng ya tshetsa le hono re shofetse ka nomgo iri ke botlhano batho ba motse ke leboga tsebe botse go tla iri ba re ba fhlega jole ka iri ya botlhano Stanford Puti Mahlo show o jebe tsene di taba o re fa tsona ka morago a shutshela mirwa a ga mogole khadi ya ba hanana sa tlhapa ka moka se felletse sa tlhokola tsela di kalemiso e rona lejwe le ga mathato o nale khoshie sese ga mogole Mujaji Mahlo, banali, sijisto mwana. Maneno kamika ipisine kaona, padimele kijotle juu yangu didira. Shalom, shalom, shalom.

e ke le gore ngwae kwa go thobela FM ditla le meso ka sepo go sona se yo tseding tshitse le go ro tshware tshetse bona le tshating la le khono go bula ga botse gore la bobedi hey re bula ka bana ba rena bana ba ka ke le tshatshila lena ka nete ke lena le thomang lena na o la ditla le meso ka romela go 063 028 8050 ke 063 028 8050 ke nomoro e le goreng re go fa yona gore wena o kgone go boledišana le rena mo go thobela FM o latlhela maikutlo a gago a ka lentse gona moo benong bana baka letšatši la maabane e beile letšatši la go keteka technology benong ke nyaka go tseba gore re e bona technology e ya gola e gola ka maatla nna go ya ka lena e gola ga botse na ere ko fa motlhala na o ka reng go fitlha ka kua mabenkeleng e bana motho a go rekisetsang ke roboto go ba wena sekolong morutisi wa gago ke roboto motho mo re sa lebelele ye we fela re bone gore AI e di ya dilo tsa go makatsa tse dintsi na go ya ka wena technology ye ke magomo a fe a ile go reng e swanela go fiwa yona ge wena o lebeletse na gona le dikoloi di fatanaga tse ile gore matsetsa di a ukotlela ke technology nto uwe uri o tsena wa dula fase sa go sepidisha re di bone ka kwa America di se di lo gona bile di tloaelegile mo ile gore le di Uber tsa bona go ba di fatanaga tse ile gore wa di bitsa go nyaka di go isha lefelo o di bitsa ka sella thekeng di gona go tla o humana go sena motho le rongwa o tlela ka mogare e a hola technology e ka megwe mintsi di roboto di gona di dia sela le sela o ka thabela go ruta ke roboto ka kua phapushing ya sekolo mago maswanela go ba fege re lebeletse technology ere ke go tswa go wena go bolela le rena judging la le khone re tlo ba re lebella taba ya BB ya BEE go phutlama ga yona ka lebaka la gore gona le di political party tse dingwe bora politiki ba bangwe ba ile gore mbare a e shome taba ye e tla mothele tswa thobela FM ke tle go otlolleletse mana ye ge go e fitlhilena kwa gore nna le wena re boledišane ka yona o ko gore nna re botsiša eng gona mo go ka sia ka judging la le khone re tla ba re bolela le motho le gore ngo tlhamile company ya delivery ka sepiti re tla kwa gore na ba itlhamile ka sepopego sefe ebile ba shumela kudu ka tsela efe ka lebaka la gore e shuma kudu kwa magaeng go disa fisha maAfrika borwa le eletswa gore le tsebe gore ge kgale o dula le motho a e re gore le na le ditokelo tsa batho ba banyetseng ungwele gantsi bo bona le mmolelo wa gore go ka dula le motho go fetana kwa kaka gore gore o humana eng sa gago wa diegeng beno gona le molao o re eletsang gore awa a una ditukelo ala nyalana be le dula mogo beno nge tla ukwe ka botlalo gore na tukelo tse ile gore nga una tsona di fitlha kae wa mogetse go ditlalemeso sia so

0: ke ile gore ngwae kwa ya sibela ga bela go thobela FM a di tlaleme so ye ile gore nge we kwile pele ga mo ke le rato laka e tswa go shebena kwa ba ina le yena zingumalo mo go sheng tsona che che pedi che ile gore rural ke tsona batho ba Cape Town batho ba modimo na le bone me moya moya we ile gore bo foka ka kuo wa go tlosa le di rufu wa go kumula metlhare le lotse ka moka
1: yo yo yo
0: batho ba modimo
1: wa tswake wa tswake e bile moya ye o sabolela ka yona e gapeleditse gore dikolo tse ka di balang go diketse pedi masome pedi tsela gore di dire dikgopelo go lefapha la tsa thuto gore di kgopela go ka tswalelwa ka lebaka la memoya ye e le goreng e tloga e foka ka kwale jale ei e tloga e sa thabise le dilori re di bone shetšhentse le gore di a phutlhama gona mo weng ka lebaka la moya o fokang ka kwa.
0: Ee ke tse dingwe tse e le goreng re di lebeletse re kwa botlhoko ka lebaka la gore batho ba latlhegela ke madulo batho ba latlhegela ke dilo tse e le goreng ba di šometse nako e telele ka lebaka la dilo tse e le goreng ga rena taolo go tsona o bone dilo tsa go tshwana le metsefula dilo tsa moya ke dilo tse e le goreng ga rena taolo yanong ka fa o re fela re di gore modimo ei mogau wa gago nke o re fitlhelele re le batho re le setšhaba se se re di boneng maabane di-video tse ntse di tswa mola a di a kgatlhisa le ga tee bjanong ya re no tswela pele re re morena bee letsogo la gage ga bjale ke nako ela gore re tle re ko gore bana ba rena ba re tshwaretseng botho ya bona ebile bonolo goba a ke tsebe re tla kwa ka bona gore ebile bonolo go fitlha kae eupia re lebeletse taba ya gore letšatši la maabane ebe le letšatši la boditšhabatšhaba la go keteka ya technology potšišo ya ba gore na ka mokgwa o lešetšeng le bona technology go lela godimo ka gona na le ka thabela eng magomo e be afe ka kua sekolong ga ditso letlhwa le bolelela nna morutiši wa ka ke mamamamang go sa sa ge morutiši e ka ba roboto nna wena o ka e thabela temana yeo dilo tse dintšhi tse e le gore ra di dira tšatši ka tšatši ge di ka šomiša ke tšeetša matlhale tše o ka e thabela a temana ye wena ke mo kae mo e le gore le bona o ka re le ka chicken ya tlhogo ke bontšhitše le ka difatanaga tša e le gore di kgona goke go ke sepetša di sena motho o e le goreng wa di otlela nna ke dilo tše e le goreng le ya di thabela nna le nyaka go bona goba motlho mongwe ge e gola le go feta e gola e kgone go dira le dilo tša mohutamang hum bana ba re ba tseba e re rebokwe
2: Nyonyonyo cha mama kenya
3: bana ba tsiba go ditla le meso bana ba tsiba go ditla le meso
4: tabe go xa se se lutla ke nna ga tshe ke a khala ke ke na grade 4 e ke nna nne so ke tla skola sa ka ke ferera primary school ke tla nna ka ke mapali se ke dira o le ventle na ga e ke botok ke na no technology artisha ka re re ne le ni textbook mo di phone ra kana google ka phone a o matsa di bana ba ba senda tshela toko ba di nate ho yo itra ka shopote
0: iya
1: tada
5: matsa tuma pimpa
0: ka matsa
5: tsogoda ka tsa ka ke bo gara motho ke tsana sekolo sa je victim patlere e le ke le bo tse se se le joile ba le
0: mo o tse ngwana ka
5: ke tsi ke rata kuri ya tsusa mara ntse ke tsile ka yona ke gore ge ka ba yentsi mo nna re ka setsogile ra khumana mešomo
6: mapimpane ka lena ke nna setsemo letsheso ke founa ke ekepla park ga ke botoko ba technology ke e rata ka gore e kgona lo dia batho ba bantši gore batho ba bantši gore ba be creative and ba be happy lona ba and-e ba bontšhe talent ya bona and-e mara ke tšhaba ka mokgwa e bolane fast and-e yo ka re batswadi ba rena ba tlo feleletsa ke mmereko and-e technology dia everything ka lerata
7: kamatšhate mapimpana kamatšhatena lenelaka ke nna ke ne e lengphethe ke dula shakong ke tsena sekolo mo re leng primary school nka mphatong wa bosupa mme moake mo moimana mf ke na le mongwaga le somepeso nna ke nagana gore thekenoloji e gola kujo ka gobane bana ba sa rea mešomo ya sekolo ba tshepile gore ba ile fo fihla ba re je phone ngo kre ka sekolong ngwana sa kushishile nto ngwa jilego
1: ah
5: tlo go tike more nna ke nna ke mo khala mashishi nna ke nna ke mo patingela le 9 years old
0: hello ka mo
5: nna di technology di di tlo lo se ding tsima na nna ke a nna ke roboto ya ya mistress gore nna nna ka mistress ya monnete gore no di roboto di jam di mero go tsama mistress mushotom fm
1: ah mushati
5: ergetene
0: tsotsene
8: melang dimelang nela ka ke patha mo se ka ke dilala le fante sko sa ka ke lair mabolol e ai da le tshe dinchi e ai da le tsha maka der maka tsha rena gona re ke le tshe dinchi popopopo ka le rata ncam ncam nga la
1: ma
5: kama cha tuma da ki tu dali chen che ki tena skolo mambo ka primary school you yeah. Start na my teeth na ra ba to enyan cha cha cha
0: yeah
5: kori focus le kairi stadium towe ba towe po
0: ama tsa re go rata
9: nna le ja le malumi iga na ga le jo ke nna mapua raolan ke tsena sekolo Roslyn primary school ke ba grade 215 ke dula station 8A technology na a ke ba tlo re iri rute ka gore e tlo tsela bo mmeng ba re na mishumo
0: a
9: le bua pu
0: ke le rata reg
1: ya ke ba so bona wa tsa keng ba nkhopotsa se seng ka gore ke be ke le ka go sekolo ka kwa ke ile o yemela o mongwe ba tlolo ba ka jwele ka meeting ba letse ka yona taba ya AI gore ga ba sa tsenela kudu go dibuka ja bona ba ithuta ka yona ntho ba di putisho je ding tshele gore di a tswelela go di pampitshana ja bona ba di nyaka ka go AI kwa le jwale ga ba sa shumisha monagano kudu ka sekolong jwale bontshi ba baswa ga ba sa gona ka tseba sela le sela khumana na kongwe motlhomong ka ge a boletse are a re sa tseba ntho re ngwa dileng re ngwa letse ke AI ke dio ngwala ka e submit ka e fitse tsa go menyere ka khumana motlhomong meputso e ke khumana mara e fela a se ke shumishi monagano wa ka go tsenelela kudu
0: ya e ba botata ge ba ke go direlelo tshe ka moka go pela ga botsa gore technology ye e tla jwa le ka mothushi e seng gore wena na me o itseye e go direle dilo ka moka o ka tla wa re wa makajega kua pele o sa tsebe selo ka lebaka la gore wena gore o re wa ngwalelo o no tshwana le go kopisa ge e le goreng a o nyake gore wena o shumise monagano wa gago o bone gore nna o kanagana go fitlha kae o ka gopola dilo go fitlha kae se ka lebala gore monagano wa gago ke yona computer ga go ya bophelo tshwanela go shumisha yela ya di AI le di ChatGPT le di nyenye ke thuso fela go gakanegile ska ba ntjoe le gore nka nnete ngwanaka wena o nyoko shumisha yona chachikachachi ere ke le boga ka moka batswa di ba ile gore ba gonne go dumela bana ba rena ba tla ba gonne go boledishana le rena re be re kwele maikutlo a bona ka mogho re ba agang ka gona ska le bala gore ka nnete bo ka moso ba bona rena re tshwanela ko gore re bothege re leboga lepsinen skolong le tlhoga botsebana ba ka ke le rata

0: Washington o tla go bula go rona le Kanye West mo go sheng yona ye we kwa knock you down. Ke ne o le yona o gona gona mo ke e le gore rofile yona ga bjale go thobela FM badimo ba mmalebe kwa gao pele ga moo le yena rofile yena ke nyaka nna le wena mothele jwa thobela FM ga bjale re tsena ka gare ga karolo ele ya rena ya gore wena o re botse maikutlo a gago go temane e le goreng re walela yona ga bjale hey what's up ge re lebeletse naga ya borena re a tseba gore melao ya BEE ke mengwe ye e le goreng e be e diretswe gore e thuše batho baso gore ba kgone go humana dibaka le mešomo le dikgwebo ka mono Aforika Borwa ge re lebeletse taba ye ba e bitsang gore ke transformation mo e le gore re lebelela tekatekanyo go lebeletse mmušo wa kgale mo e le goreng e be re tsena ka mmušong o re leng ka gare ga ona wa tokologo mo e le goreng e be re batho baso le bona nke ba be le dikgoba le dibaka tša gore ba ka tswela pele ba fetola maphelo a bona ke broad based black economic empowerment ge bo sa tsebo gore BBEE e emetseng bjano e be e dirilwe se go netefatsa gore nna le wena motlhomongwe re ka bara maemong a e le goreng re kgona go humana mešomo ye itseng e ba gape le goreng dibaka tse e le gore motho moso e ba ka se di humane o kgona go thoma o di humana ge re lebeletse taba tša di-tender ke tse dingwe tse e le goreng batho ba baso ba thomile go di humana ka bontši ge re lebeletse taba tša gore ikonoming ya rena ka mono Aforika Borwa batho ba baso ba thome go ba le segoba se e le goreng ba ba le sona ye nngwe ya dilo tse e le gore di diregile ka BEE a ke gopolo re wa gopola a ke tsebe gore o tla gopolana e opo ya kgwedi ya go feta ile goa ba le di di-lawyera di-company tša di-lawyera tše dikgolo tša ka mono nageng tše e le goreng ile di a ya kgorokgorolo ya tsheko ka lebaka la gore ba nyokore bothata bo ba nang le bona ba bitša bothata ba gore BEE 30% ka gare ga di law firm tše dikgologolo e tshwanela koo ba gona mo e le goreng ba re e-e a re sa enyaka temanae mo e le gore ba lebeletse gore e tla golela go tloga go 30% ya ba ya fitlha 50% o gopola gabotse gore mona ge be re morago di-company tše dintšhi tše e le goreng ke tša di-law firm ntše le tša batho ba bašweu batho ba go tshwana le bo Weber Wenster ke ba bangwe ba di-company tše e le goreng tše di ka kua Denise Ray ke tše dingwe ba e le goreng ba bile ka kua kgorongkgolo ya tsheko ba re ba lwana le taba yona ye ya gore di-30% tše go ka gopola gabotse motlhomong ko ofe le gongwe taba ya Elon Musk gopola gabotse gore le yena gore a kgone go beeletsa gore a tlise taba tša gage ka mo o lwela taba ye e beilweng ya gore 30% e tshwanela ke gore e thuše batho ba e le gore mola morago ba sena dibaka ba sena go kgona go humana menyetla ke ka mokgwa e le goreng e diwa ka gona benong potšišo ke gore ka mokgwao molao wa BEE o emeng ka gona ka mono Aforika Borwa ga bjale wena mothele tswa thobela FM ke a tseba gore wa lebelela ebile wa o tseba molao o tletse gore o thuluše batho baso o thuše ma-India o thuše gape le batho ba ma-colored gore ba kgone go humana dikgoba mokgatlho wa DA o boletse phatlalatša gore o nyaka gore molao o fetswe o se saba gona ka lebaka la gore go ya ka bona o bontšha o kare le gatelela batho ba bašweu go raya gore le dira se sela be le se rate ge se diriwa go lena le se dira go batho ba bašweu ga bjale
1: ee bile o sa le gona mo ba mokgatlhola wa DA ba šišintše molao o mošwa wa go fapana le wa triple BEE o e le goreng o bitswa jalo gore ke economic inclusion for all bills ba re triple BEE ye e paletše ke go thuša batho ka bophara ka nageng ya Aforika Borwa ebile e thuša fela millionaire classes ba e le goreng ba na le dikgokagano kudu ka mogare ga dipolotiki ga e thuše ba e le goreng ba tloga ba sokola kudu go ka khumana motlhomongwe tšhelete ya o ka thoma tše e le gore ba tloga ba nyako dithoma ka mokgwebong
0: benong re nyaka go tseba motheletše go tswa go wena gore nna ge re lebeletše taba e ya BBEE ge e ka tlošwa ka mono Aforika Borwa o bona o kare go tla direga eng o gopola gabotse gore ba bangwe ba re e thuša le mešomong gore dikgoba di be gona tša batho ba baso ma-colored re lebelela le ma-India ba gona o tsena ka lebaka la yona
1: di kgwebo tse dinyane bo di SMMEs ha e ka o phumula na di tla ba di le kae gona mo wedi kgwebo tsa mohuto mo jwalo ana di e tla be di gatella go ba mothomongwe go tla be go ena le sesense le gore se ka tloga se direga
0: beno ke nyaka o no e lebelela ka mogwele goreng e shometse taba e ya tekatekanyo ka mogwele goreng batho ba borena ba gonne go tsena ka gare ga dikhampaning tse dingwe ba kgona go laola dikhampani tse dingwe le ka mokgwa o maemo a leng gona jwale kanaga re lebeletse mafapha ka moka o mongwe ke a tseba gore o tla raa o re lebelele majanga fela batho ba borena banya eupia re lebelele le ka lefapheng le lengwe le e le goreng ba bangwe ka nnete ba kgonne go humana dibaka tsa nnete gore ba shome ebile ba shoma balaodi ba bangwe dikhampaning tsa go fapafapana ba bile gona bana ba borena ba tsene mešomong ye mengwe e e le goreng e baka se tsene jaanong go ya ka wena mothele jwa Thobela FM na o nagana gore ge e ka tloswa Aforika Borwa e ka gatela pele ke gopela re fe mabaka o kwagala ka mokgwa le e bonang ka gona gore e ka gatela pele na ka nnete na le bona o ka re ka nnete tabe ya be e sentse naga ya rena na o ka dumelelana le bona ba DA gore ka nnete e re dira se e be bona ba se dira batho ba shoyo go batho ba bantsho o ka re re a lefeletsa le rena na ke apartheid ya rena re ba fang yona le rena na re a ba tshwenya ka gore re bona ba se ka humana dibaka di bone pele di humane pele ke batho ba bantsho pele ke nya kompe mabaka nnete gore gore e tloge na mabaka bona e ka bafe ge ile gore re ska tloga na mabaka gore e ska tloga ke afe na naga ya rena ya e tloka goba a re sa e tloka nete fatsa gore o romela voice note ya gago go 0630288050 tshika tshatshe re bolela ka nnotse ding tshitse ile gore nge di fetogile ka monna geng ya rena nnotse ile gore di a diega naga ka bophara ke na le bonnete ba gore mothile jwa Thobela FM o tseba seemo sa mo re tswang mo re leng re mo ile gore re ka ba renya ka go ya gona beno o bona o ka re ye tla re shumelana
2: San City are there
3: Siakala mo Sun City e wile gape e tla witse ka festival ya mosana no shika di 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka ire obedi mathapama bo ipsino ke mapapa
4: go tsapa shoki kulichana enko Dr. Colgate Mukwevo Kuzani Shandesh Youngstana Bafiki Zolo Lipa Bawe Baba Nunchi
5: I say can you feel it?
3: The ticket video kwenta ala kwa ticket broker 350 rand The VIP 1750
5: Ziakala mo
3: It is Ziakala mo Sun City

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng a tsona le Joel Eager o akaretšwa tša gore moetapele wa Democratic Alliance Jordan Hill Lewis o re sephetho sa Presidente Cyril Ramaphosa sa o fetiša pego ya setlhopha sa o ikema seo se bego se nyakiša phoko ya palapala a sa tshwanela go šomišwa go diriša mošomo wa palamente. O tšwa ka Britain tonagolo Keir Starmer o ka tlase ga kgatelelo e kgolo ya gore a fologe setulo morago wa dipoelo tšeo di sa kgotsofatšego tša dikgetho go mokgatho wa gabo go ralala le United Kingdom bekeng ya go feta. Northern Cape Red Meat Producers Organization e re ditlamorago tša mafula bjalo ka Kuruman di amile industry ya nama gampe. Ke Stanford Mahlo thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya go seswai seja.
2: O ipsile bere papadi go thobela FM le Viki Seja Moleta.
3: Asteni ke le bogangwana mothile tsho thobela FM ke go tsamisha le go lotsa Africa bo ride dira palela nthago ya matjaji le go notshe matjaji ya masimi tharo tee go SABC 3 le ga ile ga go la dipapadi tsa sebena sa le fast tsa FIFA 2026 ke nete dipapadi ke tsa masimi tharo netwi go SABC 3 SABC Plus le di radio stations tsa SABC go thoma ka tsela semete go dia June go fitlhela le semetse nyane go dia July go tlogela tsheng la mathomo la go bulwa ga dipadishano re tlhapa sa Africa bo ra sa ama o tba fana ba tla ba ya go dimole fast le tlhapa sa Mexico magesho ye ga ino ba papadi ya kgwele ya maoto fela ke se baka sa rena re ka o fela all of us all in go SABC fela SABC magashi wa simusha wa dipapadi tsa sebena sa le fast tsa FIFA tlhapa sa Cape Town City e se tsomana le go khwetsa dintlha ka moka ka dineko ka moka gore ba gwana o fithellela go ya ora loka dipapadi tsela tsa promotional playoffs City ba fentse ba roka FC ka le long la athlone papa dinya motsepe foundation championship ka nwete go le fela go tsa dintlha ka moka mo captain wa setlhopha sa Delhi Capitals ore o na le tshepo yentshi gore setlhopha se tla fithellela go raloka le ga tongla di playoffs morao wa go fenya setlhopha sa Punjab Kings ka di wicket tse tharo. David Miller o dirile seripa sa legolo mikitimong e ya gagwe e masome tlhano tee ka dikgwele tse masome pedi seswai le go dira di 6 tse nne le di 4 tse tharo go abelana mushumo o mobotse le mo captain wa setlhopha e le go ena Patel yo ile gore o dirile mikitimo e masometsela nne go tswa ka kwa Dakar re lebele tsena le tsana e le go ena Shantu yo ile gore o dirile mikitimo e masometlhano seswai re se tlhapa sa Bangladesh se o tlolla go eta pele ka mikitimo e le kgolo masometshupa senyane re ba e ba maemong a ile gore ba busha papadi re pula e tlatla e ama le tjatji la bona la bonela diteko tsa mathomo ga tlhanong le setlhapha sa Pakistan bengae ba tsalela ka mikitimo e le kholoma semetlhano pedi di wicket ke tharo go tsela tsa papadi ya tennis ke go botsa nete di papadi tsa Italian Open ke tselo gore dantse shedi nale tsana ene go yena Daniel Medvedev o ra lukile papadi ya gagwe ya bolegolo ya legato la Masters 1000 Medvedev o fentse Pablo ka 36 6462 tikologong ya bobedi na le tsana ya Argentina e le go yena Thiago Agustin Tirante o fentse mamorata wa gae e le go yena Flavio Coboli yo le gore mo fentse ka 6364 Elena Rybakina o fenya Carolina Pliskova ka 6-love 6-2 metsotso e masometlhano seswai fela ke re a shetse a feditse ka yena Pliskova ebile a fitlheletse legato la last 16 motheletse re sa re gona fa ka seripa gare go tswa e riele ya seswai ke boa gape
2: o ipsile bere papadi go thobela FM le Viki Seja Moleta
4: Kapiale ke sepetepete siame jong sepetepete tikologong ya geno
5: na le wena ga reka mola a feta kgomo tibatse re o tlhakana le Tumi Seroka go tla go kwa gore na di eme ka sefopego se sefe tša sepetepete. Tumi dumela tle
6: are ika
5: aga
6: ke a leboga tsheme ka go lemosa tlhopha ka moka sa re tlhale meso le batshereti ba thobela FM mo meseng ya le one ka maselang wa rona feta go motibatse ke theme ka apple regional office ya rena mmina wa rena wa D4190 le D4250 malaseketepete tsamaya gabotse re seka lebala re tlhokomeleng bana ba le ba rena ba sekola patrole tsa ba re emisa re emeng le mo re stop signing re eneng le ba le ba go shumisa dinamela tsa botle ke gota le felogeng fela mo go bolokegileng le namele mo go bolokegileng ke boe ke tla ka go tsitsa rena ka daga fate mina wa rena wa D1296 mo la stop tsa ma ga botle personal road construction go na mo a re tleleng ka sedi mina wa rena wa D4150 eleng mina wa rena wa Borasuk rena le skola patrole le bona ba le emise le emense mwela wano ospetipitu tama ya hapote utate vatamula huo yao watan li mwela warna wa R37 mwela sekene mwela warna mwela wale pifu R37 kuna li mwela ospetipitu tama ya wana ya mo mwela warna wa D2219 ili nge mwela warna wa hama popa kwa wala R35 mwela sekele nge hama litana mwela ospetipitu tama ya hapote urfoko mwela wana zi hampo mwela warna R35 utaka pega spati kwa diwa hapo, mwela spetipitu tsa maya gabote, mwela warna R35 otwa pega spati, kuleba oristati, mwela spetipitu tsa maya gabote, mwela warna R37, otwa pega spati wala rindaki, mwela spetipitu tsa maya gabote, mwela warna mwolo, kapekubaka mwela warna mwolo, wa R37, otwa pega spati wala wachoko, kuna li mwela mwisha spetipiti, arshoko mwela ini mwere sekele, mwere shiela ni, ruska vratela na pilo wana mo, kar hota tona dega sfati mala spetipitu tsa maya gabotse jira tsarna tinin tsa di bereke ke khopela gore botse sa bereke re shimisa ka tsa tsaine re ska ba rafela na pelo pele ke go tsama ka nna le wena ke a leboga
7: moshati
8: o saye re ba palwa le dithaba di a shuta le fase le a shikinyega thobela FM moshati wa tsebo le boithabisho ya ba shumi tobele FM totle jabeng me shumo o tusha go tshwana ba o ba sa shumi o tatsha ba shumi ba o ba shuma go ka magete le go tshwana pele go shuma ga botse le ba shumi ka moka tobele FM mo shata wa tsebo le boithabisho.

sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Ditlhaloso. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: kwa ona le malibu yona yesu kuluga ke le rofa yona a ga bia le go thabela FM ditlale meso pele ga mo o kwele kari karishma are inama ke tshepedi tshe le go rofile tsona gona mo go thobela FM re go pedi mthile jo thobela FM gore o latlhele maikutlo a ga gore lebeletse triple B E E ye le go reng DA mogatlo wa DA ka monona reng o bolela taba ya gore taba ya re shumele ke la di tshe mola le ka taba ye le go reng ba bangwe ba di feme tshe tsa di moramolao ba ile ka kwa gorongolo ya tsheko mo ile go reng ba re taba ya di 30% 50% ya ba so le tikatikanyo aba ikwishishe ga botsa hisepelele a ba sepelele ga botse ba bangwe mola ile gore mba re awa a se sei le gore nge ge le sidira le dia sei le gore nge e ba le dia sona mola ile gore mba re awa go ra hore le lena le a tshwana le rena mola le re le sokolla dilwa le di sokolle botse botse le a le feletsa beno nginya ka go kwa maikutlo a motheletse gore na yena ge ba di lebelela dilo tse di motsaeng di reng go yena morago ga se re tsena thwi go maikutlo a gago a wena o wa latlhetse motheletse
1: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
2: le jo mathato le ho hiesese thobela go sile bjanga gashu taba ya triple PEE ke ba ka itlosha itlosha rena thata yo bogologologologa kudukulu especially rena ba lipikgwebo tse nyane ka bakala gore ke rena re sale kang go namelela ene mola ile hore ya bobedi magwa ka mo di business ntse tsa mmusho ba sa tenya ka ba noshi ka bakala gore ke bona ba le go godimo dimo ka kudukulu ka di investment ka mo mmusho jwale re gopela le mmusho a rena nke o lwele taba gore re batamele gaufinyana man 30% e kaone mana ga e phale ga e tshwane le fela
3: okay nna ke nna Eric Matal go
0: tswa
3: makarikwe ga kgoši le tsere ngwato wa phogole
0: mošate
3: taba tse tsa di triple B E triple B di a bereka mongwe mongwe a di bereke gobane ke bereka mo company-ng ya go dira di-valve tsa go kenya mo di-pipelineng tsa metsi tsa bo Eskom le di-mining
0: aga
3: mara go na le batho ba ba nago le di-company le go batho ba baso ba ba complain-ago because batho ba beng ba di-company tse kgolo tse ba manufacture-ago ba dira botsotsi jwa gore ba bea o mongwe wa bona mogare gore lena ge le nyako supply material wa bona le o reka le kgwetse 15% mola 15% e nngwe eo nkabego e le 30% ge wena o reka ba go fe discount ya 30% ba e fa lekgwa leo la mogare 15% tšea ke yena yena o go fa 15% ka seka customer yeo e nyakile go kwena jale ntho e kweša batho ba baso ga ba kgone o kry-a the right interest go seo ba se rekišago e le ge ba se rekile
4: thobela ka gašong thobelae
0: dejoy
5: ralore
4: tsogile ga botse ma mo potšišo e le botšišitšeng ya BEE kapa BBEE I think ke nako ya gore e tle e fedišwe ka gore re bone dilemo le dilemo tse di fetileng gore ntho ya zang ya tloga e re berekela rena re le batho ba baso e ne le batho ba e leng gore ya ba berekela ba e leng gore ke setlhophana se e leng gore ba ja ba itee kore le ge e le gore ke di-tender ba ješana e le bona fela e ba that syndicate ya di-tender ebile ba bolayana wena o le motho fela o tseba gore no the government e ne le this thing e e leng gore e ka o ješa le wena wa tswatlaleng o tseba gore o ka sene because batho ba ba capturile that system from kwa ba applylang gona go ya le mo ba di offerang gona it's the same Kat Matlala thing so a ke bone re berekela e berekela batho ba ba rileng ba ba balegago also le yona e ya ko mmerekong ya gore makula balance this and that ga e bereke le yona because re a tsentšhana le joy gore dilo tse re dutse mo gae rena ba bangwe re na le re lata 7 years re dutse mo gae and a se gore re apply re apply mara mebereko e fiwa batho ba e leng gore ke ba bona so this thing le ka fedišwa mang le mang ya a tshwana ya le ka mang le mang ke nagana gore re tloloka ga e re berekele especially we as black people e ya re gatelela re mo apartheiding re dia ke batho ba bantsho e ya re gatelela
5: thobela thobela lethabo le joy thobela kgoši esese ke alex namanyana wa bolelang a na bbe ya bona e ae nna sanke ya re berekela bbe e thuša batho ba e leng gore already ba thušegile kore ke reng ke re e thuša batho ba e leng gore ba a ke no re thuša batho ba di-middle class ga botse e thuša batho ba di-middle class rena re leng mo fase a e kgone gore thuša lebaka la ka ke gore nna re ke ile ka leka go lekeng ga ka banyakile ditlokotloko tse ntšhi e nngwe ya tsona ke amount e e leng gore sentse ke bee le yona ka mo accounteng gore bona ba tle ba kgone go nthuša so a ke bone nna a ke bone mo rena ba le mo fase gore a botse e ka re thuša jwang ya palelwa e nyaka bala ba kua godimo so rena ba re mo fase mo a rena mo fase ma re berekele le thabo
6: e tim di tla le mse ke bile silwane
0: e tobe
6: e ska tloga e feela re tlotsela pele ka mmusho wa GNU because mmusho wa GNU o bereka ke the party ka moka tse di fapa fapane o tla kgona go abela batho di tendera go ya ka mihlobo tlobe le makhala te ma India jala ka mkhoro fapa fapane mara ga ile gore o tlo o nuina mmusho o moteo kore party e tee e leng gore e emetse maybe a kere setšhaba se se itseng ka gore mekgatlho go e lebeletse re dumela gore dam ke a magowa eff plus ke a ba le maamaafrikanere anc ke a eng eff ke a eng ge e le gore go tla wina diphate ya mphuto gona e tloge e ka se bereke le setšhaba ka gore e tlo abela e lebeletse ka mokgwa wa sepolotiki go lebelela ba bona gore ba ja ba bangwe ba ba seka ja
7: lekaesese le jalo nna ke kwana le molawana wa broad based black economic empowerment ka lebaka la gore o tloga o tlhabolotse maphelo a batho ba ba sekulukulu bane kwa morago kwa re tswang gona ikonomi beele ka re ga matsogo a batho ba ba sweu mo dikhampaning tse kgolo ka moka maemo a kwa godimo be e le bona so ka morago wa gore go e ba molawano re ile ra bona batho ba baso le bona ba kgona go tsena mo dikhampaning tse kgolo ba tsorama maemo a godimo lebile lebaka le leng gore ga o ka lebelela kwa morago re tswang gona batho ba baso go nna le mobe ba sa dumelele gore ba ka tsena gona jale gana jalo ga e sa le gona temaneo re seka ba ra lebala gore batho ba bašwe go tswa kwa morago be ba tekabela magumo a nnage ka moka le ga jale re sa le gole kudu-kudu le go ba fitlhelela mo ba leng gona ka molawana o ka tloswa batho ba baso re tlo dintha ka re ga bodidi jo bogolo kudu
8: thobela ka gašong nna mono wa ka kokwe ke re black economic empowerment a ile go tloga ka lebaka la gore these days gore o kry-e mmereko tendera or something is all about who you know not what you know go boima matšatši a ile go tloga batho ba bantšhi ba e le gore ba kry-a di-tendera ke ba banago le connection
9: thabela se se le thabo ka mogašong ga mo le magaši ka wena le bolela le Milton Thabang re jose wa galanka ka mo Primrose ga e ke mo kopane mmapela phafola e o bolela nnete le nna ke bona o kare e gatelela motlhobo e mengwe nka bone e dira gore e lekalekane ka mo seneng ya rona Aforika Borwa ka boka rona ya rona Aforika Borwa ke ya batho ka moka kry-a a se ya batho ba bantsho a se batho ba basweu
10: Lethabo ke mogoši
0: dumela mogoši
10: ke rata o laetša gore ntho ya triple B a re e tlhoke fele ka batho ba baso nna ke no khutša gore nka beno fela ka gore o itaetša gabotse gore o kgolega lešamatlana la batho ba ba itšeng le gona
11: thobela ka ditlalemiso tsa thobela mo mesong e mebotsebotse lebolela le matlhodi mokwena mo Saver Scale mo Retele District nna le Joy le kgoši esese ka mokgašong ke bona BEEA e sentse dibaka tse dintšintšintšintšintši tsa rena batho ba bantsho example di-company tsa di-security gone banong di-owner ke rena batho ba bantsho mara still ra abusana a ba patele ma security kgwedi ge fela ngwana batho o berekile like my younger sister ke le security ga ba gole on time o tla gola ka di-35 o tla gola ka di-40 o tla gola ka di-60 ga o sa itse le gore gola wich ka date e feng another example di-tender tse ba tseya di-tender di tseya ke mang batho ba bantsho gore empowerane o hira batho o ira sub o ira tender o ira sapo ka moara tender ga o patele sapo o hirile batho wena o tsere di-million ga o patele sapo o sa patele sapo ga kgone gore patele batho ba ba berekileng so nna ke ema le DA ntho ya gore triple B e empowera batho ba bantsho no e empowera a certain percentage ya batho ba bantsho ba e leng gore yes ba na le di-connection mo governmenteng so ke bona e sa thuse motho ka seno ga e exclude fela batho ba batshweni e excluda le minority ya batho ba bantsho ke leboga ke tla senya ke rielo
0: maikutlo ke a mantšhi maikutlo a go fapa-fapana ene ka moka a kwagala ka lebaka la gore le a feleseditse ka dilo tša go kwagala mothele tša thobela FM e re ke leboge ka moka ba baswa ba ba tseneng tšatšing la lekgono re a le thabela tlhe go no fela re e kwa megopolo ya lena ka mokgwa e le goreng ke sešupo sa gore le a thieletša go thieletša re gotla dilo tša e le goreng di mo pelong ya lena re a leboga gore le kgonne go tsena tšatšing la lekgono a re re mošate.

Ken, una le DJ Chinaman. About keep on trying. Ke lo gore ngwae kwa ya subelela ga biale go thobela FM. Ke kwe lo gore ba ga makene bana le se ile gore se bitsa reality show. A se tshoke e bona mo ile gore nlapa ka moka ba bontsha ditaba tsa bona wa tse gore reality tla do tsinkelela. Nka thobela go e bona ke bona gore papa makene o kae go diega nka yena a tshela le tshela le ba bangwe ba ga makene. Ke lapa le ile gore ng le go letse rile re go le bana ba matlhong a rena ka le bakala gore ba opela le papa a bona. Ka se bopego sona se eupia re tlatla re bona gore na di sepela jwang a tseo gabjale ke nako ya gore re kortsa lefase di eme ka se bopego se festeny o re tshepisitse.

0: Kanta ka chili, cheesele chicken, ka 46.99. O boloke 13 rand. Ditoko je di wajagala go fitla ka di 24 May. Respa fela, go ne le dipelo.
1: Tobela FM sa ene jimola wana wa maitswaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go se tsiele thakore ditaba tseo di sa bake go le tlhoyo le di kgogogano go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ge ile gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za go ba o ka nna ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.

0: Zio. A ke le gore ngwae kwa ga biane go thobela FM ditla le meso. What's up again? Gona le tshe dingwe tshe ile gore ngile radikwa. Mo ile gore ngwe ba bolela gore ah o bona go ka dula le motho kgoditse tshela fela o tsebega botse. O tsebega botse gore ke gona motho we a go nyetse botse botse. Molao o tlo o botsa gore lotse we ke tsa o lwena. Ba bangwe ile ba wela ka re ga tabane. Batsena ka gara ga di ga kamano
1: ba tla tjile chance a o shot
0: gore ke fat and set mo ile gore mafelelong dilo ile di a gaka go ba bangwe
1: yeah o tla se ba ka se ile gore swantse a o nyale a reke motor yale ke tjadi hiwe e je ile gore ke re tla le re di ikwe ka di gore na fat and set e tloga e lukile na ke ona mara ge se tshere re kwa bo ba molao gore na ba tlotla ba re thathullela yona joang ge ntshintshi re sibelela ka gare ga bophelo bo ile gore motho ga bole gona re fela ntshintshi re no topana wa bona taba jwale haretse le jo hare
0: mutshile jo thobela FM ka nnete re tsene ka rolong ya la rena ya disafisha re do ba re tsene morao ga nako e upia le tshing la le gone go nne le tshe di ntshitse ile gore di ya diraga ba thile tshe ba romela melae tshe mintshintshi ile gore be re ka se itlogele ka lebaka la gore re bolela ka se sengwe se se yamang naga ya borena ba nong ga bjale re lebelle gore mo go disafisha re bolela ka eng re nyaka gore re bolele ka taba ya gore na go dula le motho la bala ba go di shabana mmogo le selenyalane e le lebelela ka tselaife ke ditokelo di fetse ile goreng o ba le tsona ka fa o ke laetsang gore ba bantsi ba ra wa go ka dula le motho na kwe ka wa go supporta le go supporta le le ka gaogana ka lebaka la gore o dutse le wena mola ile gore ba sensa se ba bolela gore ba lokolotse gore batho ba go lekana 3.2 million ba ile goreng ke ma Afrika bro ba ka ba dula mmogo e pia ba sanyalana ba ile goreng ke ba bantsi ke nomoro e kgolo kudu abiano mputisho ya nnete ko gore na ditokelo tse o nang le tsona go dutse le methomeng wa ga le sanyalane ke dife ke tse dife tse e le goreng o ka se di lebelele ka gare ga kamano tse di jwale ge e le gore lenyalo a se lebe gona gabe ya lentumelele motheeledi wa thobela FM ke bolele le yena ramolao Pudo Mdluli mo Pudo wa thoma ke a ke re wa thoma ba ga mudluli le thagetse
2: wa tseba ka metla ge ke o bolela le ditsole o ka rotswa ka kwa moselo wa mawatle ke phela ke tshega ka metla empa
0: podu mdluli o thagetse
2: yes finally re a leboga
0: ke tlo phela ko bitsa mdluli ka ba ka la hore hey
2: O we manyana. Ke a bona. Mola o le motho wa Limpopo. Re a go kwisisa. Ke maditso a makoto ke a kwisisa.
0: Wa tsama sa o nkgatlha go gore ge ke di ile phosho a ke tshabe go phosholla.
2: E bile wa e bona taba.
0: Ke a morela gore a wa.
2: Amen.
0: Seatla. Ba ga mudumi putse re tsene ditabe. Ditabe tshiwe. Tsa batho ba ile goreng ba ka gare ga kamano e le gore a se ba nyale ditokelo tsa bona di go makae ge re bapetsa le gore ba nyetse
2: ke a leboga ba ga tsatsa ba FM le ba tlile ba tsatsa ba FM ke re mo shate mo sonya le tsatsi ne pia taba le jo ke gore ba dudi ba naga ya rena South Africa ba na le ditokelo tsa go kgetha gore na ba nyaka go nyalana go ba ba nyaka go nyalana na gomme dikgetho tsa bona di tla le ditlamorago tse di rileng ka lebaka la gore re a tseba gore kgetho engwe le engwe e na le ditlamorago tsa tsona nao mo nageng ya rona ya Aforika Borwa a gona batho ba ba dumeleletsweng goba a gona molao o reng batho ge ba dutse mmogo lebaka le le telele ba tsewa jalo ka monna le mosadi ke a tsewa mo ditikologong tsa rena le mo magaeng a rena go na le batho ba ba dutse mengwagangwaga mme ba sa nyalana gomme jalo ka mafelo re ba tsheya jalo ka monna le mosadi empa ba se monna le mosadi se molaong so a re lemogeng gore molao wa rona a o dumelele goba a o etseta ba eo ya go dula mmogo le sa nyalana jalo ka lenyalo empa e tshireletsa ditokelo tsa batho ba ba dutseng ka gare ga madulo a mogutho o mojalo re bone mo dikgorong tsa rena nako le nako ba siwa ditokelo go ya ka mokgwa ba dutseng lebaka le le telele mmogo se segolo ke gore batho ba dutse mmogo mo le to arrangement ya go tsana le ele ya go tshana mmogo ba sanyalana ba na le maloka le tukelo tsa gore ba dire ditokomane tsa go gona go laola tulo ya bona mmogo gore na ba sepedisa jang tulo ya bona jwa ka bana le getse ya go sinyale e ka ba ile ga mabaka a se dumedi e ka ba ile mabaka ya go tshaba e ka ba mabaka a sela le sela mara ba tlhoka gore ba dire ditokomane tsa go bontsha gore na mo tulong ya rena re lo sepetsa ka masheleng jwa le jwalo re lo sepetsa ka dintlo tsa rena jwa le jwalo go mme re lo sepetsa ka bana jwa le jwalo go mme ga re ka fapana e ba ka lego go ba ka phetso ya tulo ya rena re santse dilo tsa rena di sepele jalo le jalo gomme tsona tseo di le kgona sireletsa ke molao mme tsa beiwa tsa sepetsiwa go ya ka molao ba di gumana ka lebaka la gore bontsi re tsena dilong mmogo o gomana re ketse ka gare ga ntlo re ipatela mmogo empa e mo mabitsong ya motho o mo teng gomme a e change gore o la patelang a se mo mabitsong e ba mongwa ntlo e sano ba ya ola a beileng mabitso mo ntlong ya gona
0: Beno re a tseba ga botse gore batho ba ntshe ba ke bangwa di shadulo tsewe e bile be ba le ka gara tlase ga monagano a ke tsebore be ile monagano go ba ile ya ba ntwe ile gore nge ya gorong ya tsheko ya bolelwana gore o ka dula le motho motho mongwe ngwaga go ba gweditse tshela tsa go tlala motho la go ipogelana a ka tla a gopela maintenance go tswa wena kudu ga gona go bontsha gore o gona e ba humana letseno go tswa wena bile ba tlhokomela ko wena na ye jwale e diwa jwang ka lebaka la gore tla ba re serengwa lefelo go se mobeli ntwe le gore nya dira ge re kgaogana go dirang gona mowe
2: ger ga o gana gona le di case nena ke malwa ke le di gorotsa tsheko tsa rena ile tsa gona go fa batho ba ballang ka taba ya gore ga o gana mara empa rena le nako e ke ka ka ile re dulang mmogo go mme nako e be re dulang mmogo ke tsentse letseno e ka ba tsama letseno la masheleng go ba ke dirile contribution ka ba ya moshumo ba ya o dirang gore thoto ya motho e be mo moyeng mo boleng gona re bone ke gorotsa rena ke gona go tsiya magato ya go thusa motho ke fa motlhala gona le case engwe e direleng go Western Cape ye ile gore monna mosadi le monna ile ba dula mmogo go fotikana ya mengwaga ya 10 years ba sanyalana gomme mosadi o ba sabere ke ba siya ke mara ba tlokomela mo farming ya ena monna wa motho moshweng gomme ba gaogana gore ya fa mosadi la 6 million ya estate ya monna la ka lebaka la gore e bontshitse gore e ba o bontsha gore o na le tse ba di dirang ke le gore di amana le kgolo ya o mongwe so go a gona gore o thuse ge kopela ga gore botlhatse fela ke gore wena o santse o bontshe gore ke eng se go se tsentse go ba seo se dirileng go fitlhelela gore motho ola o mongwe a beng gona a re gona so di-proof tsela di tshwanetse di botlhale pele ga gore empa re encourage gore batho ba dire dingwalana tsela gore ba kgone go ngwadisa gore na dilo tsa bona di sepela jwang mara le ge di se gona o kgona go thusega ka baka la gore kgoro e tseya case e nngwe le nngwe ka o tee ka o tee a e tsee ela e apesa koo ka moka
0: ke dilo dife motlho mongwe ba tse e le goreng batho ba e le goreng ba dula mmogo ba tshwanela ko go diela tlhoko a rere re na le bana mmogo ka sebopego seoe dilo tsa mohuta o fetse e le goreng a re a nyalana eupia bana motlho mongwe ba ka ba le gona goba re na le mengwaga re dutse le ge e le gore bana a bago ke dilo tsa mohuta o fetsa mathomo tse e le gore tshwanela ko go di lebelela e le gona re re a tlhokomelana motlho mongwe ge se sengwe se ka diega nka ya sepetlela go a tshwanela ko gore o mongwe a jee sephetho le semetseng na motho o na le tokelo ka lebaka la gore a se a nnyale na go diega eng gona mowe
2: sa botlhokwa ke gore batho ba e le ga banya ko o nyalana ka mabaka a bona ba nang le tokelo ya yona a se direng di-wheele tsa bona gore na dilo tsa bona go santse go sepeleng jwang ka tsona ga re lebelleng gore ka ra dilo tse go na le melawana e mentšhi e tsenelelanang e le goreng tla ba e le affected re ke fa motlhala ja di-maintenance motswadi o mongwe le o mongwe wetsa lenyalana le a nyalana o na le tokelo ya go tlhokomela bana ba gage jalo le jalo tsela tsa di-pension fund le ge motho a sa nyalana le wena as long as o ka kgona go bontsha botlhatsi ba gore motho o ba o tlhokomela o kgona gore a tlaime le ge e le gore sengwala sela se gona o ba se gona na se segolo ke goreng a re lebelleng gore ge re fone motlho mongwe re dula ko ntlong tsela re arentisa re patela to are tsa mathomo are tsene mmogo gore re kgone go ba le matla ka moka re ba babedi ka lebaka la re tla re patela re le mmogo ge e le gore o na le ditokomane tse dingwa disiwang ka ba mošomong ka baeng o kgona go ngwadisa gore next of kin ya gago ke mang o ba o ngwadisa gore ba founa ba tsebo rena ke mang motho ba mo founelang wa tla ba filweng ditokelo tsa go kgona go dira dilo tseo ka lebaka la gore ge motho o le a ka robala go sena wile go sena selo ka bako gore le ge e le gore wena ke wena o patela o ka ke kgomana o le pateng ka baka la gore benye ba motho ba mothola ba tla ba fitlhile gomme ba tla bana le maloka ka moka o dira seo ka lebaka la gore le sa nyalana. So re encourage badudi ka moka gore a re direng dingwalana tsela tsa rona tsela ke le gore ka kgona go tlhalosa gore na dilo tsa rona di sepela jwang, re sa phela le ge re robetse gore na di tsamaya jwang. Godimo ga moo re direle diwili tsela tsa rona ke la re ka metlha re bolelang ka tsona gore ga re direng dilo tsa rona diwili tsa rona re di lokise ditaba tsa rona kudu ge re na le bana ka baka la gore bana ba sala ba ke gomana ba le mo dikotsing ka baka la bosaedi ba rena batswadi go se dire dilo ka maleba nako e sa le gona.
0: A podum dloli e re ke go leboga re gomela mo ka lebaka la nako e upie setle ngwe re tlatla re lebelela kudu re tsena ka gare ga di policy tsa dipoloko le tse dingwe ke nagana gore ye ke engwe le gore re tshwanela go ruta batho ba bo rena le gore ba tlhokomela joang batho ba ba ratang ba ba nyakang ba khumana tlhokomela morago wa gore bona ba tloge mo lefaseng ke a tseba gore ba bo rena abanya ke re bolela ka dilo tsa mkhuto e upie thuto e botlhokwa ke go lebogile re tlogele mo motho a ka mamotlha
2: mosate ke a leboga.
0: Toilet fame, shut up with someone we tabby show.
3: Let's go. Drop it. Sefatana reng le ka lapeng la gago
4: go kwagala fela Thobela FM mo nakong ye
1: Afrika Borwa re lebelela matšatši fela pele ga dipapadi tša FIFA World Cup 2026 gomme SABC 3 ke le gae la gago dipapadi tše 34 thwi go SABC 3 le streaming mo go SABC Plus le go dialemoya tša SABC nageng ka bophara go thoma ka la 10 Phupu ira gore June go fitlha ka la 10 Senyane mosegamanye ra gore July ngwaga ke tepedi masome pedi tshela a re go tlisetša tsona go thoma ge Mexico e thulana le Afrika Borwa jwale ye ga se kgwele fela ya maoto eupša ke go feta fao all of us all in kaofela se fetwe fela go SABC mogaši wa semmušo wa dipapadi tša mogopo wa lefase tša 2026
3: bašomi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at Thobela FM yaka re latele
1: oraita re tlo tšea ba babedi fela ke a kgolwa nako ena šetšentši e subeletše batho ba e le gore ba tloa ba gola letšatši la lekgono ke a e bona šetšentšile jwale ga re ka topa ba babedi fela tlebeng tšentše e le gore ga se o tshwane mane ga se o tshwane ga o na le ka bothata ditlalemeso šetšentši e subeletše sepetše ka ona mogwana oo ebile be ke ratile le o ka kwa gore ba le basedibeng na ba tloga ba re tshwaretseng jwale hei wa tsewa re keng wa tsewa re keng e re eme ka fa le ka fa mara ga go na le ka mathata lamatšatši re tlanke re ekwe gore na motlho mo ba tloga ba tshwere-tshwere se sefe gona bo we tlanke re dire se dumela
5: lekae
1: ee le kae na
5: ona kgošesese go fela go akela noko Thomi Golane go tswa ka mamono wa gola ke ra golagolo go diša ke pita ko go tswa ka mo Ivory Park ga ke flaxbong mošate
1: mošate ga gona le ka bothata re o lebogile a re topo monšu ka lebelo dumela tle
6: Ronald
1: Guy. Ah, Ronald Gabotaja.
6: Eh, the Hobella or Lagaleta, Mosadia Mora, Galconua,
1: Eh, hey, did I
6: go in the room? That you are here about the Lagosuagamo, Olaras, Ramasemula, Arula, Roland, yes, this year, the Yelago, who would take in Isaac Musao, Ramasapo, Musha,
1: Musha, take a native of La Rola, while you still have one, do you mean?
6: Ee go se tsetse go nna le kae?
1: Aga ga ona le ka bathata.
6: Ke tsetse go nna le kae?
1: Ehe.
6: Ee. O bolela mo tsimile jo le tsoga mo tsibidi la ka dirofte le di ne?
1: Aga.
6: Ee ke mo nga ka nna ke tla khopela go risa monno mongwe sho yena. Ga ona mo wa tlo go ba mmitsa tleka. Mara nna ke mmitsa King David. Ke no re o la King David mo se kholo wa Israel. Ke ba ke a leboga.
1: Aha, a itsile ga ntse jila ga gwa ke. Thobela aga metso fela ya ipontsha gore ke tshela e lebeletse irela ya bosenyane o mongwe sho dumela we sho
7: SSS le kae
8: re go ona
7: le go tsiri joy
8: ehe
0: re lo tshitse
7: ya na na go go tla go di champagne ya ka ke mang ja ena la mola
8: re o kwa ga botse
7: go tla go di champagne ya ka ke mang ka ena la mola
8: aha
7: ya o na ka boka mo motong ka mo ke nne wa di tshapelo ne mapala le pheng
8: aha
7: o kwa boka ngo a hola ke re a hola a hola o di tsaka first phone ya friend le na ka boka mo di next extension ne ka mo so mai ke ma tala lo wa neng ke re mo shat
8: a ba na ipsile ka le tsa tsi ga ona le ka botata wa mafelelo felo lo nga yo thobela tle
9: le tsang ija
8: a ona le ka mathata wa bofelo na pile ka mogo o tsebontsho o re khiela le batige o etjwa
9: ke a leboga ke khotela go godisa ngwana mo ratho a ka diketso ngwa to molao tu wa go lala go no go lala le thentisa le boeng ke ra go la go le go isa ke mamolo a go ile go lebeng ra ba be le tsitsi le tso go di go mabulane ke a leboga
8: thobela moshate re lebogile nnete ke gore re tlogela gona fa go ditlalemiso tsa thobela FM re tlogitse jalo ka iri ya botshelela go fitlhe jalo ka iri ya bosenyane nna le wena le joy a diporogwana weshu
0: ka nnete re fitlhile mafelelong le tshing la le khono moratho wa ka karabo mathato wa gola ke moshimane wa kagae re re a gole matlhatsa le matlhagonolo go yena ke ka mogo re tswalelang ka
10: happy
0: aye aye
8: aha wa krobo
0: le khotlile re tla opela happy birthday
8: happy birthday
0: ka mo ka ba ile gore ba gola ka nnete re le gole le gole le tshile le botsela go tlhala ka matlhatse le matlhogonolo nke morena ka nnete a le tataisheng wa geng o mosa o le tseneng ka gare ga ona ka gore yalo rena re ya phuthaphutha re ya shuta re shutella team sidibeng re tshepa gore le tla ba le tshile le botse batheletse batho ba la FM le ska shuta thobe la FM ke moshate wa lena ke moshate wa tsebo le boithabishelo tlo ipsina ruri ka manane wa mangwe a ile gore a latela go tsha gona ga di ga matha ke le tsa tshile le botse la go tlala le thabo ba re motjwa ga bogala yele baka a ri ye motjweleji lolo re ya go leboga iga
8: tada
0: a tada
8: ya ta bona na go
0: tsasa ke le tsa jika nete mo sha
8: tsobe

0: ka mmabaloi mabitsela
1: Tshabela FM
2: Tshabela FM
0: Tobela FM sa ene di molawana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go se tshele thakore ditaba tseo di sa bake go le thoyo ni di kgogogwane go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ke ile gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go BCCSA napsa.co.za goba o ka no ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024
3: Sibileng sametsa mogago sidiba se o re nang go sona re sa bakisha wa bethe ya senyane meson rola motomo le metjega ya ba se mphete go fete re lebile sidibe sidiba sametsa o a sapshe se ke sidiba sametsa mo tsana noshi a ke metsa wa ne wa ka tsebe wa tlala tsebo le tsedi mo shoka hlo go nya motheli dumela mashupe dumela go shimasha nka le bala yo mphare phare mo re ja tau yena mo tjule
1: Redwena Litimi Thomas o sidibe Mortobel FM.

0: ditlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Bradwin le Timmy Thomas ke a leboga motheletše thobela. Dintlhagolo tsa ditaba e reng e dire kantoro ya mošireletši wa setšhaba e re sephetho sa kgorotsheko ya molaotheo sa mabapi le phoko ya phalaphala ga se feriše dikutullo tša kantoro yeo. Sentara sa taolo ya masetlapelo masepaleng wa Cape Town se re masolo a go tlhwekiša a tšwela pele le ge go na le pula le diphefo tšeo di tlholago tšharakano. Go letetse gore monna wa mengwaga e masomenesela go tšwa Oliven Hoed Borch ka Pretoria go tla tswelela pele go kgorotsheko ya magiseterata wa Pretoria go dira kgopelo ya peina. Tše ke dintlhakgolong ditaba ka botlalo ka iri ya bolesome ke a leboga.
2: Re le boga.
3: Ke mabaloi.
2: Mabaloi.
3: Mabaloi,
2: dumela sesi.
3: Bangwe ja ka lope. Kase. Wala mabaloi re le boga.
2: Re le boga mabaloi. Tla go letsa ka
3: real sume.
2: Aga. Ziyakhala. San City. A go iwe. Go iwa. Matsatsi a sepela nke re no re no itukisa re no reka dithekete go sa bona go sa bona la e sa le ka pelanyana o se ka twa gore papara ba ra wa dithekete a di sego
3: ke nete ya khala ka masome pedi shupa kgwedi ya ne ya kgwedi etlang ya June kgwedi etlang ya June re ya ka kwazi ya khala mo ko San City matlatsa sa San City bo se tabi ro isa San City wa nama
2: ke tsa babotse
3: a one le pelo tshinile palesing kore o tsere ke nye go yo gona ko uwe moletlo o mogolo ke moletlo wa Sia Khalamo o ile ngore ke moletlo wa mmino o buletse mola mabane mola wa re Dr. Colbert o tla ba le gona gona ka kwa le Shandi mama ngwana rena o tla ba le gona gona ka kwa le bo mafikizolo le bona tla ba le gona gona ka kwa le di opere tse dingwe na wena o duletse la tsere mara mmino o dira re kopane re kwe bose re tsebane wa tsere ka mmino go lla ape mmino go lla ke mo re dirang segwera lena le tsebe lena mogwale tsa maidilo banna ga go shadilla molano shandi shandi mama o tla bona batho ka moka batho ba o miemiela o tsa re ke batho ka moka batho ba go baga botsana pele magage sho tsa maile re ke ndi tikete mola ticket pro go bula gore tikete ya gona e thoma ka 350 rand tanya na fela go motla ya lo rena wena o inya ka o le moka eng ke rone le tsa batlomphegi o ne le tsa ba o le kana le rena jwale o ikwishisa jwale ke a bona di tla thoma gona mo go 350 rand tanya na fela reka ndi tikete ticket pro di gona jazzy ya khala mo elong gore go tlabe go diragatswa gona ka kwa go la San Siro Super Bowl ke mo elong gore go tlabe go lobose gona ka la masome pedi shupa kgoding ya June o ka tlhoke go ripsine ka kgoding ya June tlabe
2: go a tlhokega ebile San City ya selofelo fela babatheletse ke lefelo la maemo a godimo mo elong gore sengwe le sengwe re bolela ka taba tsa dijo marobalo ge e le gore rata go ka beele tsa marobalo e ne o tsena gona mo ele gore San City o tla ba bona batho ba mo e leng gore o tla kgwetsa tshedimoso ka moka e feleletse
3: age ba ka shedule le rena le seke ba la shuta le ka tete ge re tlabe re boa re tsena karolwaneng ya rena e botlhokwa karolwane ya bobotse le moaparo bobotse le moaparo go na le polelo shona go a thwe ke go detoxifya ka nepo ya gore o be botse re tlo be re kwa tse ka moka ga tsona re ne le sisibi ba tlabe bane le rena se se dineo wa ga makopongwe tlabe rena le yena re kwa gore na bana go detoxify go tsenelana jwang le taba ya rena ya botse go tsenelana jwang le taba ya rena ya bobotse ba re ae pretune na re bone rena re le basadi o re bone se ka tla re botsa gore basadi ba ma Afrika borwa ba re re ba ba botse bošio ra re mosega re re bifile a kirialo agriya le go dira gore ke no kgetha mo le gore ba re bonagala gona nqa seng a judge my girl you that in no try nka salika
2: oh

0: akena toto ya nare Africa ka bala mesese re kelo semefela ngwe gone re yena iria le semetere kwa re le bona kwa lena ba lutjin le rena makashu ba re thushang go nyakega ngwana mo ngwana utimele utimetse shwena lena la gagwe ba re ke re neilwe go me ba re yena o sala bona la mafello ke le khonolana le ka bo siripa gare go tswa go iria botlhano mo misong o dula ka kwa Stillport Street gona ka mo polokwane Southern Gateway gome o tsamaile apere borogo bo bomeruni a kere jersey e meruni le borogo ba tracksuitu gome motho le dieta tse di tshweu motho mang le mang a ka bona ngwana o a tla le tshetse nomoro ye ke tla lefang yona morao ga tshe
1: ala la monyetla sho mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la tjatji ka tjatji go tsenela bula account efe go ba efe ya maswanedi go app go ba lekaleng o setse o le customer ya Standard Bank gona ya online o ingwadisetse Standard Bank Connect go oketsa matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank Moabi, wa ngwadisitswego wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano
2: ke sedibeng ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
3: moshato wa tsebo le boithabiso
0: tso ya senyane fela ngwe gona iri yena iri ya le someti magesho ke sabe ga pego xi yona ba re thushang thusha magesho go nyakega re neilwe re neilwe fana ga bo ke mokokobale go me yena o dula ka kwa Stillport Street gona mo polokwane Southern Gateway ke Ivy Park go me o bonela mafelelo ka le khone le kala le somepedi go ding yona ya May go me ka bo siripa gare go tswa iri ya botlhano mo misong gomme o be a pere tse di latelago o be a pere jersey emeruni ka mmala e ka reng ke tracksuitu a pere gape le dieta tsa mokhuta wa sneaker tse di tshweu motho mang le mang wa ka beng a bona ngwana wo ka gore a se tshwa bonagala go fithala go ne joale a le tshetse nomoro ye ya 0765323028 goba 0678 2128 ke re wa pere tracksuit jersey ya track ya tracksuit ke borogo le jersey wa sneaker motho mang le mang wa ka ba bonang mwangwana o a le tshetse nomoro tshela ke di fileng ke 0765323028 2128 tulalerena ga ba le meso so ere ke se so ifela go ya gona ere gela ere ya le someti
4: ya ge ibile na go nyabele be re tshontjo ba re ka bakala gore be re ne le politiciana le botsetsi matsidiso phaladi be re tshontjo ba re tlo politiciana le na re setse technology tsela le khone ga seletse difela ke re tsela go setse technology ibile re botsisha lena ba theletse gore na technology ya biale na e ka ba ile gore e lukisha dilo ka lebelwana go ba re ka reng e nolofatsa dilo ka mogwele gore be le diletetse ka gona go ba technology ya bjale gone le ka letlhakore le leng mo ile gore ya senya be re tlo bolaišana lena mo nomorong ya 0860002452 kgankgolo a seletšatši fela e remile ka moraga iria le somete re sa tlo bolelele lena re šhertseditse tsela ye e le gore re a e botsiša e thomiile tsela tšatšin la lekgono go iwa ka kua mokopane ka kua bele re tlo bolelele lena le re botse ditlhotlho tse e le gore lena badudi ba mokopane le lebagane le tsona re bolela ka taba tša tlaišo tšaaka malapeng re tlobolelele lena mo nomorong ya 0860002452 moraga dintlha moraga ditaba tsa ikirela someteng

Ye ka setho pa mo tla Queen's ba tla gore ena ba re makoti thobela FM chat wa tsebolo u ithabiswa ge re bua re tloletela ka mo makumumo kopane di tukisheng ka mo mafelo a fapaneng ka kwa me mo kopane re tla re ke gore na ka ba le gore di tla isho di emi di ka tsela mang na le kopane le di tlhoto tsa mohuta mang ka bakala rola pelo ya tla gona ka mo kopane ka letsatsi la 15 la botlhonlona le Khone bele gare o kopana le mabaloi mabitsela re botsa gore na le fasile re pela go lona go dira gae.

0: akena lira yena jumi gabal me sesere ke lo sme sesoi felang go tsho gona eri gela eri ya le sme te khonyana ke kwa re tshwang ga o senyana ke mo ri ya go re tshe re go shetse gona Kenny Larimo yena re for you re tshomile ra tshe go shetse go nathi mosile yena re na lady ela ya marube rube ba rubela tlase ro nwa metse metse a gona ane leke a me nna ke tsene creche nna kana go re le gona re sa gola creche be le gona e tshwa re mo go kolo o tsena kore. Ka bana le tsere ke lo se sai fela go tsha gona e riela e ri ya le se o metsi sai go pula re ka nete o ka se refetse le ga TTZ ya Kala Mo San City go pula gore ka la masome pedi shupa go ya June ke mo leng re tlabele mo ketiko wa gona ka kwa go la San City jole re ka di ticket magagesho ticket e thoma ka 350 rand yana fela go kwa ticket pro e bile gape beke yona ye e segale mafelo a beke yona ye ka la lesometlhano ka kua segagapeng ka kwa lerola pelo foundation re namole re ya gona re tseleng re ya gona badudi ba gona molannaga mabapi le bona ba ba leng gana kua mokopane le ba e leng gore motlhomo ba ka tswa gona mo toropong ba nyaka go tla e tlange ka lebaka la gore tlabe re le kgona ka kua mageme sports ground mo e leng gore ba rola pelo foundation ba tla ba re tlang le roleng dipelo ka moo ka tsele di le imelago tsa go imela go le batho ba re tlišang re le rwaleleng ke moruti Nthabiseng le moruti France le moruti Nthabiseng Ngwepe gomme ba tlabe ba le gona ka kwale le diboledi tse botlhokwa tse le gore ba tlabe ba di memile go tla go tla go re thusa go rarolla ngalaba ye leng re re yela gona ka kwa go la segagapeng ka kwa go la mokopane.
1: E ka ba tshupetso ya CCMA, bothata le mechanic wa mathula tšatšing, kganetso ya mekitlana, tlhalo ntle le dingangišano, Clientele Legal e abela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase, gomme o amogela ditirelo tša semolao go fitlha go 745,000 rand. Re akaretša tša selegae, bosenyi le taba tša mešomo. Boramolao ba rena ba emetse go go thekga diiri tše 24 ka letšatši. Gape merero ya rena ka moka ya akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
2: Bana ba golago ba nyaka tseo ketsegilego diphepo tše ntšhi go tshega kgolo yeo e phetšego gabotse le go ba thuša go ithuta le gono batswadi le bona ba nyaka tseo ketsegilego Nestle Nespray e go fa go gontšhi mohlodi wa divitamine le diminerale go tshega kgolo paketse yeo e tshwarelelago nako ye telele ka gona tšhelete ya gago e ya pele e retelega ga bonolo bakeng sa bophelo lo bia le ema yema la lelapa ne ya ngwana ga go seo a se hlokago ba nee Nestle Nespray always giving more.
3: Ana kgwebo ya gago e go aka gara go loba mešomo le ditšweletšwa tše nnyane ga o nnoši Business Turnaround and Recovery Program ya Productivity SA e fana ka botsebi go fetoleng madirelo le kaonafatso ya mekgwa ya go šoma o hwetše tshebotso le go fitlhelela dinkgwete tša tšweletšo tsena go productivitysa.co.za goba o letšetše 011-848-5318 go dira kgopelo gona bjale tsošološo ya kgwebo ya gago e thoma gona bjale.
0: Mzanzi mogopo wa lefatshe wa FIFA o tla gae go SABC lebelela ditiragalo tše botlhokwa tša kgwele ya maoto go SABC 3 le ka streaming go SABC Plus gomme o latele lerato la yona go SABC Radio le SABC Sports. All of us, all in kaofela e tliša go wena ke SABC Sport.
4: Ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
5: moshate wa tsebo le boithabeng
4: rola pelo foundation e go laletsa go tla le solong la temosho le thapelo ya GBV and femicide le bophelo bo bobotse bja monagano le solo le le tla swara ka la botlhano le la di 15 May se gagapeng mo kopane mageme sports ground ka ile le sumi mo misong re tla be rena le moruti France le mamruti Nthabise Ngwepe khutso maleti pleasure tsa manyalo gaogelo kekana Victoria Molaba swafu tsa manyalo Dr Winnie Mashaba ga mmogo le badiragatse ba matlhakung tla bo ithabiše le go imologa le rena ge re GBV le femicide le go ipolaya di swanetše go fela
5: kopanogolo ye ya rola pelo e tlišwa go wena ka thekgo go tšwa go thobela FM moshato wa tsebo le boithabišo
6: bashidi we batho ba ka mo mokopane ka mo we ditsela di libile gona ka kwa mokopane ka letsetsela le somehlano yona kgodi yona ye ke ka fa o irata go ka kwa maikutlo lena batho ba ka mo mokopane na le kopana le eng re lebeletse ditlaiso tsa ka malapeng na le bona eng le bona e ke rola pelo ge etla ba shetse eng ke eng sewe le bona ka re ke tlhoba boroko Namora ke 0860002452 0860002452 tumela mba tsoba mokopane sefaka ke sa lena re sheditse lena tena kwe beke ka mokartla be rentse re boledishana ka ditaba tsa ka moetse ga bolena tshele gore di a le ama e tore go sasara ba le bo muruti ntabiseng wepe o tabare tete ka mpapucheng khatso e le gona go gola ditsela tsa go le bona ka mo mokopane nomoro ke 0600002452
0: are go me re ya ba tshe ba dutu ba mokopane re a locha mshate thobela fm re a locha
7: bretin
0: buti
7: laitsna
0: raipsina ka ra che ku bona
7: ba tsanna
0: e a ora le boga ka mokopane le tshenya kenge ke o di ga e
7: ai man opening tse mo shi ya ditse gore ke style nya na gore ke eng ya o shishimisa ya bana ba o timela man
0: awi
7: bana ba thumile go timela mo mokopane ba kwa mmale petega ka kwa ba rile mana o timetse mo mokopane mo ka mo mushate ka mo ba mwana o mongwa ga matlala le yena sa le aya wa nyakiwa manere kore ei ndo ba mathata man so o kare ntshwe itsene a ke tsebo gore ke mang motho a ke gore tsa rumo tsa batho ore o di alang so re tsela ka mare man motho mongwe le le se ra pedisha ka o tsela se ba le hona bo di mashaba motho mongwe ntshwe e tla ya le mushi wa dikokere
6: na re
0: awo re le go ra mo ka re le go ra le go tswa re ke nda ba utimela bana ke taba e kgolo man mosha to thobela fm ra lo cha mshate thobela fm
6: oh
0: ra lo cha
6: are ra tabisa thobela
0: motho ena o be a le gona mo la tlhabelo bela se a re boledishe e bile re tlogile go yena mshate thobela fm ra lo cha
7: le kae
0: re bona le kae
6: le kae
0: are
7: le momo yeng ke be ke go pela le moyeng
6: oh le tla letsa ge re letsa kosa
7: ke
6: le
7: waka
6: ke le oh no no re kampo ka bo ka siripagare go tswa iring ya le sometse le letse
0: age 0860002452 0860002452 ke melo re le tshe ya gona rola pelo foundation e tla ka mo we mongopane re ya tla ka mo we sagapeng ka mo we la botlhano la di 15 kgodi yone ya May o tlabe ke mahala hala go tla mo re tlabe re le gona gona mola lepatlelong lela ke le re botseng ka mokopano go tshwenya eng re kole bo David wa gara cheke urile bana taba go timela ga bana ke eng se tshwenyang se leng gore se a direga ka mo we mokopane e leng le rata gore sebela yona le rata gore botsa yona le rata gore nyetlela yona e le gore motlho mo le kgopela le merapediso ka ga yona ka baka la gore ga o tle batho fela batlhomphege ba re bolelang ka bona bo moruti France le moruti ntabiseng ba ga ngwepe ke batho ba e leng gore ke moruti le mamruti jale go na le thapelo ya mahalahala re tlha re e kwa re le dipatela kae kae dithapela le dithapediso ebie mo ke le thapelo ya mahalahala mo e leng gore nto ngwe le ngwe e o tshwenyang o tlo e rolela bona o tlo ba botsa ditaba tse e leng gore di tloga di tlhakisa o tla kwa le wena go o boela gae o tlo boela o pampa o le bofefo moshate thobela fm re a locha re tsama tshele tshwe na re mo mshate ra locha
8: hello
0: ra locha
8: le kae
0: re go ne le kae
8: go hopela go ba tsoka le
0: a one taba
8: mane taba ya bana ya go timela ga mo kopane ke tlhwa boroko mo ga bore na mo kiero mo kana le mogala jo mo mesala ano ke nna se tshele ke ke se dire go dikepe ke di fitile ga bona mo kiero mo mane ra a re go dira gala ga botse
0: re le kwele re tloga re le kwele ba e tlhatsila taba ya go timela ga batho ka kua mokopane ka kua ipe ke bothata bo e le gore o tloga botletse motlalanaga sa beke e mola e thomang tlhabirwa rena molenane o la sedibeng re bega motho wa bobedi o e leng gore o timetse o re moletseng tsatsi la lekgone ke ngwana o monnyana wa mengwaga e lesometharo o bonwe la mafelelo mesong ya lekgone o lwana le eh ipia a se ka kua mo kopane go me re go pele go rola pelo ge ya mafelong a go fapa fapana go mo eleng re khumela le re go ne e tlhalano ka bontsi go ne e tshumisha ya ditage ka bontsi go ne e tshumisha go ne lo tshedingwe tshele go dutloga ditshwenye go ne e tlaisha go ya bana ka bontsi batho ba ipolaya ka bontsi batho ba ba phaya batho ba bang thutswa ka khang ka bontsi batho ba bang ba go tlaishana o le tsa rona le batho ba leng re go tlaishana na bere sa tse rona le batho ba go tlaisha batho ba bangwe ba go tlaishana gore mogwa bona go ba go tlaisha batho ba kotsi kotsi ke ba se rola pele ba re ka tswere tsebile re ba gona batho ba ba fela jwane jwale mokopane le yawela ka kwa sgagapeng re a tseba gore ga ba ifela fela ba tle ba ifela fela ka lebaka la gore go ne motlhaga se go ba jwang ba isha ke gore go ne taba batho ba mokopane re na le tshwenya keng mo shato thobela FM re a locha
8: le ga ga mo mshate
0: re bona go tshelena
8: le bolala le tshweni ma ja se mokopane ka mmamelotsi
0: are
8: a ke dule mo kopane mara ntse ga mo go leng ngona mogekolo e sho e na le lerumo ya tlhaba e tlhaba jwang ha o le motswadi ba re motswadi o mongwe o timeletse ke ngwana e o shetse o kwa ka mogomongwe
6: ke nnete
8: na nka ne motho e ke motlaišitse a sa no tsea nna a tloela ngwana ngwana o le a ile gola o gola ka moya wa mohuta mahaka a nyakiwa khumanea o ile gola ka tlhalwanyo e jwang ko bathong tsela ba mo dirileng gore ke le a di bone ba mo tseere he yena a tlo boa e tla mo bathong o di bija eng or di o tlosa keng ka motlhalo yeng ya gae and-e nna ya o ntshusa ke e tee fela ya goreng e se katla ya keka ya tsamaye le di-province ntho ya utswa bana ka gore dilo tse mo South Africa he ba ka thoma ba re o tsamaisiwa batho ba o tswa ka ntle e ya dikoloa ba re bana ba bethana ko sekolong ba lwa le matitšhere e tlalana le yone e tshosa gore e ntshosa gore e tlatla e dira ka mokgwa o ka gore ka mokgwa o batho ba founa ba e tlhalosa le ka mokgwa o lebolela a se mo kopane fela e ya keka na o utswa motho o mo iša kae ka gore ga o utswa podutsa janama motho wena o mo iša kae
6: tabase
8: aa le e se taba ya dithapelo le mmušo wa rena ga o romele maphodisa le ba le ba o berekela mo nakong ba berekang mo nakong ba se ka re motlha e le gale ba re community e bereketse nakong ba re ba tshwara community ka gore gape setšhaba he se bona o sa diragale sena le gore sa iperekela ee aa ke madi a se ka mmamelodi le nna ke raoa ge maphodisa ba berekesa le ka pela gore ke ka phatalala ya tsala phatalala ke a leboga
6: re a leboga
0: re a leboga re tloga re leboga ga pele mesese ke masema mararo fela go tsha go yona area la area le sometse ke nako ya gore re o kwa dintlhagolo tsa ditaba ga biale

0: Akena me Julia Apane ba sadi we ba sadi bonang ba ba nne na bana ka nete ga tlokomele se ka ba ratla isha le ga tete le ba sadi se ka ba ratla isha re khone go dira malapa e leng gore a ba le siriti re tloga re leboga ba le dutse le rena
1: mosuku bya go tlokofallwa ke yo moratago bo ga rola pelo mmolo ga Atlantel re kuxisa gore go botlhoko byang go boloka wa leloko ka siriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di le fa ka byako go 24 hours ga o tsentsha gopelo wa kgwetsa gape le 200 rand ya airtime o akaretswa maloko a le 13 go morero ote SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlhoelo
2: Boxer, le bengele la gago la mmamoratwa le go fa ditheko tse fase ka mehla. Re reka Best Cook Instant Noodles Multipack 5, tse hlano ka 95 rand. Golden Ray Baked Beans, 410 grams tse tshelela ka 54 rand. Se le fe go feta ditheko tsa Boxer.
0: Metsotso e re ke ye masome a mabedi fela go ya gona e riela e ria lesomepedi gomme e rena mole re akatakata ka sona sebopego sana se gopola gore go sasa re tlhalositse gore tlabe re ne le bo moruti nthabise ngwepe gomme ba tlabe ba re botjaka moletlo o tlang wa rola pelo o e leng gore o tla tshwara ka kwa go la mokopane la botlhamelana le re lebileng tlabe re le gona gona kokwa ka nako jana tje gomme re kgolofela go lo bona ka bontsi gomme taba e leng gona kore ge mathata a le gona mo motseng re batameleng ska bala tshabela ga titi ibile ona motho a tlo reng a ga go mmuduje ditaba tsa gago ya bele go rushala o etsa di la tlhalena ga e go ba re mphe bokaka a e a re tle tsheuwe go mme re sa le bala gore o itshine bona le bona bogona ke maphapha ngire re tlo rola pelo re tlo rola pelo re sa re lutse pelo Dr. Uni Mashabatse na a re buang ka pa buang ke to mororis
3: Hallelujah.
0: He ka sa re lebele tshe uwe re sa re lutse kwa le sofo tsa manyalo le na tshwelela. Are you my number 1? You are my number 1. And number 1. Ka re ke ya kwa mokopa. A ga e tsamiro a re tsama e mona.
3: Ra sumela o switch.
0: Ke switch mwana bo mmadi. Ke switch.
3: Oh. A ba ra le boga. Re le boga tla ba tseletse re le boga tseletse ya lena re le boga motholetse wa rena ke da parapara ke mokgatho wa matlabe ya ne morodi ya ta. Ina mile re shuthela tabagolo ba tsheletse mokoni wa gore wa goroga shune le o ratilike kana se slebza tsantsho tsho le ya matlhoko ira lukile mabane be lela le sumete le gone ke la le sumepe di le tsa tikamu kalona
4: lo tsana gore ke nako ya mabosi nako ya mahlakung le gone le re go bia ka ntshedi gaolo ya bokiti tse nne le gololo ba sumisi society gaolo ya go bia ka ntshwa le go ngwalwa ke KZ Ketla zungu matlangu motsweletse metšhineng ke amogetse bodibe motsweletse le motlhagisa moyeng molebogele bza lady madira motsweletse mogolo Isaac Silo Mashila ipsine ka kgaolo ye ya bokete tse nne le kgolo le masome society 4181
5: Sofia mana wena gore o kwa ge motho a go khala o tsantsa go khala ga kae ga botsebotse ah woman
6: mongane wa mina mina na ka million ngo ni khala no problem
5: nko go le tlhonga di go buse wa sa go botsa nete motho a go loile a sa phela gore o huile o huile le matswalo a gagwe motho
6: mara my friend a se he lwela ene ke ne mong ke le ngwang khala and ka se go kwena
5: wa le bala ne o le bala fela ka kgogo ke go khadile ga ntse go khalla lebelo Sofia o otlela ka lebelo la go di a ke go gopela mogore fuko tsa pele kolo ye re petrol
6: sorry my friend ka tshenye ga bona o bona ye mova ye ah ya kuri o bona o protected ka mogare ka moki ina di airbag loko ko endeka gore singwane se huma ndleleni hawa the airbag se nuri pro o bona go metsa go tshwara o ka tsaka re o sametse mesamelo e le ya maemo a gedimo continental pillow
5: gore re ke tabe ke lora ke le go di monki go ile kana kwa ne ba ke re ke tsotse bolelago
6: no
5: no ke khopela gore o lo ntlhalosetsa ga botsa rena le baka le go golole le dirile gore o lo ntse ya re tropong re ya go ja dilo tsa maemo a gedimo ka hoteleng ke le lefe
6: it was a celebration
5: celebration
6: ke tika
5: khona ba mpotsa go le ke birthday ya gago wena birthday ya gago e change ma jaji ngwa ka ngwa
6: no
5: jale
6: bona wa tsaka ke my friend ke tikela gore pele ya ka le madi aka di an signela gore ni tlo wina and ke mate ya ka a ne botsa gore Sofia o tlo wina ha ne bankolongwane
5: wina
6: biza ke tlo mo wisha fase and ne ka thusho ya Brendan
5: wo
6: Sofia wa bona ye o tla go ithoma go ke go khala e sa le semetseng gore o ralokela mollo Sofia o etswela pele ka bophelo ba gago please
5: no ways no ways my friend
6: men ke fumele wa nuna a tlanga imina ibese ke anisukela afama bya bangane ba ka ke konkile ke konkile yo wa go kgolo monjelo tshilo no go thilije nna a shem ninga mo take
5: no go take ke fopela re o ipie pele bya wena pele ga o gana le sekebe ka sola ba re go ke biza man
6: okay fine my friend ke next sa bushile ja ke go botsa mogotsi wa ka ke re bona ola o tane te ba kahle so go mine ni ngwana gombara za bana ke nna mo sitena wa motsonga ani tlangi ani tlangiriwe no ke to make a show ya re biza ke mo wisha fast ka itrela revenge e leng re enya ka kenna
5: matswara ke mo khotsi aka ke kwa tlhoko e bile ke thoma go tshoga ke go khopetse re kgawana le biza o wa gana a o dumeli o di o ba ntwa pala
6: relax money relax my friend nanga spalle ke monna a zanga ka palle ke monna wa nkwa bona biza ke tlolwa le yena until a ya ka mo fasa ga mabo and when so go dira gore ka o complainer o do kwa gore o sepetse wa tjatja janyana wa biya mo magetleng wa tlapulukong that's it
7: malego mo jaaka
8: mala
7: hey ke bone ka rena kwela ka go bola moshomo wa rona wa ifetlile ke le matena ona re jela mo baby ba la
8: tsinyane
7: eh ke rena ke di ke sepele
8: okay
7: ya e fela pele ka sepele man e go le bele tsho ja ka hang ga tlhene e ka re hona le selo re sa go tshwenya e le robotse botata ke
8: o ya qala mpedi ya o ne phoko man ha ba se bona mokhathotse fela ai
7: ha wa baby e le robotata ke mo ja ka botsa ka le bala rona motho a ka ke go tsiba ka ntle ka gare a hona le selo se ke selo se ka go dira galela ka se se bone ne jwale ke a bona le bona jwale mo ja ka re ntongwana ya go tshwenya pelo ya ha ke na botse
8: kanne twantse bambedi
7: yes re
8: se re tle go nganisa
7: ah fela ke no go bela ron tlhalosetse le rona ha botse botse o jiwa ke
8: o tata baka ke hore ge ke fetse o tlhalosetse a ke tsebe na o tla ntjela hlong o ba tla nore ke a gafa a ke tsebe
7: tsele ka ka ka baby please man o ska di a tsele ke go bela magatsa ka di o botsa nna hore o jiwa ke eng hore ke gone go thusa
8: botata baka mpedi ke hore wena wena ja tabatse ka ofela hore mo ke tla re ka o thusa ka dipheko wena wano step a tsena o tsepi pheko hore a o tsepi nna na
7: mora jack na go ya ka go ya mochumo e fetle mafelelo ntle ke so ndi ke sepele ntlhalo setse gore ka go gone ga re thushane
8: alright mamela handle he
7: mhm
8: njo itse kom sebetseng kwa o phela phela joang ka re o itswelwa o itswere handle o bona le bothata na ke ba kana hore ke na le matjatji a mararo mpedi ke o lora o se ba go msebetseng go o se hantle
7: awwa ora re tshunya ke tjana jewe awwa na mo shuma dilo tsa ka ka moka di sepla ga botse ke re dilo stofong ke se fela hore ai mara tsere ke ere ke sepela re ka bolela
8: ai wo o mpedi iza buya ka se fela hore ni ka tella hore ini
7: ke tsena motho a ka se go botseta ba go modula molane go ba o fitlhela bile a bolela
8: hai ka uthethe
7: hai okay o lokile
8: mhm
7: re go botse
8: thethe
7: selo se a ntshinya bona jwale ke le ka go thushola mampane gore motho mongwe ka kwa gora tsheko ba se ka mmona molato a gona go lokollwa eh ke selo ke se dia maga ka fela o tsorke re ke se pele nna le wena re tla bolela le motho mo
8: ba
7: bye baby
8: Hey, hi Kengu.
5: Hey, uchichi
8: kuku.
5: Ha ke bona le swane le botsile tsana mola sefero ga pibile le go tsiba bekisa go tsiba bona te. Na nka no duba botsiba le wena.
8: He? Awwa, kule ska interview one. Hape le banyana ba ngwa sekolong. Ba ba bolela ba re ke botsi.
5: Awwa, mara ba go botse maka ngona tena o botsana.
8: Ha gore.
5: Hey. Ale. Le go nudu go re go potse wa rawa re ke go bona ba ga mojela
8: hey ha wa ke le mape ke tlo bona motswa le re tshabile ka hore ke tshutu a kwa machaka ske mogwetse ya le ka tsho ra ske wa machaka o mo ga mojela
9: ka madimabe o motlhokile ngwana ka re thabile a rona ena ke se borna ke tla re uile ga mabona go ba ga machakana e nka no sa moletse mogale
10: ha wa ke ka le ke mo founela motho ga arabini
9: okay gona gone botheta ngwana ka o tla re ga uile o ke tla mmotsa re bo monyaka
10: o gona o le shaleng botse ko
9: e mapeli ngwana ka e mapeli o go boele mo ma heme heme ha ke a kwang gore wena biza o ba hatle kuwa ga re no mo gwabela ke dinnete
10: wa ntlo la skemo go abele ka no mo tsatsebe go kwa gore a ska fetla ka kuwa ga ya re telele a re dio kwa re ke ka gagwe
9: gape nna ke be ke tshoga ka ra ke ba tswa re batho ba bolela go dingwana ka ba tsa bataba ba tla enoka ka matswa ile ka di prefer gore e nambe e jo jack eh
10: au
9: jale au tshushe go go gwabela monna o makaka ka ka ba di faka faka wena
10: wa ka tsaba biza
9: eh
10: ke ra ba biza ke monna ha pele nna ke monna le ska le lore ke tswa thabe ke tswa thopa bonna
9: yo
10: eh ene ke kwa ke ka ma bona ka gaka
9: wena na kwa ya
10: ka ga mochichi
9: ya
10: ga tsena ka kwa ga ma bona tswa ke la pala monna se la pala mushimanyana
9: ke go kwa ga botsa ngwanaka
10: ga ba ena ke biza
9: eh
10: nna ke ma ben
9: yes
10: ka kwa ke ka mochichi wa di lose ka ma bona
9: amen
11: no biza please please please please please na kukombela
12: mm
11: mina na wena komela inga delela niko fika kokwalana eh no no no no no no u bia ke mo
12: mataga na handi yo no ghost king man ile ona ke tsena hi solo du medici ex solo du medici
11: abana nyine
12: jave okay
11: le madumenyana awo aga go anewa nyake kahle kahle o laba in last officer's office eh u jerekisa uwe maybe
12: ex suk for joe man twaka kenya kana lo ya
11: brika kana mo brika kana mo motho wa gago e bula mina nna ko kombela na sukura ra mohlolo loko o tetwa o ka go tsake ngofo inga ri ringeta ene bitana munhu wa wena
12: oh man come on sofia bona ho revela a ho hopole nix nix nix
11: yo
12: ye
11: le taka kahle ani pengi mina pra please ma ho ni libeletse nga na maka go pula motho o sona le wena
12: ye bana
11: nda bona ku isa ku bana ba tshikwemo
12: oh man bona ke izo ora ro vela vela mputse nete
11: mase yo goma ya tshela
12: ku isisa ora ra zango khopole mara
11: mara brabisa ono tloga motho ga ngona wa tla mo sofitas office ko ta go njela sako hey a hone miss a hone khopole how can you miss motho wa sona le wena ane ko khomboli nix ha ja mo di
12: bona le na motho a ene man e le kwana le go pretend man
11: na pretend mina
12: hey
11: le go nna mtsi bona mona go pretend brabisa a ke go gopole and ibile a ke go nyeke ka rabo phelo baka ibile ka itshola re wa ke bile ka go tseba so ne komesa go o ne humela hi office 8
13: mampane we man
11: e bende
13: o tsiba ntuk jara nga si yona o bona go lwala le o pole ka mogolegong ke ntwa mafelelo felelo go le motho ye o ka e dumelang gore e go fihlelele
11: come on Brandon come on e le gore go ba jo tsena bang
13: wa tsama mampane ka metlhale ka metla o dule tshe khone ngoti o khunami wa dibala o ka re go go ne tshe kupula
11: why entle botsotsi o ra ge gidira
13: no man na o mpela e tsaka gore bolo tshe bo yo re bo iphetela go re bolo tshe ke mone e tla o tlontshwara o tlo wa fa se mampane
11: Brandon o ya ka ka wena ne
13: eh
11: o ra gore ke tshwanetse ke no dula ke gino bona ke a gathega ke dutse ka moka moka mo go mpona ka gore
13: ai
11: wa o Brandon ah wa Brandon ka ona ntwa o thabishe re dutse ka
13: mampane ye wa sepelelo yaka ene ke ya tsipara ka moka go bose mare ba monna mampane emelela o tie o be strong o mogele gore o le pantiti man
11: ah Brandon
13: o phela ona gana
11: ja ah Brandon ke a go kwa go bolela impai ke so se bolela wa se bonolo monna ge a go bonolo gore nna ke no gatha go dula ka mo ke no bona gore dilo di bonolo a ka tsoro ka mo a se ka bo motho
13: mampane re ba nna ka mo ka tshwele ke ya dimela gore ka mo ga se ka bo motho mara mona please go tlhalela mampane man eh o sa di mogele gore o swere o swere
11: Brandon go go tsama something
13: eh
11: kona lentle gore ke a ina gana ntse ke bolela le wena
13: gore wa kwa jwale una gana
11: ba se bantwe ke ina gana ngene ba gore Brandon ke ina gana gore no man nda sto khotlela o phela ka mo ke phela belo ka phofolo ne nna Brandon ke ina gana gore ke no bia ka nyelo tsaka ke tshabe ke ipuja
13: ei ei wo mampane bon ile mo botsa re wa lora o tlo o tsoka tata mpotsa nete e mapeli ka gore ka tshaba
11: Brandon e mapeli a ke lori ke bolela se ke se nagana
13: ke ya ikwa re okay ge lo ra o lori e no mpotsa Brandon I'm joking
11: Brandon
13: eh
11: a ke swaswe
13: bona we
11: mampane a ke tsini ka go dula ka mo Brandon wena se ka makala ge one day bo ka re boisa ba go tsa ba re mampane ga gona ke tso sepela
12: ya mfana mchiji ke tsebile gore a ne raage ke tla go moana mo mabenkeleng mo
10: eban ga ke opole ke kgotsa lengwalo la gore um bisa wa nyaka goba moleta ebile malo a keletse o eletsa gore o di-appointment ape ke bereka ka nako
12: wena mfana ebile mpitsa bisa ga o re bora bisa otanela wena mfana mane
10: ga o tsebotse ko uteletseng o bolela tšatšile ke uteletseng ka lona
12: o nteletse mane dae raage ke le raa mabona mane
10: a re ko o botse ntho ngwe leng ore a se e lemoge ga ko a mabona selapeng la moshimanyana ke ka ga motšhitšhi wa dinosi ko a tlhomphiwe a se playground mo letla re a lokelang ngwana le dia ka boithate
12: wena mfana kete e wena sane ko re kerekanto o ketile monnanyana e
10: o re monnanyana
12: ya man
10: nna ke se nna monnanyana ke monna ebile ke monna ti a botsebotse ebile nka no re ke monna o feta wena
12: mfana kete wa telela ne mona man jesu no gambitlile man ke tla go bua mefase ka go pšhatla jalo ka ntšhi
10: gona kamogo e fa o rate ka mogo ntate mabona bolelang le wena gona re a lokela kgole le ena o kgaogane le moya wa gage o le so tsena-tsena tata metseng ya batho le se re phapele
12: wa tsewa ke ng wena mfana kete ke a o bona gore nae mane nyako o thoma mphapela wena e ande o ka tswele pele o dira daideng ke tlo go pšhata thogonyane ya gago
10: re tla bona
12: le wena mfana
14: Sofia, takalani maluleke ore ra go itefeletsa go brabiza na o tla go besha wa tuka go ba ne rona ga go le tla folotsa
15: a ke bone Sofia ka o besha wa tuka ka bakala ore brabiza ke gala di bona ke mpia malomela ga palwe ke selo mano a Sofia a tlono feila ke toka ka phetwana mo shat
16: Sofia ke matlhwa di bona a ka o besha wa tuka lena tla le tšhetše matlhako ntlhe ebeleng le bepekele stand city ga e botokwa phaša
14: awa ge le sofia wa gago mollo ka setung ke brabiza ke boss re file shiburi ka mo mogoto ka moo awa sofia ka se o beshe wa tuka mo go brabiza isromo wa mabapa ka matrashville ga e ke matekereng seno wa barwana sofia o tseba gabotse gore diplane tša gagwe ganke di motswela mogola aowanka ba no tlogela ya mahlakong rocks ke di bone sodisa ka mo zebediela kureng sofia o ne o senya nako ka lefela o paletswe kgale o bre itumeleng la mola cooper spark ga lamola ke gae o rialo stephen masama masama a raoa ke bone sofia ka phomelelo go iša bisa leano la sofia le tla folotsa ka gore bra bisa ke matlhwela a di bona ka mogele ramašhala lefaseng la gamašhašane diana nokonoko ya bašobi a re sofia we nkono lebala ka go iša bisa wena mane ke re sofia ka se o gotse wa tuka bisa ka wa ke nkankaro ya mahlakungo mašate mavis manaso ga sekororo los ke villaga tata awa sofia ka se kgone bra bisa lena o isepile brandon mola brandon a tšhaba bra bisa awa leano la wo sofia le ka sešome mo go bra bisa ke malesela ke kana ke le ka belabela gae ke fal banka sofia ga a diradike le go diphura oa tseba a botsiše titi betha kangane mo nokaneng magareng section sofia takalane maluleke ke motho wa mathaithai o tlodio o besha wa tuka ke kgopotso phala o rialo a le ka mo springs e kuruleni ga e ke mohlaletse sekateng mohlapi evacuate a re sofia o jewa ke bodutu o no ikotlolola ka ganong sofia o be a ka phomelela ge nke ba šoma noši seng a šoma le brandon ebile ore ke brandon bag ana seabela bongwaneng oshes free a re bra bisa o tla mo kidnapper sofia o raloka ka mollo ke precious go tswa ka mothefo ka moo sofia ka seobeše wa tuka batho ba go swana le bra bisa aoa ba kotsi le go feta elias katšedi ka mothembisa ga e ke ga mašašane mapateng mahlakong rocks sofia ke matlho a di bona ka phomelela seotlo seotlo ka take one ga sekororo gape sofia lena o radiwa ke matlhale lena leano la gago le tla folotsa gape bisa ke nkankara ya matlakong yona polometse a ka se loke nne docus mampuru ga malaka maponong namane kosi motlhala sofia o bolela nnete bisa o molatlha fase mošate malo aowa sofia ka se phomelele lena go bolaya bisa ao paletswe gale ke senya ke rialo ke david le siba kutu mo vontin gausi le safer scale mo North West. Nnete ke gore Sofia ena gana pia chaba Brabiza bjalo ke mashabela comrade Jack Motupa ka mo kotishing 24 ali Alfred Sianego are hey nna ke re Sofia ka sobeshe wa tuka go Brabiza ne o ngwalale ka mo breda mana re Maria Sofulo gatlwa ke go bolela ka sobeshe wa tuka go tsebo tse di chance ke mana re moatshe gae ke lady na mavi wale kosi are Sofia ona le makoko mara ka go ke msadi a wa swara tipa ka bogaleng mo mo ka o besha wa tuka ke Vincent Tloura e ke se role tuka mo rapiti ka mo a ke le leboreng ka maikutlo a lena e bang le metsatsi le le bosi thara

0: metseng ya bašomi. Thobel FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Go tloga Afrika Borwa go ya Botswana.
1: Go tloga Botswana go ya Congo.
0: Go tloga Congo go ya Namibia.
1: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
0: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
1: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Thobel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go e kgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Thobel FM,
1: mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Kele gona le tshetse kgomo mokokotlo, dula o gosele le moloko mašamaite go tabagolo.
3: Ye ke nako ya gore o hwetse tshedimošo, o rutege, o tsebe tša madireng le go kgatha tema. Iri ya lesomepedi go fitlha ka iri ya pele ka Dr. Moloko Mašamaite, mošupologo go fitlha la botlhano. Gore o kgone go sepela le mabaka, o gogate ka mošito o tee le tšeo di diregago ka mo nanageng le lefaseng ka bophara. Se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka Dr. Moloko Mašamaite.
4: Namara emeletša magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tsere ga mosela gore se ka baya re timelela re a le dumediša mosela reng wa lekgono wa segalela magagešo
3: mo Thobel FM, mošupologo go fitlha la botlhano.
5: A semmušo ke ona o magagešo madume, re a le dumediša ka moka gotlhegotlhe mo lekabale le gona mo letšatšing la lekgono. Ke ona mosegare o mogologologologologolo wa sekgalela wo go ka no bona le betha iri ya lesomepedi godimo ga tlhogo tsebo ra boa. Ke nnete letšatši le tshetše kgomo mokokotlo. Ke nako eo ba re ntadi ya mušata jaana madume šia o magagešo a go tšwa go rena re file go maikarabelo a o iša lenaneo le moyeng. Letšatši ka letšatši mošupologo go fitlha ka la botlhano le otlelwa ke Dr. Moloko Mašamaite, gomme le tšweletšwa ke o ratile ke kana motho o ba mmitša kgadi ya matebele a o tswa kua moletlane kua motho wa bosebo ba sa motlhakapo e ntsho matakane ba re go ka efoša ka boromo o akela mošaga se sengwe sona o itshepile fela go baka monyako e le ge o tšhaba. Dumela mmagagešo ka moka, re leboga le bao ba tlilego pele ga rena ba lenaneo la sedibeng ba dita le meso le manano ka moka a ditaba mesong ya lekgono ka moka kantoro ya rena ya kgatšhwa ditaba re a leboga bagešo ge lebile le rena kore wa tsewa la thoma le rena e re le rena pele ga ge re o tsena lenaneng la lekgono re no lefa tše dingwe tsa ditaba tše e le goreng re bona go le botlhokwa kudu gore re lefe tsona. Letšatši le lengwe le lengwe magagešo ge lethaba le tša lona maaba le mosegare wa sekgalela ge re be re tsepeletše le go bolela ka taba yeo e le go ditabeng ya sephetho sa goba motlhomo katlholo ye e tswerego ke kgorotsheko ya molaotheo ga malebana le pharela ya polase ya palapala yeo e ganelela go ditabeng. Re be re sa tsebe le rena gore ka letlhakore le lengwe mong ditaba yeo a tatetswago ke ditaba e le go moporesidente Matamela Cyril Ramaphosa yena ka letlhakore le lengwe o be a beakanya go bula molomo ka morago ga gore kgorotsheko ya molaotheo e a tlholega mo go ya tlotseng ka ona e be le ge a akanya go bula molomo gore a ikarabele go lešhata leo le tsošitšwego ke ba bangwe ba mekgatho ya dipolotiking goo ba ipiletšago gore moetapele yo wa naga a itokolole maemong a gagwe bjale ka moporesidente wa naga ya repaboliki ya Aforika Borwa. Polelong ya maabane yeo e bego e letilwe ke bontsi bja badudi ba naga ye le batho ba go tswa dinageng tše dingwe o boletše presidente yo ba bangwe ba rego o ka fatshe ga kgatelelo ye kgolo ya dipolotiki gomme a no bolela mantšu ya gore I will not resign. Ke motsopotse magagešo ke gone gore nka se role modiro ke sa na le mošomo o mogolo wa go iša naga ye pele le gore e seke e a tswa tseleng. O re o tswela pele gore taba ya phalaphala e lebelele ka leswa ka semolao. Ba bangwe ba basekaseke ba ditaba tša merero ya kgwebo le ikonomi ba re maabane ranta ya rena ebe e tloga e fokola kudu kudu ge ba petjane ditšhelete tse dingwe tsa dinaga tse dingwe tsa lefatshe empa morago ga gore moporesidente Maabane a laetse gore a ka se itukolole o sa tswela pele go tlhankela naga e ya Aforika Borwa ranta ya rena e ile ya emisa tlhogo le go tielela le go laetsa go tielela go sa le bjalo yena presidente Cyril Ramaphosa le kgoleleng o ka kua Durban ka kua ebego e le seboleletsegolo go Africa Traveling Daba yeo e swaretswego ka Durban gomme conference ye ke yeo bontsi ba dinaga tša Afrika di laetšago botlhokwa bja tša boeti mo dinaga ka dikgoro tša tšona tša tša boeti di laetšago botlhokwa bja tša boeti go tswa ka kua go komišene ye e tswelang pele magagešo ya Madanga mbuise le Madanga ke komišene e leng gona magagešo go tswa go yena komišene le kgono le ba biditše warrant officer marumo magane yo a šomelago kgoro ya ditirelo tša maphodisa a Afrika Borwa ao a šetšanego le diokobadi tšeo di kilego tša thupia ke maphodisa

0: a le go ka kholegong Kat Matlala. A tle di palo palo tsa tlokego ya mishumo. Ja semmuso. Ke di sa jang go lokollwa ke Statistics South Africa dire. Palo ya tlokego ya mishumo e rotogela go dimo ka di percent tse masome tharo pedi fa kana shupa. Di palo palo tsa di laetsa gore ga botse mishumo e tlogile go dikete tse magolo a mararo go fita go milione le fegelana tee supa go tloga ka January go fitlha ka kgwedi ya mmatshe ngwageng womo. Ka boripana batho ba magolo ba dikete tse magolo tharo masome nne tlhano 350,000 ba lobile mešomo ya bona mo dikgweding tse tharo tsa mathomo tsa ngwaga o wa 2020 tsela. O tshenetse thobela FM ya lekgotla kgatsho la Aforika Borwa e re re gomele gone mmagagešo re name re thome ka motho gotse re bone gore Nazia Khala kae.
1: Ziyakhala mo Sun City e buile gape e tla go itshele ka festival ya moswana noši ka di 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl ke re bona dikeiti dibolaka irobe di mathapama boitshino ke maphapa.
2: Tlhotlhabiswa ke Kulichana, Elko, Dr. Colgate Mukwebo, Kuzani, Shandesh, Youngstana, Mafiki Zolo, Lebaba Noe Baba Yunchi.
1: $50
2: to VIP 1750. It is Ziyakhala Mo Sun City.
0: Utheleditse taba golo mo thobele FM le Dr. Moloko Mashamaite. Madume ya simmuso sia uwe ka mokale na gotle gotle molelong gone magagesho ape mmthakela bobedi magagesho tsa dilalo tsone pedi go ya mopitlo go mme re busa re kopana le lena ebile re le amogela ka mokale na. Lenaneong la rena la dipoledišano re kgolofela gore tsa letsatsi di sa sepelela ga botse magagešong mo le ka bagole le gone ba bangwe le maetong ka difatanageng tsa lena difatanageng tsa botlhe ba bangwe le ka dikantorong wa tseba rena le lena magagešo ebile ra le mema e tlale le ko rena le kgone re bolela re lebeletse kae. Atheledi le lekgono šedi ya rena e sa letlabeng ya moporesidente wa naga President Cyril Ramaphosa. Ke bontshitse gore tsatsi lengwe le lengwe letlhaba letlhaba le jalo le rena maabane re be re sena nnete ebile re sa tsebe gore presidente o na le maikemišetso a e le gore o ba nyaka gore fa ona maabane a re be re sa tsebe re a tsebile e le mosegare o mogolo. Presidente o re ga ana maikemišetso a go tlogela mešomo wa gago magagešo ba maemo a gago gomme o tla tswela pele go tlhankela maAforika Borwa bjale ka moporesidente wa bona wa naga. Ke na le kgolofelo ya taba ye bontsi bja lena le kwele go maabane. Ramaphosa o laeditse gore o tla dira kgopelo ya gore pego ya setlhopha sa go ikema tabeng ya go utswa ga tšhelete polaseng ya gago ya palapala e lekolwe gape a re dikutullo le mabaka ao a tleleteditswego ka gare ga yona pego yeo a nname dikwagala ga botsenne go gateletse gore ditatofatso tse di lebantswego le yena di theilwe godimo ga mabarebare gomme go na le ga gona botlhatsi yo botloa o bontšha gore o gatakile molaotheo wa Aforika Borwa goba motho mongwe maitshwaro ao a sa amogelegego. Ramaphosa o boletse tše nakong ya polelo ya gagwe maabane bošeo ka Union Buildings ka Pretoria. Polelo ya gago magagešo e tlamola kgatelelo ya dipolotiki e tswela pele go gola wa tseba mo mekgatho ya mentši ya dipolotiki e bego e kgopela gore monna yo a itokolole mošomong. Ba bantši ke ba kwele le maabane ge a fetša go bolela gore batho ba sa kgotsofalela seo ba se kwelego. Mekgatlo ya dipolotiki go akaretsa Economic Freedom Fighters, Action SA ga mmogo le African Transformation Movement e re sephetho sa Ramaphosa ke mokgwa fela wa go diegiša taba ye ya palapala yeno. Ka letlhakore le lengwe magagešong Democratic Alliance yona e re e ithegile ka sephetho sa gagwe gomme e laetša gore speakera sa palamente Thoko Didisa e kgopela maele kore ena Didisa o kgopela maele a semolao mabapi le gore na sephetho seo

0: seka ama byang tshipidiso ya parlamente ya go tloša mo president maemo a gagwe le tseba ntwe le ba re ke impeachment mokgatlo wo o gateletse gore taba ye e tshwanetse go rarollwa ka pela ditiragalo tse motlhomongwe motheletse di kamorago ga gore kgorotsheko ya molaotheo e kgwetse gore melao yeo e laola botshepidiso ya parlamente ya go tloša moporesidente maemo gagwe a yone e be e toga e seo se molaong ka botsebotse melao yeo ile ya tlhotlhwa ke economic freedom fighters ga mmogo le ATM ka ge le bone ebile ba ile ba jus petersen ba se iša gona ka kua kgorotsheko ye kgolo ya molaotheo setlhopha sa go ikema se ile sa kgwetsa gore Ramaphosa a ka sebe molato o a tshwanetseng gore a o arabele mabapi a kana ba e na le molato o e le goreng o tshwanetse a o arabele mabapi le bokgodi bja tšhelete polaseng ya gagwe ya phalaphala ka 2022 le ge go le bjale magagešo ke le tsebitše gore speakera sa parlamente tlhoko di disa o netefaditše gore o tla thomiša ka go leka go ala komiti ya go sekaseka taba ye go tloga go moporesidente ke moka a noma a kgone go bona gonna o tswa bjang bjale ka ge e le ka letlhakore la gage bjale se se tla morago ga gore kopano ya maabane ya African National Congress ga mmogo le boramelao ba yona le Ramaphosa ba kopane ba bolela le kgone le maloko a godimo a African National Congress ke bolela ka the National Executive Committee a letetse gore ba tsenele kopano ya tshoganetso kua Cape Town go sekaseka taba ye go iša pele a ge e kwagetse magagešo bjale ke nyaka gore go sekaseka taba e ka botlalo nke re boele re boledišhane le mosekaseke gore be re bolela le ene maabana re latile ena ka baka la gore re tlela moragonyana re e soka botlhe taba e bentse re e soka mmogo ke bolela ka Zacharia Moabelo Zakes Madumeši a ore o amogela le wena latin la lekgone tshwabela
1: Doctor Moloko Mašamaite batheletse ba Thobela FM le motsweletsi o ratile ke kana Khalid Medisi
0: nko mpotse to pele re subelela re ya gola ke ra mokone ga re bolela le wena maabane mo ka gore lena le a funafuna wa tseba le nyakile o tshwana le dimpia tsela tsa maphodisa o bo o tseba gore presidente o tla bolela le rena maabane
1: ebe e sechetselele gona ka bolela le rena
0: ya
1: re tšere ka surprise later gore kannete o tla re fa pego a fa maikutlo a gagwe malebana le taba ye
0: mpotse maikutlo a gago bjale ka mosekaseki wa ditaba tše tša dipolotiki a re nke a fe ga botsebotse ka sephetho sa maabane seo moporesidente wa rena president Cyril Ramaphosa a boletseng gore ei nka se itokolole maemong a ka bjale ka moporesidente wa naga
1: ka sekgwaba fela ba re a good dancer knows when to leave the stage motsebi wa koša o tseba nako ya o tloga sefaleng ke seo Ramaphosa a tshwanetse a se tsetseng ke ele gore na e ka ba e le gore go dula gagwe setulong le go sepela gagwe o tlo ba ditlamorago dife a go le go lebeletse bokamose ba gagwe le tema ya ba e kgathilego mo dipolotikeng tša Aforika Borwa ka nako tše dingwe go botlhokwa gore o šalele batho inong ba re ba sa iketlile ka wena o nape o tloe mo gause le bona ba šale ba o gopola ba re re nkile ra ba le motho o mojwale wa o ba le maatla a majwale ke seo e leng gore Thabombeke o ile a se dira ke bo nka be a tsea malebe sa gona ka lebaka la gore Thabombeke a bonwa molato le gateng e no ba e le gore tša Christmas Carlton o ile a tsweletša gore o ka re go bile le o šonyankwa ga executive le cabinet mo medirong ya National Prosecuting Authority jale seo sanapatsi dira gore ba kgopele gore Thabombeke a ke tokolole le yena a bolela gore ge e le gore ke mokgatlho o nthomilego o e leng gore ke ona o reng ke itokolole nka se fetse le a wara le ete ka mo ofising gomme ya ba e le gore le ena o ke pharapharele ka batho ba o tseba molao batho ba o tshwa le bo mojangkongkompe ba se molatšhetse banapa ba mo fa maele a maleba a gore ge a nyaka o itokolola a direng a direng a bije sešole a se botse gore wa ke tokolola ba tlo ba le mokhomandara o montšha banate ba motshware botse le ena ke mo e leng gore kannete o ile a kgona go ke tokolola batho ka moka ya ba le gore ka ba bangwe ba samakeja ba ba betha matsogo ka gore ke teo ba dinyaka empa mafelelong le la mmamotlha re tloga re motlhompha re re ga se nkera ba le presidente wa o tshwana le ena a se gore ana diphoso empa ke motho e leng gore o ile a bontsha se sengwe se e le gore re be re se sa se gopola jale mamotlha se Ramaphosa ke tekolo maabane a bolela gore batho ba lebeletse mabarebare mo e leng gore ditaba tsa gona ga di na nnete empa ke ena a boletseng gore ka nnete o tseba ditaba jaaka kua phala-phala ga golo le didolara le tse dingwe ka gore go na le melao eo e tsamaisang dilo tseo jalo o tshwanetse a be a jere setšhaba into confidence gomme a kgona go tlhalosetsa batho le pele ga golo re beetse palamenteng ka nako e pego ela e be e tswelela ana re ra setse ona go direreleng go a diragang o tla le mo gore mabane re boletse gore o ila ke phatlha ka lephego ka o bolela ka tabae mo na le gore ba tshwanetse a emele e tle go wena semmuso a napa a arabetse mmuso mo e leng gore nka belela mamotlha go sana ditabataba ka lebaka la gore nka ba ile a eletswa ka mokgwa wa maleba gore o tshwanetse a e tshware jang e se ka napa e ama le kantoro ya gagwe ka lebaka la gore go na le melao eo e tsamaisago kantoro ya gagwe jale ke tse dingwe tse gore tshwanetse a di tsetseng ke le gorena e ka ba le gore go dula gagwe setelong o ka bela gore o mogola go setšhaba lebile go mogola go mokgatlho wa o etileng pele lebile go mogola go kantoro ya gagwe na goba goetoko la gagwe e ka bela gore o ke phatlha ka lephego na jale ge be e le nna ke be ke moeletsabeng ka re ke nako ya gore a tsamaya se gore o molato empa ge a humana a na le ditatofatso tseo e leng gore motlhong batho ba bangwe ba dumela gore ke nete ba ba dumela gore ga se nnete empa o tshwanetse a lebelele seruti sa naga le seruti sa gagwe a bolele gore nna e le nna ga ke na molato ga ona motho o ke mo tsweditseng ga ona tšhelete e ke e tsereng felo empa ke re yaka ke leba gotemo ka baka la gore yena ge e le Ramaphosa he has nothing to lose ga ona seo e leng gore a ka se loba oketokolola le ga teng ke rena setšhaba mo o retong go loba lebile go kete olao tlo dira gore taba ya phala-phala e tloge go yena ka potlako ga ba le go le taba tsa di-impeachment ga ba sa di lebelela ka lebaka la gore bao e leng gore ba ekitimisa taba ya impeachment ba lebeletse political currency ya yona gore ga e le presidente ka lebaka la gore propaganda e dula ga botse on the individual jale ge e le gore o sa le setulo lebile phala-phala e sa le gona ba tlo tloga ba e šomosa le go campaigna kgatlhanong le African National Congress ya ba e le gore e koafatsa le bokgatlho le go feta le gore le bona ga ba tsoga ba lebeletse maitshwaro a di-office ba lebeletse gore na mokgatlho o kgolega go fitlha kae ka baka la gore ge e le gore motlho mongwe ba re ke ena a lete a ka tsamaišang naga ke yona e nngwe yeo e leng gore ba kano ba mofora o kano ba mmotsa nnete empa go na le batho kgathabongbeke a ke tokolola mosomo o ile a bolela gore ke tseba gabotse ke tokolola ke tseba gore nagae e na le banna le basadi bao ba tsogo o dira gore e šome ka mokgwa wa maleba e be naga yeo e leng gore ke ye e šomago jale ke gopa confidence go batho bao e leng gore ba tlo go tlhatlama gore le bona ba tsoga ba na le the relevant qualities tsa office eo e leng gore go e tshwere empa ge o ka re ke nna ke le tiro nka dirang selo se ke nngwe yo e leng gore ke o raya gore batho ka moka bao ba o pharafarilego ga ona ke o ba le tshepo go bona le yone ke nngwe yo e leng gore o tshwanetse a bontshe confidence le go batho bao e leng gore o etile pele le bona le ge e le gore ka o le lengwe o tshwanetse le yena a ke tshireletsega ge a boletse gore o e isa to review
0: aga kombotse ka mokgwa o tlhalositseng tlabe ka botelele ka gona e kwagetse a ba kgoma le ditaba tsa di-currency e ke sa bontšha mo pijana gore go na le ba bangwe ba re erante ya rena ile ya teka-teka kudu e fela ka morago ga gore a name a tsebiše gore o sa le gona ranta ya ema ka maoto nna se se ka ba se bolela eng
1: o tla lemoa gore moporesidente ke yena number one citizen mo e leng gore dilo ka moka le ditšhabatšhaba ke yena the face of the country jale ge sefatlhego sa naga se le ditabeng ka moka batho ba ipotiša gore ka ba e leng gore tšhete tsa rena kwa naga yeo di sireletserele na yeo e leng gore e tlo tloga e tshosetsa dimaraka ba se kwešiše gore na go tlo diregang mothomoge presidente a ka resigna ka lebaka la gore ge o ka ba le mmušo e leng gore babeeletsi a ba o tshepe ekonomi ya naga e tlo feleletsa e teka-teka ya ba e le gore ba bantšhi ba ntšha ditšhelete tsa bona ka mo nageng ba diisa ko gongwe ko e leng gore ba tseba gore boleng ba tsona bo tlo ba kagone go feta mo e leng gore ba dibeile
0: gone mpuje morele moabele gore na sephetho se a se tšere maabane ditlamorago e ka ba dife go mokgatlho wa gabo African National Congress kua dikgethong kudu ge nkebe a re ke a tlogela le ge a rile a ke tlogele taba e ama bjang dikgetho kua pelenyana go tswa ka go mokgatlho wa leng ka gona
1: ke se sengwe seo a be a tshwanetse a se tsitsinkela ka lebaka la gore go na le bao ba belaelang gore a ka ba a romile gore a photlhamise mokgatlho o e leng gore o etile pele o ka lebella taolo ya gago ya politiki ka ma-African Nations Congress ga e tsego e mo favora go kalo ga golo re lebeletse dipresen tseo a dula di dira ka mo mokgatlhong re lebeletse go tshwalelanya a youth league re lebeletse le go tswa ga nomosa ka mo go cosatu le ba motlha re bolela ka South African Communist Party eo e leng gore ga e sa itshina ka mogare ga Tripartite Alliance ka tlase ga boetapele ba gago le ka mo percentage eo e humane mo difetong tsa go feta ke tseno o ya tshwanetse a di lebelele gore na e ka ba e le gore bokamoso ba gagwe ka politiki o tlo gopola jale ka motho wa mogutamang ka mogare ga mokgatlho wa gagwe jale ge motlhomong African National Congress e ka ya dikgetho e le gore ke ena a sa eetileng pele ge ba ka se šome ga botse ba tlotlo ga ba sola ena gape gore ke taba tsa gago tsa o dira gore batho ba nape ba laetse go tlhoka tshepo mo pusong ya African National Congress.
0: Ke ke nyaka o botse puso e nngwe se a le bone motho mongwe e ke sephetho se e no ba go reka nako sephetho sa gae sa maabane e beile ba sa go reka nako kudu ka ge ngwaga o tlago nako ya gagwe e taba ya go ba moporesidente e taba e fitha mafelelong a o bone o kare o lo rapela ja gore e be e fitha gona mola
1: ke dilo tse dintšhi tseo e leng gore a ka ba a di lebeletse ka lebaka la gore le maabane ge a bolela wa bona gore o tloga a ile a tšea maele kwa le kwa golo re lebeletse government of national unity o tla lemoga gore ke ena o e leng gore diphate ke dintse di tshwareletse ka ena golo re lebeletse democratic alliance batho ba ge nka be e se ka Ramaphosa nka be motlhomong e se badumele go šoma le African National Congress ka baka la gore go ya le ka bona a ba bone go na le moetapele mongwe ka magare ga African National Congress o ba ka šomago le ena se sengwe a ka ba a lebeletse go efoga maphaga ka mogare ga mokgatlho o leng gore o etile pele le gore a kgone go isa conference ngwageng o tlago o sena maphaga ke tse dingwe tseake le gore a ka ba le gore o di lebeletse gore na re ka ba go itekola ga gagwe o ka amaja mokgatlho o e leng gore o yetile pele
0: o setse tshobela FM ya lekgotla gatsho la Aforika Borwa motsheletsong kemelenyana ga nnyane fela ke nyaka o tla o lokisa se sengwe re tle re kgone go tswela pele na le wena ka morago ga nyana fela ga se
2: se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Aforika Ipsine ka kgwedi ya Aforika # ke mo Aforika Tobel FM o re kgwetša go 87.6 go fihla ka 92.1 DSTV 815 Open View 621 Oba go www.tobelfm.co.za
0: na go ke selipa ka re batheletse go tswa go ere ya lesomepedi re tshelela studio 6 mo re ya go theletsa kgašo ya ditaba e ke dintlha tsa tsone.

0: Matcha SABC ye o ikemeng o e sa tsego le tlhakolo.
1: Batheletše ka iri ya pele le ka tlala kwa tše magareng ga tše dingwe. Dipalopalo tša gabjalo tše di lokollotšweng ke ba Statistics South Africa di laetša gore palo ya semmušo ya batho bao ba sa šomego e oketšegile. Lepodisa leo le tšwelago pele go fa bohlatse mo pele ga komišene ya Madlanga mo lebakeng le Marumo Magane. O boditše komišene gore ga se a gopole go bitša maphodisa a tlaleletšo nakong ya lesolo la bona la go tšea diokobatši. Batho ba go feta ba 44,000 ba šetše nyanyeng ka mešašaneng ye 26 ya ka Cape Town ka lebaka la maemo a boso a go se kgahliše ka provinseng. A re kopaneng ka iri ya pele go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
0: O theleditše tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite.
2: Re tšwela pele magagešo le sa theleditše Thobela FM ke boledišana fa le morena Zakaria Moabelo ke ena a thušang go lekola taba tše re ile ra di tšea nakong yana etelelenyana re boledišana le yena o feta mo rileng gona magane magagešo. Presidente o re o ya go lekola pego ye e mmeileng ditabeng ka mokgwa wa semolao. Ba bangwe ba re o nyaka go thakathakantšha megato ya kganetso. A ke tsebe ona wena o reng morena Moabelo ge ba bangwe ba re yena presidente o re o nyaka gore taba ye e lebelele ka leswa e lebelelwe ka leswa ka semolao o nyaka go iša moragonyana ba re taking this matter to review. Ka mantšu a mangwe o nyaka go thakathakantšha megato ye e leng kgatlhanong le yena. A ke tsebe ona wena o reng ka taba ye.
3: O ka lema gore molaotheo wa rena gore ka mokgare a lekana pele ga molao ge e le gore o belaela gore go na le go se tsamaiso botse ga molao malebana le taba e o tshwanetse le ena a e tlhotlhe mo e leng gore o nyaka go e tlhotlha gona. Empa o tlhakatlhakantsha di-political parties ga ke bone e le gore e ka ba e le gore o lebeletse tlhakatlhakantsha di-political parties ka lebaka la gore ge e le gore taba e eno fela e ba gona e sa ise setlhwentlhweng ya banna nako ya rumiwa e batlaba ya gore e fa di-political parties more especially tsa kganetso maatla a gore ba kgone go ganetsana le party ya gagwe le kantoro yeo e leng gore o eetile pele jale nkare ka tlhaoleleng kare o ba fa sebija seo e leng gore ba ka feleletsa e le gore lebile ba mo fenya ka sona gagolo ge e le gore for review ge e ka se tswelele ka mokgwa e leng gore o be a gopotse ka ona ka lebaka la gore di-political parties dingwe di bontshitse gore ge a iša review ba tlo phenkgešana le yena gona ko a išang gona go leka go bontsha mabaka a mangwe ao a gore goreng taba ya gagwe e sa tshwanela go theeletša jale ke gore gore o tle ba le mahlhakore a mabedi a taba e tee ya ba e le gore mafelelong re tshwanetse re lebelele executive procedures tša kantoro yeo a e bošago le taba tša parlamente gore ka ba e le gore dikgato tšeo ba di tseerego ke tša maleba goba a wanang.
2: Bobotse ge re lebeletse taba ya mospeakara ka gore mospeakara le yena o tshwanetse gore legatong la parlamente a tše magato a maleba a go kgona go kgoboketša komiti ele ya impeachment e le goreng ke yona e tlo ba e swaragane le ditaba tša gona monno a ka thoswa goba a wana e le gore o bona o kare o na le ka tsela yeo mo mospeakara a ka bang le khuetso tabeng ya gore ba nape monno ko wa party ya gešo gona ke tshwanetse gore ke bone gore ke tswa ka sebopose goba motlho mongwe se tla tswa go komiti.
3: Ke ethical dilemma ga go le re lebeletse go speakara ka lebaka la gore party eo e leng gore e mo romile ke yona yeo e leng gore e ditabeng lebele moetapele wa gagwe ke ena o leng gore o ditabeng ka go le lengwe o tshwanetse a leke ka mešogo fela gore parlamente e šoma gabotse lebile melao ya yona ga o ka moka ba tloga ba e tlhompha le gore le diparty ka moka di be le kgolofelo go ena gore o tla tloga a tsamaiša dilo gabotse empa o tshwanetse a titsengkele gore na molao o leng gore o laola kantoro yo a e tshwerego o reng pele lebile a lebelela taba ya go tsamaya ka party line empa mafelelong o tlo tloga a theletsa mokgatlho wa gagwe go feta go lebelela le melao yeo e leng gore e tloga e amantšha le kantoro yeo e leng gore o e tshwere ka lebaka la gore mafelelong bao ba mmeletse dilo tseo ke party yeo e bošang.
2: Presidente Mabane a ke tse o nna o monkwele bjang e fela rena re monkwele ka letlhakong la lengwe o re mabaka a a filego a gore ga botsebotse a ona mo ke yang e no ba gore o re megatlo ya kganetso e kgatlhanong naye ka gore o lwantshana le bo manager a ke tsona le nale reng ka taba ya polelo ya gago ya gore ba le bona ba ntshetse morao ba re ke fologe ke die jang jang jang jang e khatla ba khatlano le taba ya gore yena president ke na thibela bo manager ka nageng ye a ke tsona wena o ikwa jwang
3: nkareke escape code empa akaba ana le ntla empa ga ke bone gore ntlha ya gagwe e be e le ya maleba yo a ka e šomišago ka lebaka la gore go lwantshana le bo manager ke maikarabelo a kantoro yeo e leng gore o eetile pele a o šomišana le dikantoro ka moka le osa le sepodisa le tse dingwe gore a leke ka mešogo fela gore naga e kgona go tlhokomela mang le mang o a dulago mo go yona ga re lebeletse go lwantshana ga go le bo manager ka re motlho mongwe go na le tse ntse e leng gore batho ba ka di lebelela ka letlhakore le lengwe re lebeletse dipego tseo e leng gore bontshi ba tsona di ne kwa kantoro ya gore re lebeletse Zondo Commission le gore na e ka ba e le gore yona o tloga a itsetseng ketse goba a ile a tsaya dithori tsa malebana le yona na ko morago kwa go bile le ba bangwe bao e leng gore ba somile ka mo kantoro ya gagwe ba latofatswa ka ditaba tse di itseego empa a se tseye dipheto ga re lebeletse gana jalo o setse ka ngwaga o motele seripa a le ka kantoro ga e le gore motlhomongwe o tla fetsa term empa ga se nke re a bona boikgafo ba gago bo botletsego malebana le go lwantshana le bo manager pele motlhomongwe ga jalo a ka ba e le gore o na le maatla a mantšhi a o le ka go lwantshana le bo manager empa ke taba le gore nka ba e thomile le mathomong le ga e le gore motlhomongwe o be a tlo a taba bangwe dikontse ka mo phating ya gagwe a tloge a bontsha gore ka nnete a tloge a kwana le taba ya bo manager le ga tee empa mamotlha ge a tloga a ketheletsa ka yona re ka methela matsogo ka lebaka taba ya madlanka commission empa ko madlanka commission ge o ka lebelela ga jalo batho bao e leng gore ba kitimiša ko madlanka ga se batho bao e leng gore ke di-political appointee bontsi ba bona ke ba e leng gore ba humane mešomo ya bona ka go submita CV le go leka go lebelediša gore na ba tloga ba na le matlalo a maleba go tshwara di-position tse di itseego fele go ka ba go le bonolo fo madlanka gore a kgone go kitimiša bao ka lebaka la gore a bana political powers empa ka re lebeletse le la mmamotlha bao ba nago le maatla a sepolotiki ga ba tsoge ba napa e le gore ba tloga ba ketemiša ke molla go tshwana le bao e leng gore ga bana maatla a sepolotiki mmamotlha le yena a tlhokomele gore a se ka ba motlhala o mongwe wa batho bao e leng gore ba šomiša mo maatla a sepolotiki go leka go efoga go ikarabela mo ditabeng ke dingwe tseo e leng gore di tloga di dikoloa kantoro ya gagwe le yena Cyril Ramaphosa
2: aga go na le ba bangwe ndate moabelo ba ba rego go leka go iša pego ye go lekolwa gape ke go no tšhaba maikarabelo a moporesidente wa rena wena o reng ka tabae
3: o na le constitutional right molaotheo o tloga mosireletša gore seo a sa kgotsofalego ka sona a tloge a se tsentsenkela le yena a tloge a iše go bao ba o tseba go feta ka mokgwa e le gore pego e beile ka ona go leka go mmontsha gore na e bokoa go fitlha kae goba e na le maatla go fitlha kae jale o tloga exercisa ditokelo tsa gago ka baka la gore ba re oya all equal before the law jale le yena o tshwanetse a šomiše maatla a gagwe a molaotheo gore a kgone go betsa gore ka nnete le ena ge e le gore leina la gagwe le gagabiša marageng ka bomo a tloge a ketloša mo marageng ao a bontsha batho gore ka nnete nna ga ke na molato lebile melao yeo e leng gore e nthegile ke ye le ye leng o tshwanetse a dire seo le ena
2: wa tseba ke nyaka gore pele ke go lokolola ke ne go botsa taba engwešwa ke tsebo nna o e bona bjae ya gore ikonomi ya naga ye go na le baetapele ba mokgalabe o a Ramaphosa a ba kgethilego bjale ka ditona bjale ka batlatša tona gore ba mo thuše bjale ka moetapele wa naga gore ikonomi ya naga ye kgone go tielela e ye pele e ke bolela bjale le wena a leka kua Durban ke nyaka gore ko kweša yena gore na o reng
4: as they can gain economic value from conservation now here in KZN that is being used to good effect and in a number of areas as well wildlife areas can become financially vulnerable viable and we can also through involving communities need to see the benefit from conservation. Years ago I became associated.
2: Munna o bolela ka taba ya gore le mashoka di portfolio a ile gore a gona gudugudu bile motho mo gona le di portfolio ka mashokeng a uaka re ka a ga thusa di mo tshe di ba le gore di gone go matlafatsa economy ya rena ka di portfolio e re toga mo re ya bo Kruger National Park ne tiko gore re ya go lefela ke mokara le ka go emeletsa economy na gona le ba eta pele ba bangwe ba o batsebago o ba gona go go emelela bjale ka yena ba bolela ke ba di bolelago
3: Re le ka ba Afrika Borwa ba sa pele ba gona e no ba gore bontsi re lebeletse mo e leng gore ke ba re ba silweng ba e leng gore ke ba bokoa le bokgoni ba bona gore na e ka ba e le gore ba ka tsamaisana go fitlha kae empa ga o ka lebelela go na le batho ba bantsi ba e leng gore ba ka dira go tshwana le ena gomme bangwe ba tloga ba dira go phala ka mokgwa e leng gore o dira ka gona empa o tla lemoga gore ka mokgwa e le gore baetapele ba kgethwa ka gona e ba taba ya re lebeletse political appointment re lebeletse deployment ba lebeletse batho bao e leng gore motlhomongwe ba batsa ele ba kgausi le bona empa ga ba ka ditsintela bokgoni ba Aforika Borwa ka bophara naga e lebele e kgona go tsamaiswa ga botse ntle le go lebelela taba tsa sepolotiki go ka lebelela batho ba bantsi ba tloga ba dira bokagone ka ntle ga polotiki go feta ge ba lebeletse ka mokgwa e leng gore polotiki e tsamaisa naga ka gona ke mo e leng gore le presidente o tshwanetse a fe confidence go badidi ka moka gore ge o mongwe le o mongwe a ka tloga a šoma mo kgonane yeo e leng gore o e tshwere a dira gore Aforika Borwa e šome Aforika Borwa e ka ba naga yeo e phadimago even economically o feta go lebelela maikutlo a sepolotiki e taba tsa sepolotiki gore na ba tsamaisa economy jang o tla lemoga gore maloba bae ba dira economy di-zone tseo e leng gore ke dingwe a senke di tswele pele empa ga ba ka tloga ba lebele disetsana tsewe maemo ao go ba phela ba re to create a viable environment ya gore babeeletsi ba bangwe ba kgone ba tloga ba šomisa naga go leka go golega le go gola naga ka ditsweletsa tseo e leng gore ba di tsweletse ke le ka kgatlha kudu mengwageng ele ya go feta se ba tsweletsa taba ya rural development ke ile ka nagana gore ba tse e šomisa ka mokgobe ke gopotse ka ona gore ba ka kgona ba tlhabolola dinaga magae go leka go etsa gore diekonomi tsela tsa magaeng le tsa kgale di kgone go šoma empa le khumana le gore le bona le ba ile ke le ka mogomong wa go tsiya go aga di shopping complex go magae ba ile tsa rural development ke le gore a se rural development ke ba bare ba ile kwa go tsiya tshelete e leng gore batho ba kgona go boloka go magae gore e ka tropo mo le ba tsantse ba dire economic zone so e leng gore di kgona go gola le batho ba magae ba se ka tsa mo tropong fela go le ka go khumana mesomo ya le ka mogo e leng gore kana kwele ya apartheid go be go le ka go
2: aga a re rume monnagešo ke nyaka no botse botsengwe she mafelelo ya gore na tshipidišo e a swana na magareng ga dilo tse pediše go tlhoka kholofelo go ba vote ya go tlhoka kholofelo go moeta pele wa go etsa Ramaphosa le go tloswa ga gagwe ka yela ba reng ke impeachment ya ka parliament dilo tse pediše di a swana di voutela go swana ge motho a tshwanetse a tloswe maemong a gagwe vote of no confidence ga mmogo le ele ya impeachment ya ono rei re bona ka re monna o a sa loketse ko o baka mo ofising tshepidiso ya tsona e a swana ka mola parlamenteng
3: a tshwane taba ya motion of no confidence e nyaka 50% plus one ya gore motion o kgona go phasa ebile motion of no confidence a o tlo wa mana kudu le tso e leng gore president o tso di benefita go motho mongwe ya pensioneng le tse dingwe empa ga re lebeletse taba ya impeachment o tlo lose everything e leng gore o kgonne go e gaina ka taba ya position ye o tla lemoga gore president o tlhokomelwa go fitlhelela a se saba gona lefatsheng la kakeno empa ge motion wa impeachment o ka tloga go atlega gore o tshwanetse a tloso maemong ao a ka sa humana seo le se se tee mo kantorong eo lebile le bao ba ka sa tlhokomela go tshwana le gore ke ba ga presidente empa ya motion of no confidence ga ena ditlamorago tse di jalo e ba taba ya gore o yo tloga setilong gomme a dire a ntsha di-benefit a le ka ntle empa a ya ba e le gore a sa tswela pele ka mosomo wa gagwe ka lebaka la gore a bana boitshepo mo kantoro eo e leng gore o e tshwere
2: Zeks Mwabelo re le boile go lebulešana le wena monna ke re na le kholofelo ya gore ke dimo di tare ge di tswelela ra no tare le tsheka o tee ka o tee le ka ba seka seke ba rena ba dipolitiki tsa o fapa ke merero ya dipolitiki ba o fapana fapana re le boile monna ke sho le ka moso
3: go labogane
2: o tle le tshebela FM le go tlhagatsela Afrika Borwa.
5: Ke nya ka gore o tlo ntshe ka magadi ya ka saki.
6: Okay.
5: Bo bona ka go ntshe ja magadi. Batho ba ga mabona saki. Abanya ke go mphathego.
6: Oh.
5: Jwa le go gena. You are my last hope. Ke ke go pela go ronthege tle saki.
6: Pietene re thabile mpotse. Ke tsanetse re go tsake bya iso.
5: Ka anything. Ke go tshepisha le nna ke tlo gona go thega.
6: Yane.
5: Ka anything ye bona go inyakang. Ke ba le tabe ya go ya go ya go tlhalana le dimakatso. So ke nyaka go tseba gore wa e. Gore swa.
7: Ke tsala bo medi le tsa bahlakunga ka le bakala papa di a khwele a mabotse magareng a setlhopa sa TS Galaxy ke tla ba ithilana le Mamelodi Sundowns ka siri ba gara go tswa iring ya boshupa re tlo go tlisetsa mahlakung ka metsotso e mehlano go tswa iringa ya boshupa 5-7 mahlakung o shego bya love medi le
0: Tatima, lwana lentjula ga go le kwa ga le mo go taba golo ka Dr. Moloko Mashamaite.
2: Ke nne dimagare shipushana eno ba etile khone ya re na maikuto a ga go motheletse ke afe. Go se petro sa mo president se re maphosa sa gore a ka se itukolle moshumo. Bo ipiletse e be le yo bontshile bokwele magare so. Ya re a thau a fologe. A folo le ma ba ba bangwe ba re bolela e ba re botsana mo barawa. A folo. Ubona ile tsepeto sa maleba se a se tsheneng sa hore ha ke sa tswela pele ke sa le mo president wa Afrika Borwa ke kemisheditse ho isha naga e pele ho fita mafelelong a leeto laka
0: mo kgweding ya bashumi tswela pele go tlhompha moshumo wa gago tswela pele go dira ka bogware hashtag ke moshumo wa gago moshate wa tsebo le boithabiso
2: re tla pele magage sho le sa tshele tshebela FM le go tla gatsela Afrika Borwa le bakeng la bela magage sho kinga go tsheba tshele di rena mere tshele pele re bolela tsana ka yona tabe ka bakala hore le ntjula ga go le lona le tsantsho go gala mo tshele di go bana le nane o le le dire tshe wena dumela mo tshele di ra amogela nane o le go tshebe
8: doctor pa ke ma itse
2: arlo ching
8: le le ke mo koni
2: re gona re lena re gona re makobe
8: rona na ke tabile ka gore ke a tsiba gore go tsene motho le gore ka tlaba mo president go bana le bogale jo ba le gona gore ke ba etape ga ba ne ntira mo phosana go le yona ile mo gone ya ke na pekelela ke ile ka re go fetse go bolela no go mabana mo Facebook ba ntumela di message ba re no na ke tsebe tsholo ke bolela too much le ga le gone ke sa bolela too much ke ke tabile ga mo phosa ga e fela
2: ya bo le bo ga monna ke tsutse ke tsobela FM re go tlhagatsela Afrika Borwa itlela pele mo go tlhobela FM le go tlhagatsa ka tropong go le apolokwa
9: bo shuku bia go tlokofallwa ke yo moratago bo garola pelo mmono ga Atlantel re ikushisha gore go botlhokwa byang go boloka wa leloko ka seriti di thulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours ga o tsentsha gopelo wa khwetsa gape le 200 randa ya airtime o akaretswa maloko a le 13 go morerote SMS a thobela go 49202 o 49202 Atlantel Life ke FSP yo idumeletse go le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlhoelo.
2: Libyana re setlela pele magage se betlame tselo se mpedi go ya go area pele. Hey, le naba ka province ya Bokole bophirima, Northwest.
0: Northwest e re kopantsha le Botswana ka bogabo le lekhumo la diminerale. Rustenburg o rugetsa go 92.1 go ba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, go shata go tsebo le boithabiso.
2: Se tswela pele magage se motheletsi lwana re o dumedisa, thobela.
10: Mokone.
2: Arlo cheng, sorry.
10: Le ga e mokone.
2: Re gona re lena buti.
10: Ntlo e magage cheng ga Ramaphosa gore o re ke a re go di a review ka Petrose mola before khotiru la uri le ke go dumela sengwe le sengwe se khothe se bolelang ya le wa re maka ja ga re hore tshepiso re ene o go dumela nane nga na tlhana maka jeno ene tsa bolo ho bua tshetho re tsanya ra mo statement sa sa u dumela se a buri tseng re na ma South Africa
2: ya
10: e a tswele ke ja u riviwa a ya le se parliament e ba re ga taba ya impeachment
2: gore ka mantšu a mangwe a se ka tsentšha letso ka parliamenteng
10: ee nga dumele se se dileng ke constitutional court fela
2: ya
10: ya leboga mokone
2: ke bolebogile sorry o theletse thobela FM re tswela pele magagešo o mongwe motheletse shura o amogela le wena dumela
11: mokone wa ntšhidikgolo
2: re lotšhitše papa
11: mokgara ba gešo se ke ka senya sebaka khosi ge be iwe be ya ke tshaba
2: thobela
11: e tshitshi we tlo sha ke tshaba
2: ya
11: batho ka moka ba ba buletjing gore ntate ra maphosa a folora ba libetja se bona ba mmeileng swantse ba boe gore na bokekana
2: ya
11: ba re le bona jwang kekana gore ntate ra maphosa o jwang ba kwerena
2: ya
11: iske ba ntate mashamete iske ba diantela ko go beya motho bampara gore one mistake ka di a so wa fologa ntate ra maphosa o tshwere ka mo go fisham a gone motho a tso kgona go dula mola ba no bolela ntate mashamete nna ke le kekana ke ra ba emele rena ba kwerena re bokileng thobela
2: ke go lemogile tlo le tebele motho wa bosboba sa motlhaka points matlakana ba re ka tshwanelo dipuitso tse nkebe di botsišwa batho ba e lego bakgetsi ba bangwe re no ba re bolela motho mongwe le ka nako ya dikgetho le go batamela re batamele empa rena re botile go baetapele ba kgona go dula le mona ditulong tse le ba di dutsego ke rena nkebe ba botsa rena gore bana le bona gore monne o sa le maleba go tswela pele na gore a ka buša naga ena ba botsiše batho e le go bona bakgethi magagešo ke ka baka leo ke rego tswelang pele gore ngwalela ke bona ba legolo masome nneši ba ba re ngwaletse mo a Ronnie Kgapele a re moporesidente wa rena moporesidente wa rena le ge a dula a no ba moporesidente a gona motho a ka mo tshepa ka baka la gore a ka se tšee tšhelete didolara wa beya ka mo sa tshwanelang go ba gona ke Nkgapele gore diale magageso a ron mapete Nkgapele o mongwešo ke nakedi shelter moremi a thobela Dr. Mashamaite presidente o dirile botse batho ba rata taba tša batho phalaphala is not government it's a farm ya gagwe ang re bone o mongwešo ke Jimmy Mabapa a re thobela Dr. Mashamaite le sese o ratile ka mowe re leboga sephetho se presidente wa rena a se tšere go sa o se folowe setulo a utswa tšhelete ya motho phošo ke gore o swara tšhelete ye ntšhi ka lapeng la gagwe ebile ya dinaga di šele ke nna Jimmy Mabapa ke le mo mmamelodi ga gešo ka kua bobirwa ka kua ga kgoši phoko o mongwešo ke Mathatse Mota a re thobela ka mošate Dr. Mashamaitele o ratile dumelang bobedi bja lena taba yeo ya ntse fela wa tseba ke thabile kudu gore a sa a itokolla mošomo wa gagwe ka ge e le moetapele wa mmakgonthe e rometswe ke nna Mathatse Mota ke ngwala ke le motsebitiela go la seruleng o mongwešo ke mologadi mologadi ngwana sai a re kgotsong mokone lekgadi ya ditlou ka moue gašong go bolela nnete presidente o tloga a tšere sephetho sa maleba ka gore sa gore a seke a itokolola mošomo wa gagwe gape baetapele ba dipolotiki ba gatelela gore a itokolole ka ge ba nyaka setulo sela a se dutšego ke moka batho ka moka a bona a ba bone ditaba ka leitlho le la go swana mare bone o mongwešo ke Kaizer Grootman a re thobela Kaizer wa Grootman a re thobela mokone ke ema le yena monna uwe a fetše pele ka dikhomišene tše Kaizer wa lekhosi go tswa mo ga thoka gauso le Apollo Light Joyce mologadi Nkwana a re thobela mokone lekgadi ya ditlou ka mouwe presidente o tloga a tsere sephetho sa maleba ka go se itokolole setulong sa gagwe bora dipolotiki ba e gatelela ka gore ba inyakela ditulo ga ona se sengwe ba neng ba inyakela ditulo le gore mo re dutseng gona ke gale re dutsela re nyaka o batlamela mola a dutseng gona mola phasane phasane le yena sure Dr. Mashamaite dumelang le o ratile ka fa wem sephetho se sa presidente sa go senyake go itokolola e toga e se sa maleba legate ka gore o tseba ga botse gore o dirile bošaedi bja go lota tšhelete ka disofeng bjale le ka mola ba o tlo bereka ga botlhoko monne o ga botsebotse le babereki mmogo le yena le rena re le badudi ka bongonaeng re re o be a tshwanetse a no ipeela ka tshokwana man ke ba ipeele ka tshokonyana o bo tla ba kaonana Monica Selemeshu a re gotseng Dr. Mashamaita Bokone le o ratile ke kana ka mowe nna ke thabile kudu ge a re a ka se itokolole ba mekgato ya dipolotiki ba ganetse kudukudung a ba iname sename se ba tshele moporesidente a mo a no šomela setšhaba go fita maemong a gagwe ke mo ga molepo podile mo ke mo kodulang gona Jimmy Masopo ga šule ena o ngwadile mo ore kgotsong ge e le presidente Ramaphosa a ka se itokolole go fithela nako ya gagwe e fela ga botse ke nna Jimmy Masopo ga go tswa Madisa Ditoro ka mo tikologong ya Zibitiela ka mom o mongwe šo ke Potsotso John a re kgotsong Dr. Mashamaite ke bona e se maleba gore batho ba eme ba ema emiše ka lotu le tee ke mekgato ya go swana le ya ganetso ke nna Potsotso go tswa Bosa's Hook o mongwe šo ke phela dimologadi go itse mang a tlhobela Dr. Mashamaitele o ratile ka mowe nna ke bona e le sephetho sa maleba ga a emele sephetho sa maleba e te e be gona a itokolola goba aowa ke nna pheladi ka mo mmankweng ka mom ra lebo batho ba mmankweng ge le lena le re theletša o mongwe šo ke mogafe kgwatlha a re kgotsong Dr. Mashamaite le o ratile ka mowe nna ke ema le moporesidente ge a re a ka se itokolole gape ge a itokolola o tlo palelwa ke go tšea magato go bao ba tatetšwago ka komišeneng ya matanka wa tseba dilo tša senyegela go ya pele o mongwe šuke Wesley Sello a thobela Dr. Mashamaite presidente o nyaka go kgorometswa bjale ka wheelbarrow ei o nyaka go kgorometswa bjale ka wheelbarrow gore a fologe setulong sela Wesley Sello go tšwa maga mašilane ka Witbank ga gešo kumala ka marišaneng o mongwe šoke Alex Lesiba a re thobela Dr. Mashamaite le go ratile ke kana ka mowe sephetho sa moporesidente Ramaphosa ke sa maleba ka gore sa gore a seke a itokolola ebile le ranta ya rena e tsošitše tlhogošio re e bona boradipolotiki ba nyaka gore sokotša mola ba bona re phela boima kudu-kudu-kudu-kudu mola bona ba phela manobonobo ke nna Lesiba marakalela go tswa Silverton ga gešo ka kua Roy Vale namile re lebogile maga gešo ke leka go dibala ka bontšhinyana man Lilian ke ke Wini Semenya a re a ke bone phoso ge presidente a ka tlogela setulo sa gage o ngwadile ga sekgowa Wini Semenya o ngwala ga sekgowa or I don't see any mistake ge a ka tlogela phoso ela ya gago setulo sela sa gagwe sese wini a re jeng ka sega ga borena monetho Lilian Ramabele Shulu Sofia re kgotsong Dr. Mashamaite ka mokgatšho le o ratile nna ke tsebile botse gore presidente Cyril Ramaphosa a ka se itokolole gape ga se a utswa tšhelete ya motho yena ge a sa bule molomo ga ba a ba motlogele ya a ba motlogele ke nna Lilian Ramabele le Sofia go tswa Sokodibeng Mabulane mo R37 Road Moshate re a leboga ba gešo ka moka lena batheletsi ba le re ngwaletsego re leboga kudu wa tswa re leboga tswelang pele go dira bjale Zia Khala e sa le gona
12: City, it will happen. It will be a festival in Moswana Noshi, 27 June 2026. Mosan City Super Bowl.

0: ba se tsema dulo sa mona gore o tsema dulo mpho be ke sa bona gore o tsema dulo mo netso he a be madisho
1: mo di mole le di thogwa tsa yona ka go ia phela mo go 89.8 go ba e ponya gago ya SABC Plus Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
2: Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
0: Awa yo lana ke khulufetse ke tloga ke khotofetse bela gona gore wa o tsere madule monetso a re nemere o fetse ona ga kewo go fetse re dwe fa mangkuku baby

wena go go botsa fela gore sontse ga sere tswang mo go sona go be go nna le liemaema go be go tlhaforokane go sharakane e le liemaema gore go kete kwa bo mmamotswadi e re go botsa gore mmamotswadi a se fela mmaweleng re gonne go tlisa ngwana le faseng gona le batswadi ba ileng gore ba tlhokomela bana ba ileng gore batswadi ba bona ba babeleng ga bana le taba le bona ke ka fa o rena re reng wena go di tsa ngwana wa ileng gore ga se wa gago wa tswang ka gare ga popelo ya gago re go

wa bona zoom zoom ba re ganye ke le shata ganye ke le shata bile ganye ke kolo ya lebelo nya ka o tlela o iketlile go bole ka gae o hlokisha o sna motho go tlhabelang le shata mana o sna motho go balabalela aba balabalelang o itile di je the komoro so ba ile ngore ka nete ba tsebagetse ko mora go nyana ka bo 1970 go fithela mafelong mathomo ga bo 19 ko mafelong ga bo 1970 fithela mathomo ga bo 1980 le gona bele ba sagalagala go pula gore ka yana nako mafelong ga bo 1980 ko le ke mora ile ngore line re tshebile mongwa ba itapela ba sehlopha sona se mo ile ngore malopa maloka sehlopha se ba hlakane ba ile ba ithuti gone ka kwa Tuskegee University ka 1968 mo ile ngore ba ile ba saena contract le Motown ya ba ile gore ka 1972 go gona mo ile ngore batho ba batsibile ba tsenelela ya batho ba ipitsa gore ka bela gore go diragalang ya ba ile ge university na le batho ba ile ngore ba tumile di celebrate university ka nana ko yeo ya ba batho ba ile ngore ba diragala diragalong ba diragatsa diragalong ya the Jackson 5 ga ba le letseng la bona la mmino e rena ba re go potsa gore go feel about sweet love ile go le 25 November 1975 go tswa go album ya Moving On ya le tlhaka Night Shift ile go le 18 January 1985 resolve tshe mmino ke le thabo ya gago ya le khono ka zoom ya ile go le 30 March 1977 the Commodores ai yeah I get tsebolo ba go isha kai ba bamba yo wa tsa bankisha le naga ba go isha le naga kai ba go isha kai na bankisha di ntlhetsa di tsaba gore re go kwa gore ka bela gore ka ire bobedi di tlabere fetogile ka sepopego se sefe wena se shute ge re boya mo kamoro ga di ditlhatsa di tsaba re nyaka go kwa gore go moshomoshiwe Godfrey Pandeka o di tsore ka sepopego se sefe na ga se re go fana ka meshomo wena ba itopela sesengwe se se kaone nyana ba gone go be ya borothota fleng

0: Dumelang Matuka.
1: Dumelang morao le botlhale ka mo phaposing gaso. Re sa lebalele bagwera ba rona kua gae.
0: Dumelang magwera.
1: Bagwera ke a ba bona ba dumela lena. Dulang fase re tseneng ditabeng.
0: Yeah.

0: bana ba matoka go be gona le mogalabe wa botlhale mogalabe yo o be a bitswa gotlhe mo motseng go fa batho tlhatlho le maele gabjale o be a setse a e goletse ke re le ge a sepela o be a dirogo go iša maoto yena mogalabe yo o be a dula le morwedi ago wa mafelelo e be le balapa la go itlhakela e fela ba be ba humile go tswa pelong ka metlha ge letšatši le tlhaba o be a e tlhoka mafore ka fase ga motlhare o mogolo wa morula o be a dula a bolela ka mogekolo wa gagwe mmalekone yo a bego ba dula botlhe ka fase ga motlhare woo o be a re ge a bolela ka yena o bone matlho a gagwe a bulega le a be a wetse o mmone a memeela legano la gagwe leo le senago meno le bulega le bontšha bophelo
1: matuka o tsebe gore batho ba bagolo ba go tsofala ba rata go bolela sena sete ka legolo mmatuka nna ga ke rate o dula le bona sebaya se se telele
0: goba gona go bia longanaka a kere kana go yengwe ba le bala jelege yo ra golo o be rata go dula le ditlogolwana tsa gagwe ka tshatsi le lengwe setlogolwana ba ile ba semema moletlwaneng wa mogwera wa gagwe ga a fetsa mengwaga e senyane bothata bja gagwe o be a sena dieta ka gore se sengwe seeta se be se pharogile ga be a bolela le ragolo ragolo o ile a re o yena a nyakane le lethale gona ka fao gae gore a mo rokele sone a kgone go ya moletlwaneng gantsi ba le gare ba nyakana le lethale ragolo a go go iša maoto bjalo o be a le gare a botsa setlogolwana sa gagwe ka tsa bophelo bja ge bona ba gola ba rile go hwetsa lethale ba boa ba dula fatshe motlhareng ragolo a thoma go roka seeta sela ka nnete letšatši la moletlwana le rile ge le fitlha aowa setlogolwana sa tlhapa sa apara sa laela ragolo gore o sa ya kua moletlwaneng nnetse ke gore moletlwaneng gona ga se a kaya le ga teetee ka gore seeta sela ragolo o be a se sentse le go feta o ile ya go raloka motseng wa kgausi mme a bua moragonyana mola a bona gore aowa ragolo o tla nagana gore o tswa kua moletlwaneng ka nnete o ile a boa ya ba ragolo sa le moreteng a mo oba ka letsogo gore a tle go yena o rile a sa re wa bolela mosetsanyana ragolo a go ya mogomoja a re
2: dula mo fase ngwanangwanaka ke a tseba gore ga o tswe moletlwaneng sa mathomo se o sa tshwanelago go se dira ke go bolela maaka maaka ga a na moputso ngwanaka mane bjale o tsebe gore ra kgolo tseba tsotlhe o nthele ditšeakere ee e fela gore bjang nka se go botšele ga tee o se sa tsoga wa bolela maaka o bule pelo ya gago o tshepagale o tla bona o tlo ba motho wa mogola mo setšhabeng ngwanaka mane
3: ke kgopela tshwarelo ragolo
2: ke a gokwa
3: ke be ke sane ke go lenyamiša ka gore seeta sela lebe le se senyeditse sa ruri
0: ge ntse ba le gare ba boledišana bjalo morwedi wa mogalabe ke ga ba theleditše a ba lebeletše ebile a kgatlhoke ka tsela yo tatago a mo thuša go godiša bana ka gona le rile ge le sebela letšatši ba tsena ngwakong go a lewa dilalelo ba etiša ragolo ka go kwa go lapa a napa a totoba a ikela ka phapošing ya gagwe a yo patlama pjalo ka metlheng o be a ba anagela dinonwane pele ba robala ke moka mmago bona a notlha a ba tšea ka o tee ka o tee ba robetse bošegong bjo ba ile ba tlala malaong a moo ragolo a patlamego gona
2: ei bana ba ngwanaka le hono le lena le botša nna dinonwane ka moka ga lena o mongwe le o mongwe o thea nonwane le dira bjalo ka go šela na ke re bana ba ngwanaka
0: ka nnete ba ile ba dira bjalo ba botsa ragolo dinonwane ba be ba robala ka o tee ka o tee go fitlhela go šala setlolwana se tee se le sa thea nonwane le sona le go fetša a se e fetše a thoma go potuma le yena
2: se sengwe sa mosela seripa
0: ke moka gwa re tu morodi o ile a lemoga gore botlhe ba robetse a ya rwala bana bale a ba iša malaong a bona o le ge a re o laela tatagwe a noko a sa fetole ya ba o iketse bo ya batho o no mme ya botse ya ba o a moreta gore a dumediše mmago bona ra ise be selemela o ile a leboga modimo go mo fa motsadi wa go godiša bana ba gagwe ka tlhompho le lerato bana ba mmatoka diputswa le tsona di botlhokwa setšhabeng a re ba fe lerato le borutho ka dinako ka moka sesiwe sa mosela seripa ke a tshepa gore le ipsinne ka thuto ya rena ya legono fele re botsange nna na a ragolo o be a rata go dula kae gona gona o be a dula le mang gona gona o lokisitse seeta ka eng ruri nna ke a lebotsa ke le mmatoka lena ke re go botlhokwa gore batswadi ba fepi le batlhokomedi ba bana ba anaga le bana dikanegelo ka sela yo ba tla tseba gore batho bao ba phetse go pele ga bona ba tlhagetswe ke eng netefatsa tlhe gore o nyaka dikanegelo go tswa go bageno gape se se tla go thusa gore o be ngwana wa tsebo le maitshwaro wa mabotse go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago
4: Bye.
5: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
6: Kanagalo ya tsogang. O tshwara ka mikhantso ke SABC Education mo go thobela FM. Mara lo ke kisiti ba lendire. Six mogashwa, biketo mamila, le pusha sbolepo. Mwana re ke burulong sbolo kwa magongwa. Ba tjoletse michene le milimo. Ke rolo sansa tege le silone ntekwa. Mo tjoletse le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti alila mola. Mola mo tjoletse mogolo ile Isaac Silo Mashila. SABC Education. Enrich minds, enrich lives.

0: bonita ke mo wa ba bene o ratane le bona kamka ba hona ba ba ra rukila ratane le Michael Jackson.
1: Michael Jackson,
0: yeah Madonna ga se re pele tse kae Madonna le Michael Jackson o bana la ka ro mo ka ba lukile kudu Madonna wa tla phela a mo fike e DJ
1: no ya
0: o prince o ratane le Madonna.
1: Okay, ke ya bona
0: le le mang o lo mo wa go bapala wa go thubula dingwa thubutse dingwa dirile di eng wa bapala basketball what is abetse golo o motele tele
1: Jordan no ke mona man wa bang nna nyana wa tshosa e le wa ba le di tattoo mo swa tsho ke mona dina la go lang tsha
0: ke mabene yeah o le no ratane le Madonna.
2: A nka itsepa Madonna.
0: Ke go tshwara ho fisha kana go ya gago. Ka mo ka batho ba le kgatle go wena. Madonna. Ya, go ka mona le gona ba nong eish.
1: Eish.
0: Ya.
2: E sala ka mogolo.
0: O sala ka ona mogolo. Se tshwara go mona le mafelelo.
2: Mo di gugulung man. Ai man a sala ka mogolo man Madonna. Bona mengwa ga ile. Ena gona le ka bothata. Ke nako a re.
0: Okay, ke nako ya re rebolele ka tshebe lo re di re gopotsa nako e la mengwa ga se shu yege. Okay.
1: Yes.
0: Bona. What's the hono ke nya ka re regresa re taba tshipela. A tsi bogeba tsa go polana.
1: Okay.
0: Dilo tshe beno re ge re le bapetsa le gona. Dilo tsa gale tshe beno re go di bapetsa le gona ba no. A di kwa gale go ra go nna go kwisha ga botsotso go reng go be go le ka yona tsela yeo. E be gone ga joang kana go ile gale.
1: Ke tlo
0: fa motlhala ne. Gogo wa bona gogo.
1: Ya.
0: Gogo e be gone go jiwa ke balapa ba o ba ba 6 or 7.
1: Yeah.
0: Ya, ya, ya le kitimi sha ke ka ya hlabi ba re go hlabile go ka Sontaga.
1: Yeah.
0: Le ka ija le lapa. La bela gona go solela le baeng ba ba beng. Ba tshile le bele tsa ba bala di jong. Are shepele fast one.
1: Okay, go
0: 2026.
1: Okay.
0: Go go ke ja ke nnoshe. Ke putsa ke re ganti di go go di sha shobane na go ba a di sa swana le nakwela ya gale. Go dira ge jeng ka di gogo. ke mo tsala go fa ngwana hore dilo tshebelo re be re gona o di dira kana go ile gale fela gona ba nong a o kare ga di sa direga ga botse ye nngwe gape ke nna ga nangwe tse bakeng
1: okay mputengwe
0: o sa go pela robo go le botsijwang go noroba la fase le batswala ba ga le roba la
1: fase yeah
0: ka mo ka le robetse fase a gona o tla tlenga re nna go roba le fase
1: o sa khatela o robetse ka kitchen o robetse ka fase ka tafola kae
0: ke eng se lo se se dira go be botlhata le gone wena go itile batla re epola no taro bala ka mo kitchen mo fast ka paro ra ke boela morago o reng sa tlhole go le botse fela go kile go ba botse go roba
1: go bela bora go ke a bona ga be le bile re a ke tla buka
0: sho se ya al sanya ka roba la mola le ke leng la ipsina ka roba la gona botala le gone a re keng re boleleng ka tshedingwe tsa dilo tshe e leng gore gona ba neng go bona gala di fetogile gore wa di dira ga o di sa bona gala di le bose go tsana le ka tsela di kileng tsa ba bose ka gona go bo di dira kana ko yona e la ya khale ke sa fela gere ke le ka roba la fase fela go sa tswana
1: mara bo a sa di
0: o ke le ka roba la fase
1: ke likile no man ke tsogile ga ga bshego monna e
0: no o go ka re wa ithopa so
1: e ga ka nete man awa
0: o go ka re wa ithopa ra o reng re betse fase mo ka moka ya le reke gogo le ba bane le raye go nyakega yengwe ya bobedi
1: selo
0: se be re se ja re le lapa ka moka a re ke re bolle ka yona ke kae 5 no re ba kae go kantsa le rena re gona go ka maikutlo a bona ka tlhokopoledisano ya rena ya le gono
1: tselelang ka mo di DMing at Skumbuzo Mbathele at Bolana Setaba ke matlakala rena a Facebook a tlele fa re following re shaleng morago go at Bolana FM ya ka Facebook X gape le Instagram mo mogaleng le shumisa 086 000 2452 086 000 2452
0: koshela tla go ke makhadzi entertainment are Pico go.
3: Se ke stitse sa gago sa go fepa ka tshedimo sho le boithabiso bya Africa. Hip sine ka kgwedi ya Africa.

0: To Slick Angel Amantongo Mani ke le motso le sometse la go iri ya bone go le nana o la ntshirugele a re o ralokele mmino fela re o ka la mmino go tshwa go shelf ya ka go di
1: expensive radio
0: e dura ga nete rile a go romele molaetsa re kwe gore na e ka ba go tlhokopolo ditshano ya Renel Hone wena maikutlo ga go ke mafeng dilo tse bene gore a di sa swana le gale gore go lebella le hone gore ga o tsotse go fetogile go itla kae
1: mmh
0: ka ka go ra go go berija re le kamoka ba ba sa go bona tshedingwe tsa bona are teletse di gatisho tsa lintsho tseo ba rometsego yengwe nka yefa
2: mmela ka ba tsikwa sa ntshiro hele school lo wena madam speaker
1: hello
2: ke sa lebale le yena mane ka mo mane khoni Constance wa machipa bona batho ba ka ba tswa dilotsi ntshi ntshi ba tsana ke nagana go morao nyana kwa kwa ena go tsho sa fisha ba selemo ba re gona re bala ka montle ga nne tsa o sa gona gore o ka nore bala ka montle ka mo e uima mo le pass le re phela go lona so ke se go polang ga botse gore mo rawanya nako ga lo sala ka mathata le di dintlo tse ber sa yo re sa go no di kia re robala mara nne tsi uima go du wa le no ga me ka mathini go ga mogetse
0: mo re tla latswa keng
1: o da latswa ke mogadi tswa
0: wa tswa ke go na le tlhong ya go tshusha e ba ka mo ka montlong ka fa Jeko
1: go jwa zanini go tsena ke kwa go mo fela rena oh mona o toga sale mesong mara re fitla bo shiu no no
0: 0860002452 0860002452 ke nomoro rena ya mogala a ke re bolele lwana dumela
1: tobela
3: ka bui le madam speaker le kae
0: re gona le kae na
3: le bolela le phiri ne go tsa motlolo
1: thank you phiri
3: Hi. Garlegele lenta ba tshedingwe tshidi tsa go tshosa.
0: Mhm.
3: Ha le go nana ntwe ba ibi tsa gore re sheba ka ntwe ba ro ke morwa sebete. A ke tsela
0: ke ke ntwe go jiwa ntwe.
3: E morwa sebete o tsa re ba dira ngwe tlhang le madam speaker. Re tsia me tsiri ya tshela ka gare ga ntwe ga Scotland go ba ka gare ga paketana wa tshela le tswa go shiba ka go shiba ka ona metsa le tshwetse le tswa.
0: Oh.
3: Ga nwa lo khale be re a para bo go rogo le sehla monna ga nwa lo ka tswa ba para bo rogo le sehla se khomposi.
0: Le sehla ke eng ke bua para jalo.
3: Le sehla ka mogare sa para ke ntruku mme re tsofe ya le.
0: Oh.
3: Go to wa tera tsho go re tsama botlhatsa mara ga nna go folo ka sa go dire.
0: Mhm. O go gara wa fella ne.
3: Ke tlo khale be re tre re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re kwala ga di kwala re ka di traya re be re tshele ka pa re le tsha mola ke mo ga iba traya re ngwe re e bo tsi di dira re na e ga di mele ma so ga na ile go batle go bale ke di nego ke le ke le ke le chama boy
0: ya ya
3: a tre tshe ka le tsapa
1: ya a igwa le tsapa tlhogo
0: thank you pili
3: ke go go le go le bo tsama na ma go bona re re tsora ka go kutse rije ke rena ba re fa ri toro go tshe potsa go gwahla mona ga o ka re bona sekhomputsona je ke dipodi go tshe ka ona mogola o ba re go tshida ga e bola se se nontshi tshe go kolobe a se tsiwe mona
0: ya o sa busheletsa le gona banong go ja ka ona mogwane le na ba go bola o ka e gona phiri ona bana
3: a ke re ba le bile wa tsa sekhomputsi mona mirimo o ntirile ka mogongwa na magoma a gidi ba fana.
0: Oh, no. Okay, Piri. Ora.
3: E la kumbusu mona a gara le madam speaker ke kwa go fela gore la a fela gore a re mfana ka. Ko re ke le nna gore e ka botse mo shadi na le mahlatso. Ene mo nne mo ka gore la re mfana ka go ra. E mo le ne madam speaker o ne hai mana ke nna futi a ga go mana go barra ngwana ga go.
0: Eh.
3: Ba go fumela gore hai o re ke madam speaker o re tla re tla o go fana ka mfana ka.
1: A ke re le nna o mpitsa Montjosa. A ke Montjosa wa gagwe.
3: A what kumbusa ke bona ba ka re kwa khanyana nyana bona gore mfana ga ka re ke light nyane nwa
1: ha e le ka tsofa ja skumbuse le ska mo tsofa ja ne niggas
0: pira nya ke la nush o ya ka ke shika le ene o ya go stretch a miriri a ke le mo ka pire
1: a re tsho bo go dibela tsa ben
4: ke lo la
1: a re no gona le ka
4: a re lo ka re re re ber
1: re a bo rego kwa eh re bulela lemang
4: lebolela le mona me la mo meja tshungu
1: a re ta ba shi wena ring
4: ke re ta ba ke ya batho ba tsama ra sport a ke ga nyalo
0: eh ya go dira eng
4: ta ba ke ya batho ba tsama ka ra sport wa ya skolo ke ga nyalo ja ka la ga reka maut
1: ene le salape
4: a re ba lape
0: ya ya na go ka pa ro le die
4: hello
0: ke ke rena kwengwe go sa aparwa le dieta
4: e se le dieta re ra se le ke ke ke ke show
1: ya
4: ke foi
0: ya
4: bo re mo lewa hello
0: ya re sana lwena
4: e ke go bona motho mo re le ding enye motho mo re le ke bona mo re dong mo re dong ke mo botse
0: mo lo tshege ka pela ja
4: e ba re ke polo se tshuguge ka mo mela go ka mo.
0: Okay, ar ho tsa rotele di police. O tele di police.
4: E o tele di se re na yalo. Ba re ke tsari. Ke tsari di ke pula ra motho.
1: No, all right. Okay.
0: Okay. All right. Okay. Ikwa. Wa tsa che dingwe dilo ne?
1: Yeah.
0: Che dingwe dilo di be di sepela le go tlhaka. Ke ka fa o motho mo ga senya ke mo di dira gape gona bana. Di a kwa hala fela ke bolla ka dilo che a re bolla ka dilo che beno re di dira a dire gore o di dirishwa ke maemo.
1: Yes, yes, yes.
0: Go no ba go loka ona mogwano mohlala o bile bolela go robala fase akere.
1: Monna. O pikile e bile khona ile ke ya. Le baile le black. Yeah. A ga bele chance. Niggas. A ona ntamo go dilo.
0: Okay, re sa ile dira loka gape di gatsho tseo tsa gago challenge dula tlhletse ba o seke wa ba le ka shoa dial file ngwa. E tlhwela go ntshirogela. Ye re tlhletse re lebella kono ka ona ka ba tshela go lo sepela joang. Ka go motsotso na ka ba go na le diphosholo e awa.
5: Tsweletse metsi ba ka go ruta le leme. Sijo, buhwa, di histori ya magoshi. Tabisha ka nne wa batle tshe ba bolela le lebe la sotho sa lehuwa o fa ba tshele tshe manana a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo
6: ke tsamaya mo le pepo le ke tlo ya mampela
5: ka molo o fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi
6: ga lokile maleka dipapadi tshe ka ba go tshe nna tanga la tlhagela
7: dipuku ya sepedi tang le tompa le tompa
5: tbele se ya mo ke mo shata wa di a le moya ke mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: bana ba tseba morabaraba le tše dingwe mošupologo go fitlha la botlhano ile botshelela go fitlha go ya senyane mesong fela mo go thobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo
1: skumbuzo
2: koryane
1: wow tandi mafalo o robetse molaetša o rile Nelson Rolihlahla Mandela ke yena mopresidente anoshi
2: wow ebile okay you are feliche go term ya
1: ga aga Thabo Mbeki 1999 o fitla ka 2008 mo lena a ile a rula mošomo ga lema motlantsele ke yena aga ya le ga lema motlantsele yena ka 2008 o fitla 2009 ke mo yena a
2: ebile motjwaoswere
1: motjwaoswere o gore gone go fetisa term ya Mbeki wa tla Jacob Zuma
2: lena
1: aga lena
2: ro tata
1: bietse Cyril Ramaphosa ba re go thoma ka 2018 o fitla ga bjana.
2: Yeah. Nelson Mandela ke ena noshi ebe lorra anya ka go ya la bobedi.
1: Go ya ka dinya ke tshisho tse. 1994 go fitla ka 1999.
2: O se ganelele mo e matleng.
1: Se phiri go se ganelele matleng.
2: Yeah, bona, section 89 panel.
1: Mhm.
2: E tjo ho tja jedi ho di tjeo.
1: Yes.
2: Yeah, section 89 panel gape e tsebagala jwalo ka independent panel ke beno re e ghetwa ke National Assembly e lebelela dilo tse beno re ga di sepela ga botso ba dilo tse beno re ga di dirwe ga botse go ba go hlola kwa ga molao theo ke presidente yana okay ya ke ka buripana yalo go ya ka pego ya bona go be go lebeletse gore motlhomongwe ka se ba se boletsego president ya naga ntate Cyril Ramaphosa o tla itokolla mošomong ora le antloka
1: a ke felo baba di tsebang go kaone ke setsebi go tsa dipolitiki ke yena professor Metsi Magoba mo mogaleng wa rena re amogela mo ntshirogele prof ke tsapa re tlhola ga botse thobela
3: thobela
1: bunchi ba maAfrika borwa ne ba lebeletse gore dintlhagolo di tla re mo president Cyril Ramaphosa o rutse mošomo e fela o buletse ga botse mabane ga ba re bitsa kopanong ya selapa gore a ke felo a gona mo ke yao lena le bone jwang morao ga gore le kwe mantšu go tswa go yena mo president Cyril Ramaphosa mabane
3: ka ga e le modidi wa mo South Africa le yena o na le tokelo ya gore se se tlhagang ka bophelo ba gage o ba ka mošoage le yena a kgone go kikemela a ke polelele ke sa mathomo tabedi ke gore ditatofatso tse ba di a le ba neng le tsona di boima kudu ene di napa di tlhalosetsa ba gore taba ye ebile yena le ANC mo tabeng ke mathateng ka baka la gore ge reporto ele a ile a tlhagalela gore go swantse go na le dikarabo tsa swantse ya di-first chaba e laletsa gore o ka ba o na le dilo tse di fenke tsa sepela botse ene ke dilo tse o kare o swantse a nape a di tlhatholele setšhaba.
1: Re sa le gona fao ditatofatso tse di leng gona kgatlhanong le ena mo president Cyril Ramaphosa ka tlase ga yona section 89 na ga botsebotse go be go loketse gore a role mošomo goba a ikemele ge tla mo tabeng yona e
3: ka baka la gore ke ntho ka se sebaka se ke ntho kare swanke yena a kgetse gore ditatofatso tse tsa gae a lebaneng le tsona di boima a ke yena ka bo yonang kebele gore mo South Africa go na le go na le setso sa gore motho ga a na le mathata e le moporesidente a ka ikgogela morago a re o senyegile kgopela go ikgogela morago mongwe a tswetse pele mmušo mo setšhabeng mara ka mokgwa yena decision a ile a itsea ke taba tsa gore o emetse gore di-process ka moka tsa legal di fedisiwe then a kgone a tsea karolo yone sa bobedi ke gore taba ya e kgolo ke gore o swantse molato wa gago o ise kwa impeachment committee ke moo ka re bona ba tla tsea sephetho sa gore o dirile bošhadi jwa bogolo and ba swantse ba mo role mošomo
2: ya bano prof re lebeletse ditatofatso tseo re lebeletse reporto yeo e tlego ka section 89 panel okay lena ge le lebelela khato ye kaone ge ba le ka ruma ba re a le mo famaele ke maela mo huta mang a beno be le ka fa president ya naga re lebeletse go ya ka ka rapoto ye di logo ke panel ye ya section 89 ne leta mo fa maele a hore a rolwe modiro go ba beletla mo fa maele a hore a swarelle go tsana le ka tselebene re kgethile go swarella ka bona matleng
3: molato go mogolo and ibile a ona tuwa wa le tsela e ka re bulegile kudu sa mathomo ke gore yena a dimele gore o molato ke sa mathomo and sa bobedi committee ile a ngwala report ba ile ba kgona go kry-a botitifatso bja gore le bopaki bja gore go na le dilo tse o santse a di tlhalose ka mokgwa o a e dirileng ka ona nko sware ke ntho o ka re yena o bona o ka re ditlosepe tsa botse mo segolothota ke gore palamente ge e dibeta gore e reseva report ela and ba ebitse yena presidente gore a tle a fe dikarabo ke ntho o santse a e dire ka baka la gore ntho ya tsha o e dira ka sona se sebaka se ke gore o nyaka re report ela e lebele lešu la bobedi gomme ge kgothe ka lebelela report ela ya kgwetsa gore report ela e na le mathata ke ntho o ka re o tla kgona go phema ka yona a re aowa report ele re impona molato kgothe e buletse gore aowa a ke molato ke ntho a leka go e dira ka baka la gore ge ke setse ke tlhalositse mo Aforika Borwa a gona setso sa gore motho o a leng di leadership position a dirile bothata a re nna ke a volunteera ke kgopela go itokolola mošomo a nke e tlhaga ntho eso a se ntho ka re phela e direga matsatsi ka matsatsi so decision a e dirileng ka baka la gore South Africa ke naga ya go tshepidišwa ke constitution mo go yena o bona e le right mara go e lebelela boemo bja politiki ya ANC le ya gage o senyegile kudu ka baka la dilo tse di sepidišeng le ona molato wa phala-phala
2: ya ke bexare ke tlo botsisha gore o nagana gore e be ya siritisa gage kae se o fetsang go se bolela gone ba no se araba putse ke ba go kenya ka go e botsisha re leboga kudu ka gore le be le nako ya go boledisana le rena re tatle re bona ga nako ntse ya pele gore ditla tswala ya ta mampo for Juan ya go ka yona tsela yeo re sana le presidente
1: aha
2: ke taba tse di botse presidente reporto ya section 89 panel
1: yeah.
2: Ina pe khatlisha
1: no.
2: A sita ba tsa go khatlisha
1: president Cyril Ramaphosa
2: ka go lo ka bona arno go putsa tshirungwe tsa tshebelo di a direga go station sa gago sa mamrata re libile go dintla go le tsa ditaba ka mora go seretla bere ya thuyo go tsona
0: take di tlale meso go thobela FM le lethabo le joy mathato
4: le dumela
0: ha mo le iga go sesese
4: ba re o le bua ke ya magodo ba ga bona le godo le khuile le bolela ke ngatsa na mondiro re mondo ka ba ba tsamela u tshele tshitsi
0: re tsana lo wena go ya go sela
5: le nga monyo wa tshelete yo lengwe o dzwa furu every day ya ya burubuni

0: Nshurugela madam speakers khombuze le khonwe le babadi ka mogashong wa tsana ntwe maka jang mo dikgogong ja majajia ka ba bana sa botlhoko sa ganelo a se sababa a se swanele sa gale gale go mo ka phetlela sa botlhoko ka phosho ka re ga nama a bona ma ona ka mokana ona ke le ka sisi o tla bana ka sesepo ya tlhotsa ka sesepo mara sa ganelo a wa o phetletse nna ma ona ne ba o no hija e bile le ngwana ka hija ka ba ba botse botse gale ke go gotsa matena di fetogile di tla ka ya ka nnete mo tla ma ba ga ya change ne le mona boga mang khaile ga mona boga go se molepo
1: dumela ndumela ka speaking so pasang tshoro hele go ni ma chipa ka polo kwa le skumbuzo le poela no go laga mteng welcome back school tata ga le la pa wile ha wa standard sela sa khale le sa no a di sa tswana guys ina le different too much ke file mohlalo mo botse wa re go go e be le kana le 4 no le tlonya ka di gogo tse pedi mola khale ge ba ba bolela gogo le ba ka ofa monatlo e 1 le sop go botlo ja o sa bala ba lo sa complete mara this nowadays o ka suje o tlo makana gore why ba no ke fiwa monatla o re piece 1 o nya ka di piece tse pedi ke thaba wa bona mola khalo go sa mind o khona go tlhaka maoto the whole day o sa para dieta mara these days o ka sa mind ga maoto ba tlo o makala ke le ya maphatane ka 4 ways right ke monwaneng moshate
2: moswa le bokamoso le khuna di the host
3: ke jo ntsene re le positive re le ba tsaba ka mona Africa bora bona fanela no ntse re jetse bala ba
2: tele tele na no le mo shubulo go fitla la botlhano ina senyane go fela ga ina le shilo bo shiro ke re le ke le fasela baswa.

0: tlhoko letsatsi le.
1: Ya. Re lebetse kwa moragonyana. Ya, re thomile ka tse dingwe tse botlhokwa tse botlhokwa. Ke mokara re le botlhokwa le yona ra le gopotsa yona. Re theka fa o gopolo re engwe tsebeno re tlo direga, re tlo lebelela.
0: Hashtag urileng.
1: Urileng.
0: Yes.
1: Lena barati le ba latiri ba kgwele ya maoto le tla tseba ye. A e ka se le tshwenye. Ke metsamanyane.
0: Dilo tsa leng.
2: O ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao, kgolego ka phoso, go tlhaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thusa diiring tsa 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo wa gago.

0: kwela mahlakong ke yone e fitlhile tsebeng ya gago re go beakantšheditše kgaolo ya bokete tše 4:12 kgaolo ya go beakantšha le go ngwalwa ke KZ Ketlasenko Mahlangu mo tšweletše metšhineng ke amogetse bodibe mo tšweletše le mohlagiša moyeng mo leboge lebza Lady Madira mo tšweletše mogolo ke Isaac Silomashila ipsine ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše 4182
1: Wena khoko
2: mama bona
1: apa wa tswana tusha ka le fiti wena
2: ne
1: mo tuaka aba shetse a palela ko wa o mphilisha ka gae
2: ha ke bona uri wena ka se fitle felo magekolo
3: uri ke ya go bona ka motho ko ha tsela wa tseba o kwa lukuwa wabwana laru wawla pilu
1: wena kani woye mamo ubo usakonu kurekina
2: wani kili wabwana makakulua itayecha kuruwe na wala pile karawa eriki mchi lift ekere malfonger mama wawana wana ilo uraka wazimbuji lejo wakai wana
1: akiru wakwa nchirela kala agana kuko kimu kwela
2: Oya.
1: Tsale ka re hlore kwa di radio le di television pa re tsone tshe go itshidula.
2: Oh.
1: Kana pa ka re ai. Ya ke me ke go itshidula. Mo tse ke tla tshwa kudumela ka fall.
2: Ne.
1: Eh.
2: No wa ke ga botsa mama bona go itshidula ka gore a kere le le phelo la lena le kgona go ba le le kaone na. Eh, le ka sma tletsa na ka malotsi a mantsi.
1: Tsale ge re palelo re ile le gokong. Tshechengwe bana ba rena ba tla se tla re topa kwa
2: tsela. Wa, o hona ga le lena le skela tshwenyega. Jwela mpele ka go e tshirulla. For as long as lena le batho ba ile gore le ba le bona motsile ke ya bona.
1: Highway.
2: Mm.
1: Ka fetse.
2: O go bona need.
1: Na se paswa se se sentsontso. Se le mo le ramela ga
2: o.
1: O ka re ke pulu ai. O di le ke ngwana.
2: O ai mo ke be ke le ka kwa ga mama bona ke no ba gile ka thumara ka le bona. E ke be ke re ge ke ntse pela ka moga ya ba ile rola mosadi o busy wa koropa ke napile ka re di muga ka tloka balance ke re ke ya ke thega napile ka re raga ka tloka ka re ko e ya ke le bona le ka mo site le tlhole gore le biang e
1: maishana ntse e
2: ai ya pele bona ba sa tsasa sa sepe mo fase mane
1: wena go ngwe
2: e
1: go bona tebeletse o bona lesea
2: e
1: ka peta ba tsaga gore di kwele gore potikele o go emisitse ka o tolete go setla bosego le mosegare And then mama ma bona wa mpona ke hloke botsa batho ke re batho ba ga kgole a se batho e ke bolela jwale fa rena ke ne e ka gano
2: mama bona na pe naksa tso re belo le bolela ka eng nne
1: he batho gore ga o sa se ba hore ang khoko tsare sa mushi go o tlogela o sa lutse ka mo o re tshi mushi sepela khoko mushi o sa le utupa nnoshi tswa khoko motho nya le re thabile
4: Mola musaki.
5: Hey, re tsabile.
4: Re mo ntsha mahla go makalela re ke me mo restauranteng ga le thepo.
5: Ke makala, ke makala ka bakala re. Ke na ndore e lo re bo khila kana le masedi. A go tsena o ke mo emela mo gateini mo. E tsena o ye ka ka office ni a go mmone.
4: Na ke na kana le masedi. Ke me tshwe na mola mo waka.
5: Eh? Tsabe ya mola mo ya khwathelela he.
4: Yeah. Ha tu wena ke go tshijwa lo ka mali le mahanyo.
5: All right.
4: A ke re kwena wa borobi. So o gora gore wena o mola mo waka.
5: Oh.
4: You mean a lot to me, molamo.
5: Okay. Eh, ke dire go tshe go tsa ga ene. Eh.
4: Ke be ke nna ka go bolela le wena.
5: Eh, ya ne.
4: Ke no nna ka go botsisa something. And please be honest.
5: Ya, o ka mo botsisa e lo re botsisa ona ke tla khona go ya raba so. Eh mpotsi.
4: Ah, okay.
5: Eh.
4: Mko mpotsi.
5: Eh.
4: Mama ga reng ga batho ba ga le thebe.
5: Eh.
4: Le ba borobi. Ba ga ene ke ba ba feng?
5: Mora, ba tsoka mo ga bona ba tseba hore eh batho ba Robert. Ke ba hese.
4: So please.
5: Eh.
4: Ke go pela gore o ithute go thega batho ba ga ene saki. O ga gwane le batho ba ga le thebe ba.
5: Eh mape.
4: Ga ne wena ga o tsebe gore ba re blood is thicker than water.
5: Hey, ha ke o disise rwa.
4: Mohano, a ke go shi gore why go bana motho ga bo phetola. O nna o ntswa le nna ka ntle saki. O sa le tshe tshe nna wa geno.
5: Re thabile. O ra re ke o tracke bi a iso, eh?
4: Okay.
5: Yeah.
4: Ke nya ka gore o tlo ntshe ka magadi ya ka saki.
5: Okay.
4: Bo bona ka go ntshe ja magadi. Ba batho ba ga mabona saki a ba nyake go mphathego jwale gorena you are my last hope ke gopela gore nthegetlhe saki
5: phiajene re thabile mpotse ke tshwanete gore ke o tshwakebe a eso
4: ka anything anything saki ke a go tshepiša le nna ke tlo kgona go go thega ka anything ye wena go enyakang ke bana le tabe ya gago ya go tlhalana le dimakatso nka go thega saki ke a go tshepiša so ke nyaka go tseba gore wa e ore jwang
6: Man of God, Motlaika Kwela.
7: Mr. Mabona.
6: To make you was fatona ga sema ka montle ke wena motlhang ka morena.
7: Ah wa ke nna ke nna ke nna. Ke yo re ke ke fete go tlholenyana so
6: eh. Ke bona ra e ma tshe nna le wena.
7: Ah wa tswa di. E fela man eh go bona ke le fa. Ke na dipotsiso nyana man. O bona o ka lung karaba tshe tsona. Ah ke to robala. Ba ke robale ni.
6: Ke le ke ya go tseba motlaika. Dipotsiso tse o nyaka go mpotsiša tsona ke tshepa gore a setse e leng gore di tlo dira gore tlhaologanyo ya ka e tlhakatlhakane go bana le wena re feleletse e le gore re kgopiša ola o mogolo wa
7: renaaaaaaaa ge e le gore ke o kwele gabotse man of god ke kwele o ka re o nyaka go tsošološa tempele ya morena
6: ego bjalo motlaika ee gano jale ke nyaka go boya ka lemenoga le lengwe se nka go botsang sona ke gore motlaika fela gona mona ke tlo ga lefa go feta tshosa ya magale a mabedi ke nyaka gore ge ke sepela mo motseng motho o mongwe le mongwe o a mponang a nkhunamele
7: wa monna ora gore ge wena o bolela jwa le monna le nna o ka ntia gore ke bekana mokgano ka ditso la gago
6: eseng wena ke a tseba gore

0: Mr. Lieutenant.
1: Jugo.
0: Ken nabo.
1: Lebane.
0: Ya.
1: Ibile fitile warra.
0: Ya no difitile.
1: E re ke se ibe ntwe ka ka ya chaba.
0: Oh, okay. No, ona le kamonato.
2: Aha. Kereta o leboga mon. A mprovile rong gore no, a o mathare mponi mona.
0: Ah.
2: Are tsene ditabe mona re.
0: Oh ya.
2: Ke go bile ditse mo fiseng ya ka gore. Kereta go gogala mane ka mogono a biala ka gona warra man.
0: Eh,
2: hey, apa a o mo gogala mpela warra.
0: Oh, okay.
2: And it's dangerous ona biala ka tsela.
0: Yeah, yeah, I know how dangerous ka hore ge motho a noile humana isha ba bangwe matsogo o
2: tlhoma. Eh, ntle le mo ba bangwe ba nna ba re ba ba le ka go itipa tsa mashuana. Ke tla go ba bona ba tlile ona ka mo humana motho a go thabeni kwa. A ima bala ga tle fela bona alla. So biala a bo solve the problem wa rra.
0: Ya no no ke tloga ke le kwa ntle le thebe a ke re no ba gore nako nngwe di-situation ke tsona le re gapele jang gore
2: re fetele
0: ya mare
2: ke e shisha advice brotherly advice
0: o ka
2: tswela pele go nwa bjala ka tsela e motšhini wa gago ka sa bereka grabele le man ko botsa nnete
0: Awa,
2: o tlo jo luma dilo di lebeletse wa khumana go lupepetetsa le ke le mena re tsogana na ja ja she na na tsogana na uje tsogana na uje a gana go tsoga
0: okay
2: fo go tsaya ma biala wa raman e
3: wena re thabi
4: koko
3: la o reng ke o tlhasona le mba o titi wena
4: ke eng jo
3: gore mono tsena ka mo wa ema ka maoto wa se dule fa se ngwana ngwana ka wa bontsha tlhompo ka molapela ra gola
4: ntse ba go kuphela di o kwana le le shata that is why o tla no dula o fedile voice wena
3: kao
4: e bile ke se phe gore botse botse ke jong pile di jeng jona ka mogama bona
3: mwana a titiwe o go dule fa se o bontsha tlhompo

0: bo re tshwa mongwa ka fase ga 18.
1: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Tobela FM sa ene di molawana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go se tsiele thakore ditaba tseo di sa make go le tlhoyo ni di kgogwano go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ge ile gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e kopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za go ba o ka ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
3: Mabala a ke a dipapadi le Clifford Mehala. Clifford Mehala.

0: eneletse gona wa emelela ba re o tla tswela pele ka popadi ba ntšhe bjalo setlhopha sa Mamelodi Sundowns a etsea ba efa yena fa o tebogo Mokwena wa ratela ga o tla le yona wa iše ko thoko o efa ke yena o primidiba ka touchline a ka botabeletsetse wa lepatlelo o efa nono santotse wa e kgama wa e fitisa gape o primidiba o ra beto gross tsentšha noto go yena e tswela ka ntle ba ra be khutla ya botselela ya Mamelodi Sundowns. E ke gopola ga botse Andres. Ke gopola o ka no lebella di record fela ke gopola kwa morago. Ka ba yela mathomo ke pasa TS Galaxy ba no shano che pere khatana le Mamelodi Sundowns. Ke no shano e di khatana le Mamelodi Sundowns. Ke bona tabo mo kona. Ka re 18 tape ba thaka matswele mpomvelase se tshe go mro. Tsho re ga le kopile mpontjana yo kopana mo gara ga le patelo o tla bua le yona ke na fa o le tlhako. Wa lebella kgole o tla le yona ke na fa o le tlhako. Wa e kukela wa maemo a bo semiti fela ona motho. Ya mo di 18 eng o tla itiba ka maoto tape kwa morago Andres.
1: Ke nnete HOD wa gona go bona re tlhopha se sa yena Mamelodi SITS Galaxy ke mathomo ke nnete ba nosa dinotse pedi kgatlhano le Mamelodi Sundowns ba tlwaetse gore ga ba nosa ba raloka le Sundowns ba nnete fela empa mantshepo malekono ba ikhumana malomboa le seemong se se botse sa gona go nosa dinotse pedi.
0: Two TS Galaxy, two Mamelodi Sundowns. Mo motsotsong wa masomenne supa ke metse ya mene ya malokwane eo ke ditsogo mo karolong ya pele ya papadi motheletse wa tsebela FM. Gomme ba bone phoso ka Victor Letswalo. Ka ba sa re bontsha seswantsho sa go nanya ba e le gore Maduna go ba le ka go noetša ka mo dinontšha Mamelodi Sundowns ya ba e le gore ke kgole e keleng kwa godimo e tla ba goal kick Mamelodi Sundowns ba e rotišitše ka lebelo ba e ragela go yena Maduna ba e ragela kwa godimo ga dino a re boele papading tla le yona grand ke kana ko morago wa e gapa wa e ngxangxabetša ka lotelangela gore ragale kwa pele ba etsi ba e fela e boela go yena ba e tšea o ebe a gare ga lepatlelo ba e fetiša tebogo Mokwena ba e fasalese ga re o e ragale kwa pele ba etsiba ba ba etsiba ba e baka le Brian Leone e fela malokwane o re phoso o Brian Leone o betha motho ka kgwele ba mmontšha karate e sore le ona ba mmontšha karate e sore le ona a jale thoma thoma go ba kgapha madi ba go bitswa di-face go araganwa ka mogare ga dietenaka mogare ga lepatlelo Andres ya ba e le gore jalo gona ke tlhakatlhakano ke bone go raganwa ke bone go bitswa di-face Andres
1: ke nnete wa kgona bona lesogana la ga motau le yena le yone le yena mongwango ke bone ba tea lesogana la ga le yone ba molatlhela mo fase ba mo fading wa thamoratha hodi mo le gore malokwane o tshwanetse go lebele dišha ka botse ke gore ke sebapadi se se se thomileng go dira diphoso tseo
0: ke bone karate selwana yona o ka re beketse le yone e fela mathusa malokwane ba boledišana le yone karate selwana e motswetse malokwane ba mmoditšetše ba mmoditšego ke bona emiša gore se kana le tloša kgwele mara matlambile yena o thomile ta o ralokile makgokgwa
1: ke yena a thomileng go dira bothata bola tšhodi ka ga emle tshwana ga la ga le yone yena besetse e le gore o nyoka go ba nyaka kgwele empa matlhambi a moa moraga mo le gore manokwane o go bone fela ge le yone a ba thantšha kgwele mo fase ya ba le gore mofa karete sorolwane
0: re sa bolela bjalo motheletši wa tsebela FM malokwane o letša phala kgatlhela mathamolo labedi la boraro ore karolo ya pele ya papadi e fedile fela ka mokgombi bjalo ya dinotse pedi tša TS Galaxy le tše pedi tša Mamelodi Sundowns khutla ebile tše tshelela yago tša Mamelodi Sundowns ye tee ya tlhopha sa TS Galaxy karata tše pedi tše sorolwana mo go Mamelodi Sundowns matshelo a yende le yena Brian Leone ka fao ditaba di bego ka gona motheletši wa tsebela FM go fitlha ka lebaka le gomme Andres monnagešo re sa tsebe gore tla ba papadi ya mohuta mang karolo ya bedi ya papadi ke tshepa gore go ka no ba go e na le ditaba tša iria sso mtlhe mongwe re ya ditabeng re tlatla re boa re lebelela gona e ka ba e le gore karolo ya pele ya papadi sepetše ka sepego sefe motheletši wa tsebela FM ka fa papadi felago ka gona mo karolong ya pele ya papadi e le two TS Galaxy 2 mamelodi Sundowns.

0: re no le beletse le so le swana la tshwana le tlhaku le na sa le sa ba bona la ga botse mo papading mo lo re ke le beletse reina sa ka tsena o thusana le yone ko pele ke yana ka mo go sandantse ka gona o tlo mosha dino tse ding
1: TS Galaxy ba thobile papadi ga botse ba go usha tlhapa sa mamelo sa nantsi u imefela o ka re ba ga thogile le khura le ba la gatile le o ka le selagere
0: o ka gona bona re mogwa wa bona wa shumisha mfela go counter attack fela le dino tshela dino shitjweng o gona bona re mathlampi be le tlhoba boroko ka mo go ena mudunyelwa mo lo re go nyela mudunyela o gona go re ka motjela dikgwele mo lo re le sogana le ke lona le lo re le raloka ga botse ka mo tlhopeng sa na TS Galaxy mo ke lebeletse le mo bagare ba lapatla le bo maduna le lona le sogana le la ga mvelase ke bona ba paletse mamlo di sana tso go raloka mo gare ga lepatla le ka ga ke boletse ka taba gore di papadi ke tshe tlhano tshe ba di beretse mo bagare ba lepatla le ba
1: ke ra gore local slager ba lo ga ditaba di ka mogo o dira ga eng ka gore bangwe ba ditikiwa gae ba iketlile ba gatile menwana o dira ga lang ga ka
0: fa mamele di sandantse ka fenya monna ge jwe re sa bolela e tlo gapile tsa rola no pirates ba padi tsa bona tshe pedi tshe di setseng ba gone go di fenya ba ra loka maleka ra re di champions sa di champion gape
1: e ka ba ke go kwela local slager ba tlhile tshe ba sepedi tlhano fela re bile iri nya senya re ke nama ke shitile ka thoko ke tlogela Dr. HOD o na le local slager ba re fe karlo ya bobedi ya papa ke a mona video thabile motoka wa yes
2: papadi ye itlisho wena ke Dr. HOD tsa maho dula fase e wipsine ka papadi ye go thobele FM o shato o tsebano mo itabisho papadi ye e sekasekwa ke Andries Rula go thobele FM o shato o tsebano mo itabisho.
3: Re tshe ba ka tsere go leboga Clifford Mihala monna ga tsho. Homme re tsena Karlong ya bedi ya papadi. Re tsena Karlong ya bedi ya papadi Andries re lebele tshe gore e tlo ba e matsa le dikgagamatso go feta le Karlo ya pele ka fao bile go ka gona.
0: Ke nnete e tshodiwa gona go bona re tlhopa sa mang le di sanda o ntse ba tshwanetse gore ba diye diphetogo go ba le dipapadi tse dintšhi ko pele gore ba kgone go noisa ke boletse ka taba ya re setlhopha se sa TS Galaxy dipapadi tsa bona ba bereche fela counter attack ebile ba šhireletsa ka dipapadi tse dintšhi go paletsa Sundowns go noša dino tse ba di nyakang.
3: Dino di fedile?
0: Dino di sa etla HOD wa gona go bona re di bapadi tsa na TS Galaxy mo metsotsong e lesometlhano ya papadi ge ba ya go ikhutsa e be setlhe ba sa bonala ga botse mo papading ba thoma go raloka dipapadi tsa Mamelo Sundowns makgwago.
3: Melaetša lena ke be ke gare ke e bona batheletši ba thebela FM lengwadile melaetša lena ke be ke gare ke e bala karabo kobo thobela data go di tsamayago le Andries Bola nna ke swere pelo ka seatla ke duma gore Sundowns e bethe molateri wa tlhopha sa Orlando Pirates ke nna pitsa kobo go tswa ka Ivory Park gae ke flashball tshapa gore ke bala gabotse lebala komane le yena o bae gare a bitsa yo godimodimo tlhodiwa le godimo le lefase a re jise ya masometlhano senyane e re ditsebe a tsa thibana matlho a palele ke go bona Matthew 11:28 rialo e re bao le imelo a go etlang go nna go imelwa boma tene papadi motheletši wa tsabela FM TS Galaxy baiša boratro pas dinyaka botsa go felela tša mvelasa to ushege TS Galaxy motsotsong wa pele Karlo ya bedi ya papadi a tsabale go ragala maswisentlong ha mpha mvelase rešhano ya gagwe mo papading e le nna boraro wa TS Galaxy Andries
0: ke nnete e tshodi mogola wa counter attack o sa ba šomela gape mo karolong ya bobedi ya papadi wa kgona go bona gore le morago le Sundowns le leseleme le dipoledišano ye botse mo le gore le tshogana la ga maduna se agane ka kgwele a e fang fela sa HIV a ka mogare mo ke boletse gore masogana a tshwana le bo Johannes ke mathomo a raloka le yona lesogana la ka ke ka nako morago diphoso ke tse dintšhi ka mo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns.
3: O boletse gore dino di sa etla Andries gantsi ebile a di kgole o namile o boetse lethabong la gagwe Bernard Parker e ke tshogile ke re batla re makeselepesam o tla gopolang re ise go na le histori ya go fetola-fetola batlhatlhe gomme ditlhopha tseo di felele ja e le gore di re makeselepesa magano um re bone ge chipa united ba fetola motlhatlhi wa bona um mo bekeng ya go feta ge ba namehile ba lebogisa vosi mo sevilakase e le motlhatlhi wa botshelela mo
0: setlheng ke ba bantšhi ba le gore ba lebogisiwe modiro o ka mmogopola le ena lesogana lela ba le ko durban city ba mosupile tsela ka moraga papadi ete hod ke yana ka mogolo boneng ba sepela le bona re thinkela ba ba supa tsela ke yana ka mogolo gore ai ba sepela ba tlhatlhe hod le wena wa Mamelodi Sundowns ke a bona gore o ka rawa le a bitswa le bitso la gage
3: ga tla boa le yona ts galaxy ja ba eragale kwa pele e bontšha ba tshetse molwane e tla ba koletopa sa Mamelodi Sundowns 3 ts galaxy 2 Mamelodi Sundowns ya wela papading ditshomile fatshe jwano nina santes wa lebelela ore go le o tlaiša kae e bosetša moragonyana ga nnyane o efa mang o efa yena fa motunyelwa o gare ga lepatlelo ba efa tabo mokwena yana wa etšha fa kicken johannes efa kran kekana ka bodikela setse wa lepatlelo chesan wa efetiša o premier diba fitšetša kwa pele go yana nuno santos o efa modiba ka radio 18 o betha crosso o tape wa itima ga kgone e swara ba e raga mo go yana ba entšhetše ka ntle ba a mo thuša e ke sa bolela le natinise kere a se a tapa tape le kgono tape a se a tapa e fela o tsarogile phoka a re bone ba tlale yona tebogo mokwena ba lebelena kgole o tlaiša kae ga etse a kgole o efa yena fa ke ena kran kekana ba bisetša gona nuno santos efa kekana keken johannes ba etša o efa mang tebogo mokwena mogare ga lepatlelošeka bodikela tsetso ya lepatlelo efa kran kekana efa nuno santos ga ofe le yena le yena oa lebelela ga ofe le yena gona mo kgauso le sedikodiko sa gare ga lepatlelo tebogo mokwena ba etša o efa masele ayende wa retola ga o tla le yona ayende ga gona tsela wa e gata wa lebelela ba itša o ikukela o ya ka bodikelatsetsa lephatlhelo o efa o premodi ba o ebea fatshe ka leotolangele wa eketla wa lebelela o nyaka o tsena ka yona go ye kwa dietene ba itša o efa brian deon ga gona tsela ga botse ke kutlwano ba itša o ešetša gona nuno santos o ešetša gona kutlwano gore a tla feta ka yona e fela o gona wa ešireletša ko morago mpuntša o entšhetša ka ntle barebecol ke ts galaxy barebecol ke ts galaxy ga ke tse gore go imelwa bo mangan rese
0: ei Mamelodi Sundowns ka re ya imelwa chidi
3: madutu a re togotse ka go Mamelodi Sundowns o fitlha go lebaka le madutu a re tologetse ka go Mamelodi Sundowns mo gare ga lephatlhelo re bone keken johannes wa etše a kgole ba efa yena fa o mothunyelwa ba etša a efa sales sales o ebišetša gona mothunyelwa yena o eketla o lebelela ba tša efa keken johannes yena o iša go ya ka bodikelatsetse wa lepatlelo o efa kran kekana kekana le yena o iša ko thoko o efa opre modiba o nga ya banna ba babedi moriba o ya le yona kwa pele modiba ga re bone wa bangaya gore wa e phasa ba e thiba ba e kgaola mosela wa bua le yona e le tapa sa ts galaxy ba tša ba e ragale kwa pele ba re letsetse molwane ba re letsetse molwane ts galaxy wena monna matlhambe e tla ba kgole ya tlhopha sa Mamelodi Sundowns ba ntšha ka lebelo ba efa sales sales le yena o tla le yona wa lebelena go le o tlaiša ka ka bodikela tšatši wa lephatlhelo o efa opre modiba gore a ikukela go ya kwa dieteneng tape go e tshwara o wela ka yona fatshe robala le yona tape wa lebelena go le o tlaiša ka e le yena tape ka leoto la go ja o e ragela kwa pele tsela mothalo wa gare ga lepatlhelo ba emetse ka ditlhogo ya ba e le gore ka kgara o ebeya fase e le yena fa o tebogo mokwena bisetša maemong a botlhano pele ga dlan e fa keken johannes ko thoko tlhabela tsetse wa lepatlhelo sales ba etša ba efa yena fa brian leon gore o efa matselo yende ba tsentšha lotho yo wela go yana fao zulu zulu wa etša ba efa yena fa o ke ena wa matuna matuna ya le yona kwa pele ba mothe ba mme fase malokwana gore a e kgona ga raloke ga botse go yena fao matuna e be kgole ya tlhopha sa santos ts galaxy gape ke bolela santos ke gopola ditlhopha tsa morago andres bo manland rangers ke gopola gore manland rangers ba ile ba thupa leake ka 1998 morago ga mengwage meraro batla ba sokola gampe baba ba fetola batlhatlhe ba tselata ba ya go fetola batlhatlhe ba tsela e thome gabjalo ka gopola go ina le go bile le tetometry ke a gopola mo tlhopheng sa
4: Eman Rangers go ba le Alan Chetty go ba le Mervin Mervin no ke ke pala go go bolela sefane sa gagwe fela go gopola e kare e ba re ke hot flash a ke tsebe gore ke sebitsa ga botsena le bo Dirk Shepard le bo Zoran Pesic ve le ba ba gona mo go Melin Rangers le bo Shepard morape
0: gore ne ga se
3: le kare ne ga se most of the men Rangers sa Zulu Royal le ana ile a dira ya fetola batlhathi ba tselela go ka setla le Black Leopards
0: le do do do
3: to ta tira bona ba rago tlo le kwa khakala mpunjana ke go pola ma sa man ngo man wile ba gona go Man Rangers Ian Palmer Ezuru sa mogobla Clive Barker ile ba gona checks mashaba le yena ile a tlatla gona fa go Santos ba ile ba feletse ba le mamang a bo a bo sumi pedi go ba ba fetse ba tlatla ba a tshela le bona Popi Solomon tsa mogopola David Notwane mo ke mam Mark Byne le Clive Barker le yena ile ba gona mo na Kevin Lane o ile a thusa ke passa Zulu Royal ile ra loka le yena Kevin Lane
0: ile ka ra loka le yena go stopeng
3: Solomon Pirates Yo, Andres. Ke khotla fa Andres eh? Ke khotla mona ge fike na lwana mo. Le khotla ka bona wang. Ba tsena botandeka. Ba dira dipetogo tsa ba bararo. Ke bona Grand ke kana o tla tshola ka ntle. Salesele na o tla tshola ka ntle.
0: Alende
3: na o tla tshola ka ntle.
0: O tsene ndamane.
3: O tsene ka mogare Khulumane ndamane.
0: Rosinho.
3: Khulumane ndamane. O tsene ka mogare Miguel Rosinho.
0: Tashirik Mori.
3: O tsene ka mogare
0: Tashirik Matthews.
3: Pantende ka Tashirik Matthews. O tlo ba sa mbotsa re wena le ntri tsa botse botse le nyaka dimpamo. Ba le re mwana wa tlo ke thandeka. Ba re ba fa thandeka. Me Matthews ba le ona kwa pele. Ba tsuko ba ma bisa miti o primi ba cross ka ready team. Wa gana o pa mutau. Ba ntsha kwetse kwa mrao. Ba re ba buse ka tlo go ndamane o primi ba ba buse tsa gona ndamane. Ke mra le kwa mala ba tlo pa sa Chess Galaxy. Ha tsha kholo ba mo gara ga le patelo. Ba e fa mamba le ona kwa pele. E bontsha le ona fa Santos. Ba tsha isha kwa tuko. Ba tla le ona ba gapeletsa. Ba buse tsa gona nuno Santos. Ora tla ira gala go ya kwa pele a gona tlo wa ikukela wa ya ka bikela tshe tshwala patlelo wa ifa pri mudi ba ra betse cross wa itswala wa ikula pri mudi ba betse cross ke botse nya ka ditlogo a gona motho ba ya kobela ka tlogo ba re ba ikitmela ka botlhabela tshe tshwala patlelo e fela ba gana ba ntse tshe ka ntle ba re ala ra luka ga botse bona matlambi a dula fa se bile a robala mo fa se a pitika ma bona a dula fa se a pitika ma matlambi ek sa go botsa ka dikapatjelo gore di fetola batlhatlhe Andres ba no shume ga botse go fetola batlhatlhe gona me go ira gore ba ona le na le bonnete le tla shuma ga botse Thunder Royal Zulu Village ka yona marumo ka lantsi le yona ga botse botse ba ile ba fetola batlhatlhe ba tshela e go pona ga botse Chess Galaxy papadi ya bone ya mafelo e tla ba kgatlhanong le la Manville Golden Arrows e papading ya bona mafelo tla gopola Golden Arrows ke bona ba fentsego Mamelodi Sundowns mo setlheng se ke bona setlhopha se le tee ba go dira seo wele papading ya re bone Nuno Santos ka radi 18 nyaka motlogo feleletsa ya pala kgoleo Mamelodi Sundowns ba re ba busetsa di 18eng tsentsha ditlhogo ba gana ke ena George yo wela go wena mphomvelase ee ushe ko thuko go wena fao Victor Letswalo ba efa George a re fa mvelase ba itiba e ba itiba bo le yona ke ena fa o topo go Mokwena wa bangao ya Mokwena ke le yona kwa pele ba tsentsha loto maloko ane o rae kgona gore le mothomile morago go se moralo ke ga botsetsebo go Mokwena e be kgwele ya tlhopha sa Mamelodi Sundowns 3 Chess Galaxy 2 Mamelodi Sundowns di no di fedileng race
0: di no di sa etla etse di wa gona o bona dipeto go jema melo sandance ba di dirileng ka gare tse ba le tswana la ga ke kana a ka sra loke go kef final ye batla ba ira lwa mo mafelong a beke o nyelo tsentsenda mana gore na o tla gona go gokagana ga botsile yena Johannes ko mara o na mo mafelong a beke
3: wela papa re metele tshwa tsela FM bona mokole o karke na Nuno Santos karke na Nuno Santos o tla tlo tshakgolela tshipela ya kwa di etineng ka go kwa mara ke na zulu ha ba ile re ba buisa mamelo di sundowns e ba buisa ba ralra le ka botse gona o premudi ba wena monna o pa mutau ara le ka botse go o premudi ba e ba kwela ta pa sa mamelo di sundowns 3 Sundowns Galaxy 2 Mamelodi Sundowns and Rich.
0: Ke nne ya chodi wa gona bona le tsogana la ga mutaung o kumana karte so rulwana chedi re bolo jo papa di ena le magwa go gana mantsi se je di tshule di karte je di tshinyana je di so rulwana.
3: Re tsina ka papa di ya maema go di mo ke na meeting di baila. Amo atoko kamo. Matsemela re bipatla dimela mona ga se dimela Dr. HT go tele di chetwe ke le ka ga phasha scroll nya Maria swa le tata Leona ha ja ba isa go tsego go le ba e fa mang ba e fa na fa o primary ba a mo di balena wa itsia wa e fa na fa o ke na rejek le na wa itsia go le wa e fa Santos a tla bona Nuno Santos kukela go ya kwapele tla go kwa morago ba gana ba e busha yo tsha ke na mpompela se ba re tloga ka na khole ha ofile na wa mpunjana mpunjana le na wa wife disha ba tsantsa ma oto ba gana ba e busha mami tsanda go pele ga le tini fela go gona ke na o pa mutang e ragale kwapele e ragale kwapele yo wala go di ma tlhogo e na fa mutunyelwa e tswala ka ntle fela malokwane go ba tsha bone phosho malesela pitama ke dumela monage shore tamen le andries Malasala make wa le bakapaka o ipsina ka papa a le ka mo Rustenburg ga e ke ga khubira matlala matlala a thaba galaxy 8080 fende tle fende ke a le bo ga ke re moshate a fetse ka gore yalo a fetse ka gore Hey, good morning to Andres.
0: Our bar bedway shield
3: is loading.
0: Is loading to the Buccaneers.
3: Well, a preparing Godfrey. Warena Motobela. Wa just pity pity. Oriyal malume abana or kumaru tu fela le kono HOD. Ke mo latere o tsapa mamelo Sundowns ke maruto nete gona ba itse ba iragala kwa pele Sundowns ba tlatlele on Patrick Mathews ba mo tsaba mia fase ga botsike Patrick Mathews e shumo e ka ole bela hore ke mang ke le tlako yana le tlako ba me le fase puti a se dumela mo na hore dumela e tshodi ke re bo khobe jwa koko bo bose o ka re mo khopodile o tshaba le mo utlwa felo mo o tsela di tshekile ka maga molepo zamaliop ka mola go la tshabela ka mola
0: ke gaemo
3: ke gaemo ar bona ya ta gal tsule ba ra le ka go tsiya be kgole ya tlopasa e be kgole ya tlopasa Chess Galaxy mutlatle te ka matsipana le yana re mogopodile o tshabale motlwa bana we ka mokana le na le a bona re mogopodile o tshabale motlwa na Andres
0: ke nete tshodi ba gona go bona re tlhopa sa TS Galaxy se diela le no pharetse molemo wa gore mo papadi yo bo ira lokang ge ba ka ifenya ba le no pharetse ke papadi ka fela gana ka mogoeleng ka gona ke gana mo le no pharetse tla bona di champion tse di swa morago ga mengwa e seswae
3: TS Galaxy matlambe wa itse kgole o etša iša ka botabela tšhetša lephatlhelo wa ka ena fa mongwango ba etša ša ba re ba iša kwa pele tsantšha maoto mongwango e ya kwa morago e kitima ka tšhatsena ka botabela tšhetša lephatlhelo ba e kitimela ke ken johannes gore a boe le yona pele ga ge e tswela ka ntlhe ba etša o e bja ka mogara le etene o e fa ena fa ke ena ronan williams le ena wa etša o e fa ndamane tla le yona khulumane ndamane tla le yona kgole maiketla aisha ka botlhabela tshetsa lephatlhelo wa e fetisa kutlwane letlhako o e fa ena fa motinyelwa ga gona tsela wa etšea o iša go wena santos o e fa motinyela o ebišetša moraa o e fa kekan johannes ba ka mokalo ya ts galaxy ba efa thobogo mokwena mokwena wa lebelela o itšhipela ka bodikalatse tša lepatlelo ka radiaten obremodiwa crosso ga ba boledišane leone ya mmeta e tswela ka ntle barebe gol cake barebe gol cake ts galaxy 3 ts galaxy 2 mamelodi sundowns mo motsotsong wa masometshela mang andres
0: aomasometshelatee
3: monna gešo go iteetše ga botse gore la borwale a duma fisha o tla tsena ka mogare bantšhetša ka montle bantšhetša mang andre
0: bantšhetša matlhambi ka montle ebile bantšhetša le ena kulu ko ntle go tsena fisha le zendonga
3: kulu yena o tswela ko ntle go tsena fisha le mang andres
0: le zendonga
3: junior zendonga junior zendonga
0: o ka gopola gore sebapadi sa tshwana le ena matlhambi e tšhedi ba montšhetša ka montle ka baka la kgobalo yele a e humaneng a thulana le ena modinyelwa ke yana ka mokgolo ore motlhatlhi wa bona bennet parker o raya losogana la batho o šomile mathapi malekono empa kgobalo o e humaneng a ka sa kgona go tswela pele ka papadi
3: tape wa itse wa iragela kua pele mo gare ga lepatela ba tsentšha ditlhogo moraloko ya setlhopha sa ts galaxy o šala fase malekwane ore papadi ga eme ka re o swere tlhogo
0: ke josh
3: bakwešitše george botlhoko sam george sam george andres nna kere tšea mootlwa tlhaba mogopodile o burulele mogopodile o tšhabele
0: mootlwa
3: andres teletše o tšea mootlwa o tlhaba mogopodile wa o burulela mogopodile ona
0: wa tšhaba le
3: mootlwa ko go thata baka ya mapakanea kwetseng johne fela papading 3 ts galaxy 2 mamelodi sundowns le yone gore o tla le yone kgoleng puntšana wa eea o e fela wa e kgala mosela a tla boelane khutlwano wa eea wa iša kwa pele wena fatestrick matthews thoko wa ea ba efa nuno santos o efa khutlwano khutlwano o bola bana ka mmele o ya kamole kamo wa eea wa efa ma nuno santos ka radete e nyaka tlhogo tape owa le yone kgoleng a se a tapa le kgono tape kotsempago a sekesencabe monageso tobela doctor nna ena ke re sundowns e tlhakane re dipela dithota shem ke nna daniel mokoni e boela papading sundowns batla le yona ba go kopana le dipela šitšile di a thota ba etša ba e fundamane ka bodikalatšetswa lepatlhele o premodiba yena wa eketla wa e tswala ka langela wa e bula ba tsentšha lotogo yena fa mvelase o intšhetša ka ntle ga ntšhetša ka ntle yena fa mpho mvelase ba re tatlhelo ka sundowns ba etša ba e foša kusi elias mosana dumela monagese molaetšago wa tsena gore papadi ya lekgono ke maduto nnete gona e monate papadi ya lekgono ya ga re bone re boele papading ga etšea kgole ba efa ena fa ke ena ke ken johannes ka re a santa se ka le fundamane ka langela o itšhipela maemo a bolesomete o efa o purimodiba e ka go e bea fase gore ke a feta fela o a gana kua ke fisherman o tla tla le yona patrick fisher ka eragala mogare ga lepatlelo ya pala kgole ba tsentšha ditlhogo yo o wela go ena fa o tabo mokwena ka seretha ba etša ba efa yende ande ba etša kryang ka re ena fa o santos ya ba e le gore kgole yo o wela go mang maemo a botlhano ba efa ke ken johannes ka re a santa se ka le kgole ba e fetiša fa o tobo mokwena wa etsela wa gapeletša ba etša ba etše ko thoko ba efa o premodiba maemo a bolesomete ka radi 18 tabogo mokwena ba mmušetša fase malokwana ra e kgona ga gona selo fisha o boa le yona fela ba e kgaola mosela ba boa le yona santos ba efa o premodiba ba ikukela ka radi 18 kwa morago zulu ka tlhogo a e buša wela go mang ba etša ba etša ko thoko fisha mena wa gana ke yena fao patrick fisher wa etša o iragala pele tlhogo ba e buša ndamane yo wela gona fao ke yena fao roshig ba etša o ikukela kua pele ka radi 18 ka tlhogo
4: ba mapele ga dieteng mamelo tsang downse fela kwa morago ba gona ba ntšha kotseng ba ekitimela motinyelo o ya le sa re tswele ka ntle ba e foša ka lebelo maemo a bosupa ba tla le yona mamelo tsang down mphomfelase wa gona kwa morago wa ethiba o ithatlhamolela gare ga lepatelo ba tsentšha ditlhogo motinyelo wa e buša mphomfelase lena o tsentšha tlhogo e godimo o taboga mokwena ga ehiv ya gaufi le ena o birimdiba wa etšea ntle le wa gare ga lepatlelo wa ehiv fa ena fa ke ena tebogo mokwena ena o a lebelela gore o tlaišaka ka bodikela tšatši ba lepatlelo wa e fa ena fa ke ena fa rosig ya ka mone ka mo o a lebelela gore kgone o tlaišaka gore ke a e fetiša ba ya kgaola mosena ba moa le ona mpunšana ka bodikela tšatši ba lepatlelo ba e tswalela ba motšeela ona o šala fase ba lekana gore papadi e botse ba tla le yona dasric mathos o eišaka e kgole ko thoko monna o šala fase wa borimodiwa cross o gara dieteng tlhago kwa morago wa gona e godimo tape o e kama kotama ka yona
0: ke nnete tšhodi wa kgona bona mamelodi sundownse le ka go tlhasela ka dipapadi tše dintšhi go ya ko pele ore ba kgone go humana nno ya meago le kantšha ka ge kgona go bona re boletse papadi e na le magogo a mantšhi fiša o sa tso tsena gone jalo o raloka yena lesogana la ga matuse magwagwa mo le gore malokwane yena javali o ntšha karata e sololwana tšhodi ke yana ka mokgwa o legre papadi e ya kgatlhiša e na le dino tšebentše re dieme tše gore di ka ba gona mo le gore mamelodi sundownse ba leka go latlhela dipapadi tše dintšhi ko pele ore gona go lekantšha dino empa tape wa gana
4: wa gana tape le gone a se a tapa tapa tape tape a se a tapa le kgono karate ngwe e serolwana e tswela manres kare ke fisha me petri fisha montšha karate e serolwana ke bona o kare le tape ba mise ke tape
0: oabitswatao
4: ba file ola karata ba rotiša kgwele gore tape a e thome ga botse kwa morago e le 3 tiers galaxy 2 mamletsandowns botse kwa masometshela supa motheletši wa tsebela fm a e tsa o eragela kwa pele ke yana tape a ikuka kwa a bušaka tlhogo e fela kgole ola go wena fa ragale kgole ragale ka godimo ga dinao madona lekale kgole mlondi madona re nkare sepesetla madona mlondi ke nngango a e tea kgole ba e fandamane o tla le yona ke yona fandamane ore o e ragala pele o e latlhela go wena fa oupa motao tšao e ragala pele motaong ba ba e le gore ba re letshetse molwane ba re letshetse molwane wena monna letswalo ntšha letswa le wena monna george sedwin george ga o thoka ka botlhabela tšatša lepatlhelo o tla le yona thopa sa mamele sundowns ga e tšaa ba e fa yena fa o kutlwano letlhako wa e tselatsela letlhako wa lebelela gole o tlaišaka wa e tšaa e fateba mokwena wa e fetiša wena fa rasega resinyo Miguel Resinho. Now we're going to Resinho. Santos, we find Resinho. We're telling you, we're going to Resinho. Hai chawe ficha o tashrik methods arbona methods ya lona di etini methods unya go raga ba iti ba kwa mrago ba iti ba tla tshola ka ntle ka bela tshe tshela patlelo ha re tatlela ka tapasa mamelodi sundowns ha tla focha ka mogare mamelodi sundowns hai cha bai focha bai focha go na fa tashrik methods hai cha bia garga le patlelo ka ra santa sekel go na fa ndamane ndamane lena wa itse kule e fa primudi ba budi ba lena wa iketa ba e bia mo pela di 18 ba e khala motsela ba bua le yona kwa morago o tsipile ga botse ba e tsaba le belela rena go le ba tla isha ka ha
0: 99
4: ba tlo ga ba phala tsa pele o tla jala nna le wena ndri o mo le kurugano wa go jana mane a pholo o nna tina e se ba ra wa re di bone ga no na re ke tetsa ha Andries
0: ke nnete tšhodi wa kgona go bona re tlhopa sa ena mamelodi sundowns ba leka ka mešego yotlhe gore ba kgone go lekantšha dino empa le morago la setlhopha sa ena ts galaxy poledišana ke e tlhwekileng go nyelo mo karolong ya bobedi ya papadi ba paledise setlhopha sa sundowns go nošanno ya go lekantšha
4: tlatlhapokeng ke motho wa mogosi wa neng andries tho wa mogosi wa mosegaa orna the Buccaneers. Rona.
5: We are smiling.
4: Or once a pirate, always a Buccaneer. What ring when I'm raised?
5: Once and always.
4: Yeah. Wait till I. Why do
5: ke ka mo go ba e bitsa ka gone
4: ke ra gone ba e bitsa wa
5: ba re ke wa ntse no lo e
4: ta ta pugeng le a ito go nya mona ga shule a itatso ke maluti go tapa sa mamelo di Sundowns mo motsetsungo re mo motsetsungo ma se mo shipa pere wa papari ntamane o primidi ba ntamane wa itse gape gore banna ke famang gore a etle keno ka botlhabela tse jwa lepatlelo ke ken johannes o ya le yona molagare ga lepatlelo feta monna wa e fetisha o brand leon ba e kgaola mosela wa e tšea leon o gone kwa morago ke ena mponjana wa e ragela pele e fela ba gana e ba e busha mamelo Sundowns yo wola go ma tarisic matthews ba e kgaola mosela yo wola go gara ya resinyo wa e tšea wisha ko thoko wena fa mothunyelwa o e fa resinyo resinyo o e gapa o e ngxonxobeja o morago mothola gare ga lepatlhelo ba e tša ka botlhabela tse jwa lepatlhelo ka lona ts galaxy o e fa ena fa mothunyelwa e bušetša gona resinyo mothalo wa gare ga lepatlhelo a gona tsela go ya pele ba e tšea wa e latlha wa e tšea ke ena fa mphovelase mo gare ga lepatlhelo wa e tswalela wa e fetiša ka bodikala tse jwa lepatlhelo o e fa mang sepana e fitha letswalo fela ba e buša ka tlhogo kwa morago ke ken johannes yo wala ga upa motaung otaung wa e tswalela wa e bula o tlale yona ka bodikela tšetse wa lepatlhelo ba lebelela go le o tlaseka e tšea e kukela go ye kwa pele tlhogo kwa morago ke ntamane a re ga lepatlhelo le tsešeng matthews yo wala go mang wa e fetiša kutlwano o iša ko thoko wena santos wa e tšea o e fa ena fa mothunyelwa wa e tšea o e fa nono santos o tlale yona o iša ka bodikela tšetse wa lepatlhelo o e fa ena fa mothunyelwa le ena o iša tšhasene go pre modiba ka karolong ya tlhopha sa ds galaxy motlhatlhi wa bona gore banna a rieng pele le dijwang le sa e pele ba e fatebogo mokwena mo gare ga lepatlhelo le ena ba e fetisa ba e tšha kwa pele ka serete a tea ko thoko o a gane kwa morago fisherman o entšha ko zen patrick fisher fela ba e tšea gape mamelo Sundowns ba le ena kwa pele ke ena kutlwano o nyaka go raga wa e tšhipa ko thoko wa e kitumela pele ga ge tswela ka ntle ke ena fa leon a re ke e buša ba e tšhipa fela ba e tšea mamelo Sundowns ka rele 18 motho o nyaka go raga tape o ra se ka tapa le khono wa e tswara tape Andres
5: ke ne te tsho di tape o ntshitse ka ga tshwene mathapa le khono o paledisha man mino di sana ntso ba ka le ka ntsha dino le mamelo di sana ntso khono bona re ba gokagana ga botse go ya kopele se ba se shota mfela ke nno ya boraro tsho di mo lo re tape a wa se a tape mamotla
4: a se a tapa tape le khono Her one Mamelo Sundowns by Lola Kulikapasa Chess Galaxy, Ibele and Afau Junior Zon Dunge, Pelama Michela, Yonapole, Batalion Mamelo Sundowns, Mogarano Patello, I Java Fanina Santos, I Fatabo Mukwena, then I shall go to go, we for Rezino, Leno, if it is in Yaga Cross, by Tiba Gomro, Ichola Cante, Capitola Chella Patello, Vareta Telagata Pasa Mamelo Sundowns, to Maduto.
5: Mongaskopa
4: Klopi Klopi le baba di jeng ka o fili yena
5: mabunda
4: mabunda ngwana tatane le yena wa o twa ku baba na munthla a twi ku nanzeka o twa ku baba na munthla ba nya ka go tsentsha ka mogare Ikram Reyners
5: ke ne te tshodi ke se papa di 7 tse se nyake ga hore se gone go ba nose tsa dinoko go go pele go stopeng sa mamelo di Sundowns ka ge o tse ba gore ke yena le sogana le lo re wetse le pele ka mo Sundowns ka dino tse dintsi ke se tsa dino shi tshe a latela ke yena le yo
4: u go sile yana wa tsena ka mo go tsias galaxy bancha george re go bone george Batancha Nkosi ke ntanto ye Nkosi Nkosi ntanto ye Nkosi Nkosi
5: kenete chodi mujunye ra utswela ka montle go tsana igram e reina se go ra uthushana le yana le yone go pele ka ga metsotso ya lo shetele se metlhano re papa di fele gore go thuba le mara go lela ke bona litile mo garlong ya bele ya papa di la TS Galaxy ka ga ile re le tapele yana o bile di channel le mara go la ga ga botse go ntjwa le chedi go pale tshema mo di sandantse go nna
4: Ara bora tsale yona tsena fa Santos karade din ba kobola ga tlogo tape a se a tapa tsena mo di atlentse tape
5: orga se makale tshedi e tla re ge papa di fela tape ya ba se papa di sale tsa jika ga lore u shirile le tsema tapa le go
4: Ara bona tlogo kwa mrago ba tsa ba fa kiken Johannes ora bua le yona ele 3 tsias galaxy 2 Mamelodi Sundowns tobela Dr. HOD morwa makiriri makirikiri ke nna mokhomola ga re bona ka bodikela tsetsi wa lephatlhelo maemaabolesobete tchurchil methods ba e tšea kgole emake ana thandeng ba e tšea wife o bre modiba ena wife tabogo mokwena ena wa lebela gole o tlaišeka ke ken johannes yole ona dietene ba e tšea oisoko thuko ka bothabela tsetsi wa lephatlhelo wife ena faunino santos o ebušetša gona ke ken johannes mo gare ga lephatlhelo ba iša ka molekamo ga re bone motidelwa re iša kua pele ya gana kwa ebele yena fountamane a entša kotsing kwa morago ga ba re ba fitša ka tlhogo ka ba lore yo ba counter tag ka yena topa sa sa sontonga topa sa TS Galaxy wa di etene sontonga a pela di ete o e tselatsela sontonga o e tša gole o e fama mbonjana o e tlogelela ore a tla rage yena fa matona a rago o e fa mbonjana o e tša kotoko ro ba betsa crosso fisherman ka re di etene ya bola ya ola gona sontonga a e fe motho a feleletše o sontonga o betiša motho ba tla boa le yona Mamelodi Sundowns ke be ke e bala banna ga bone ba boa le yona ke Mamelodi Sundowns ba tšea ba iša ko thuko ba e kgala motshela ba e ragela ka ntle ba re betatlhelo ka Mamelodi Sundowns gape e ntšhitše ko wena monna ngwango
5: ke nete tshedi wa gona o bona re tlhopa se sa TS Galaxy ka counter attack ke gana mo ba leng kotsi kudu ka go tsama re le morago la tlhopa sa Mamelodi Sundowns bo Johannes a bana mabelo ka mogolo ba bana ba go go le morago la bo
4: karale 10 ke Sundowns tsa Chic Methods wa etsola wa ibula Methods wa go peletsa gore ke betsa cross ba tsentsa tlhogo ka morago monna re ke raga a wa ye o lo e phosha kana fa ba bana Leon ba nna wa phosha ka radio 18 ba ntsha kotsi ba tla bua le yona ke ken Johannes ka radio 18 wa lebele ka radio 10 mo gare ga lephatlhelo ke ena fa ntamane ba iša ko thuko wena santos na kiken johannes o iša wena ntamane tamane le ena wa lebelela o iša tšhašilene ka bodikela tsetsi wa lephatlhelo o efa tšhašik methods wa e tselatsela ke methods a e tselatsela methods a gona tsela tsentšha le otuko wena fisherman fela o a gana ba ichatabago mokwena ba beaka ra santa tseke o kiken johannes a botlhabela tsetsi wa lephatlhelo ba e bitša be bea mo gare ga lephatlhelo ba re ba ratologa le yona go le yona go ena fao santos nino santos ba iša e kowa pele kwana rasinyo kasarete we fa primidiba ora beto crosso itlalo godimo nya ga tlhogo ba ka bola ga tlhogo kwa morao ba ntse kotse ya ola go yena tabo go mokwena o nya go raga ba itiba ba itiba e tsela ka ntle ka botlhabela tsetsi le patlala ba re betsa tsela ka tlhapasa Mamelodi Sundowns 3 TS Galaxy 2 Mamelodi Sundowns ga etša ba efa tabogo mokwena ga ba e le gore le yena wa etša ba iša ko thuko ba efa ma ba efa santos wa ikokela ka radio 18 tlhogo kwa morago ba gona e ba gona etša ke tšhašik methods ba etša bea gaufi le yena o na le kiken johannes ba yena wa etša ba efa tabogo mokwena mokwena le yena wa etša ko thuko a re bone ba e fetiša mo pele ga radio 18 Mamelodi Sundowns a re bone brelion ko thuko wa efa ma santos ra ikoke ka radio 18 e nyaka ma tlhogo tlhogo kwa morago fisherman o tsentšhe tlhogo o tsentšhe le ya bobedi tape le yena wa batamela ba e bethela kwa khutleng a ke sa tsela gore ke ya bokaandres o ntšhe le ya bosupa
5: ke ya boseswae tšhedi
4: ka boseswae le go mphora ke tlano go tseya pandres ke tla reng le go mphora ke tla go
5: tseyaa
4: ke re ke wena a botagape le kgono wena le tagape o ka re le ya twana le kgono ka re bore ka redete ke yana fa santos ba ntšha kotsi kwa morago ka ola goma tarisere methods ko thuko ba re o e tshwara ka matsogo methods a re e tshwara ka matsogo mo pele ga di 18 atheletši wa tsabela fm papadi ncomno aron mogoko mo na dumela ore dumela le tabele sekolokotwane se tswere ke phefo ya Eastern Cape ka mo ga molepo ga thaba makirikiri le yena le Andres ya tla ya re berekela ka nnete sheo Sundowns ipirimetswe ke letšatši ke madala maswi a re boela papare sundowns ba lepirimetswe ke letšatši a re bone yana spana ka mogaradi 18 victa letswalo fela kgole e wela mo diatleng e tša ronon williams go šetše metsotso ya lesome gore mamelo sundowns ba bue papading ba bathope papadi e andres
5: lesobetše tšodi ya ke bone gore ba ka kgona go lekantšha dino ka mokgwa e le gore setlhopha sa ts galaxy ba tlogetše fela letswalo a leteko pele badipapadi ka moka di buile ka mo morago ga kgwele mamelodi sa nantshe le ka go lethuba le morago lela empa ga ba be le matlhatse a gore ba tšea kgwele ba ebee ka moa
4: ntamane ga e tšea kgole o e fa nono santos wa e lebela o ijo a e fetiša tobogo mokwena wa e tswala motho o a feta maemo a bosupa wa e fa khutwane letlhaka crosso wa e thiba kua morago mponšhane ba ra ebetsa tlhelo ka tlhopha sa mamelotundowns go leba le dieting tša ts galaxy ka botlhabela tšetsi wa lepatlhelo ba e fotša moragonyana ga nnyane bana fa tobogo mokwena ga a re ke a ikuka ka radi 18 ba a thulana malokwane o re a e kgona ba thulane botlhoko ka ditlhogo ka mogare ga di 18 ke ena fa mongwango
5: Gabriel.
4: Meto gona motheletsi wa Tabela FM. Ke ka fa o buka buyelo. Ba ikwetsa go bala ka gona le tjajing la le khono. Kuna le tlotlo tse re bile go le tsona le khono go ga shem papadi ya Andres. Gare tlotlo tsa rena ebile trese wa mpotsiša gape orena gope le felele re botsa gorena le tlotlo tsa lena ke ke gore sundowns ya betwa
5: ke tsona ditlotlo tsa go bana letlako le tswela ko ntle go tsana ntshabele
4: katlego ntshabeleng go tswa letlhako go tsena katlego ntshabeleng
5: o kgona go bona gore tšhedi bokamoso ba yana kadoso motlhatlhamano le sundowns o ka re tsela yona o bošetše ebileile mo go yena tšhedi ka ge le re o diphosophoso
4: bela papadi ba e tšea kgole ke yona mphomfelase ba otheko ba e tšea ba e fa o banna sentonge ya pala go yona kgole sentonge a swantse ba nošitše ba re bone sentonge e fa mphomfelase ba e fa sentonge oa tshela ka rarete sentonge moagane ronon william ba e tiba motho o ka ya goraga mphomfelase ya pala ba e ntšha kgwetseng ge ba e ntšha kgwetseng e ragala kua pele nuno santos ka ra santa sekele wa ratologa o tla le yona ke yona fa gram rainos Well, when I go up, I'll show you how to go. Bubble on the 18th. That's a far. Some of the sun. By far, my reigners. That's a rich. I'm a lady. Shan. The table of Mukwana. We shall have what I'm out of the car. Or else, what I'm going to do. We shall own. By Chakule, Moharal Patano. Chess Galaxy. While you're not going to go. I'm telling you, Jan Patano. Or let's see you, Muloni.
5: And staff with you.
4: End-to-end stuff and race. Ke bo bo si jwa papadi ye. Ya kgwele ya maoto. Akshem sundowns ke bona mathata fela. Ke malutu ke Martin Mokgethe. A re boele papadi. Ya ba le re batla le yona. Ke yena ro e senyo. Ro e ragala kwa pele ke kgwele e tele ya bapalela. Ko lefelo mathabata maapolo mona dumela man. HOD, it's game on. O ba na gana re sundowns ba tla bua ba no sha jenne go tshepedi. Fela go padile. Khushi Elias Musana o re papadi ya le khono go tshetse ke ba di le molaetsa. Thwala lo wena mona go bo bone molaetsa ga go. Re boela papadi. Ba ja manala bo ayende. O padile ne tgona. Ha re bone ba tla le yona. Kana a zo go fela go fela
5: ke nnete tšodi

0: o file yena ba e fate boga mokwena ba ikukela e kwa a dietene kw wena fagram rainers ke kgole e telele ba tla gana fisherman ba e thibela fela ba rebekeno bona tape ka tlhogo tape o eteka ka tlhogo tape o eno e thiba ya godimo a thoma o ithulathula ka tlhogo tape mone o raloka ka yona ka tlhogo tlhogo wa tapeno wa e bona ebe a gabotse e o tseba tape o tseba tlhogo wa tape
1: ke yona sebapadi sa letšatši manthapa malekgono tšeo di kagelo gore o paledišitše mamelodi sundowns go ntšha dino tše ba di nyakang manthapa malekgono gore di buile ditšhirontšhe tše dintšhi tše di botse tša di dirileng
0: e tla ba tatlhela ka tlhapa sa mamelodi sundowns ka bodikela tšetši ba lephatlhelo opremediba go le bana golo o tla e fošaka e foša morago ka leng ya tlhapa sa gabo e fandamane tamane ba e bitsa kara santa sakeletse bo mokwena ore a tlhekeno o mo fa yona yena wa itša wa e fetiša o e fitšetša go yena fa o nuno santos wa ratologa ka botlhabela tšetši ba lephatlhelo kgole wa e fantsabeleng ba le balena golo o tla šaka e ke yena fantsabeleng ya ba e le gore a gona tsela ba itša ba e fitša tebo mokwena yaka yona kwa dietene ke yena tebo mokwena o betha cross e fase ba e thiba kwa morago yo wala go mangkgole a ba e le gore a gona tsela ba e buša kwa morago e ba e buša nuno santos ya ba e le gore ba e tšea ba e fa yena fao sentonga sentonga o ya le yona kwa pele o bile le dibaka tše di botse sentonga a o swantse o baano tšenoše pedi mola a tsenang e tla bua kwa morago ka yena ronwan williams ba etša o ebea kgaufi le yena go ya ka botlhabela tšetši wa lephatlhelo ka lelo tlhapa sa gabo ke yena nuno santos ba e fitša o e fatse bogo mokwena maemo a bošupa gore a tla betse cross o dira bjalo ke cross ka rade 18 ba e thiba e ba e thiba ba gana mpontšana yo bola gare ga lephatlhelo ba e ketla ba a lebelela kole ba e fa mphompelase ba motšea ba mme a fase malekono gore a e kgona a be kgwele ya tlhopha sa ts galaxy noe tharo tša ts galaxy tše pedi tša mamelodi sundowns o šetše metso e mebedi le seripare papadi e fitlha bofelong hundreds
1: ke nnete tšhodi wa kgona go bona gore le ba šireletša bona ba setlhopha sa yena ts galaxy wa bona gore ba ntšhetša sebapadi sa go tshwana le yena luta letswa maduna ka montle empa wa tsena le segana le ra garatona gore a kgone go thuša setlhopha ko bogemogare ba lepatlelo gore ba kgone go fenya papadi
0: re tšhela ka montle sepesitle maduna o tšela ka ntle sepesitle maduna motheletši wa thobela fm ba nyaka go šinelela o ya kwa mora ba tseba le bona dintlha tše tharo di ba loketše di a ba šireletša gore baname ba be gona ka mo go betway premiership ngwageng o setlheng se setlago rantwa ke rantwa ke re wa
1: tsenerantwa ešedi
0: a re boele papadi 3 ts galaxy 2 mamelodi sundowns a tla le yona opremedina fa teba mokwena ba etša o efa ntamane a tla le yona ntamane wa kitima ya le yona mola gare ga lepatlela ba etša wa e fetiša gore ke efa yena fa ke yone yapa a ba e le gore ba tsentša maoto fela fisherman o tla boa le yona ke yena fa o fisherman ba etša o e ragele kwa pele malokwane a mmone a boa le yona mamelodi sundowns a ke tsere o emeletše na tshwantse ba emeletše tla emelela oa emelela le ga kotsila yena fao bran leon a etša ba efa opremodiba o lebelela kgolo o tla šheke a etša o efa ntamane tamane le yena o eketla a etša o iša ko thoko o efa yena fao kiken johannes a etša ba ešetša go yena ntamane tamane le yena o ya le yona ko thoko a bodikela tšetši ba lephatlhelo o efa opremodiba ba e fitša maema bosomete gore ba tla betsa cross a bodikela tšetši ba lephatlhelo ba re bona ba ometša ke yena fao ntshabele ka radi 18 nyaka motho a o feleletša oa rulela banna raisinyo a re gol kick wa rulela raisinyo ba re gol kick ts galaxy ke letlhogonolo go fedile nre
1: ke letlhogonolo go fedile ešodi ke nako ya malokwane e okweditšeng mo le gore setlhopha sa mamelodi sundowns ba bile le dibaka tše dintšhitše di botse mo le goreng ke bese ba lekantšhe dino ebile ba fenya papadi empa matlhatsa a seabe le bona mathapa male
0: jerry charles malepe wa taung o rialo gore ke letlhogonolo ka sundowns a ba re felle ke go padile ka bona ke le ka mo pekasfor taung a ba re fe a re bone a e tšea yona fao le yone ba ra gore leka botse le yone ba raa gore leka botse le yone
1: ba re ba ba fetšhedi
0: ba re ba ba thobela e tšhodi ke gatile monwana wa mogogompa e be le joseph mamosadi ka mola ga selobo nelson mang yena dumela gabriel mapi a dumela bralaki ke kana dumela go monate go

0: tlhakantšhang dikhuto tse nne ja lefase o a thoba ka ba ka mofa o mongwe gape a re gore ke makgona tsotlhe ke tlhakantšha metlholo ka mogare ya tlo wa tlotsa moe go a ba le dikomakoma tse dingwe tsa go nonwa for marapo o tisa marapo a ona pele o tsogile
1: ke re a tla kwetsa pholo ka mokgwa oo
0: mo pholo e le go gona
1: nna ke go koele ngwanešo lesa le gona mo mogaleng nna nna re go lebogela pholo eupša ba bantšhi ba kano ba ba tshwana le wena ngwanešo ba tla nyaka go kwa gogo wena gore e tsegešetše ba ena le mathata a mabjalo ka mokgwao ba lebe kae le gona putšhweng go ya botlhokwa ke eng ngwanešo o ne o reng ka pholo yo o e bonego go tswa go professor mahlaela ngaka ya setso
2: nna go prof mahlaela ke leboga ge a thusitse bophelo bja ka gobane le nna ne ke sa tlhoke sa tshepa selo ke šete ke bona gore ke sale monnyane mare bophelo bja ka bua bofelong cause leto le bo gona le ntsengwe ka re ya tsamaya mo letolong ge ke lemiše e ne le boima kore ne ke sa roba le bošego ke rile ge ke kry-a ke kwa letola ka le le petere ke tswa go mahlaela e ke le ka rothiša le megogo gobane ne ke sa tshepo gore letola ka le ka tsoga lefoji le bophelong baka
1: ke go kwele ngwanešo ke go kwele o ka tlhotlheletša motho go ya go professor mahlaela ka nnete wa mo nnetefaletša gore o tla hwetša thušo ge setše a kopane le mathata a wena o bo go kopane le ona
2: ke re re tsamaele dikhutlo tše nne tša lefase re nyaka thušo a se mang le mang ka moka e leng gore a tshepagale gobane le nna ke be ke ile ke sa tlhoke sa tshepa selo mara ka maagi ko bone gore aa tshepo e gona go prof mahlaela o tseba ditaba tša gagwe as long o latela melao ya rego o e jire ka dihlare tša gagwe aa pholo o tlo e hwetša o boela sekeng ka mokgwa o bole ka gona
1: kore ka mantšhe wa mang ke se wena o se dirile go latetše ditaelo go ya le ka fao a bego a go kgopela ka gona aa re a leboga ngwanešo re go lebogela pholo e ke e kabe e le gona o foletše ruri ke tšee sebaka se ke leboge kudu go boledišana le wena
2: a go leboga nna make le nna kere a ba thuše a phološe balwetse ka moka lefase nna sotasa
1: a gone ngwanešo a gone taba ke ke a leboga aga prof go go fa maikutlo a mabotse a mabose ke a kgolwa go ne go bona o kgonne go fodiša molwetse o e leng gore ebile o kgona go fa botlhase ka wena
0: ke kwa maatla a magolo morena make ke tlo bera ka mmereko wa bokoko go fitlhela he ba fola balwetse le nna nka se fele maatla morena make he ba fola balo ba gore nna self ke ba le maatla a go mixa go feta ka mokgwa ke di mixang ka gona
1: nna ke nyaka gore ge re ruma prof
0: yes
1: wena o ngaka yeo fela go e retimelele
0: ya
1: ke re ge re go botsiša gore bjale mahlaela o kae
0: ya
1: gore le gono a ke tlo o tla ka fao dintlong tša kgaso le tlo ntshwara ka mogala
0: ya
1: ke gona ke tsena mollwaneng wa kaekae
0: ya
1: ke gona ke tswa kaekae ke tsena mollwaneng wa kaekae
0: ya
1: ke rata go botsiša ka meriana ye maatla ke a makakang meriana ge o ikopantšha prof go phala le ge o ka fa motho moriana ka bona o le tee ka gore ke ka go kwa ka mabakeng a mantšhi ore wa itswaka ore wa itswaka wa ikopantšha wa ikopantšha eputla motho wa ka botšiša na seo se bapetšega bjang goba se phala bjang ge o ka nompha moriana o wa no o epolla wa o šomašoma wa mpha ona o le ka bogoi sephiri sa o kopantšha mo ke sefe
0: mogashi sephiri sa go kopantšha moriana ke ra setlhare sephiri se segolo ko gore batšatši a go ketema meleko go na le meleko e tswang mafase ao fapafapana ye e reng ge e fitlhile batho ba bantšha ba kgone go e alafa ka baka la gore a bana moleko wa lefaseng leo le gona jwa lefase ke le lenyane mathata ka moka a kopane le meleko ka moka e kopane malwetse ka moka a kopane so ke e nkgapele jang gore ke eme ka maoto ke tsamaye dikhuto tše nne tša lefase ke nyakane le ditlhare tša sefola and then tša meleko ka moka o mongwe leoto le a bola so pheko ya gona a e gona o gaoso and then mara ke a tseba gore he nka ya Kenya e gona ke tshwanetse ke ye ko patela ke go je pheko e ke tsebang gore e ke boa le yona yo o foriša molwetse he nka re ke duše gape ka kgotsa gore go na le bolwetse bo bongwe gape bo a tsena ka botsiša ba re bolwetse bo le wa tshwenya batho poleke ya go tshwana ba re keng chorera chorera le ya bolaya batho ba bantšhi ka Zimbabwe so go a ba le bolwetse wa tshwana le bowe ke a tseba gore ka tseba gore gare ba ne pheko ya bolwetse ba chorera tshwanetse ke ye kwa ko go ja ngaka kwa ke patele e mphe setlhare seo ke boe ke fodiše balwetse kore nka se transfere molwetse gole a lwala tshwanetse gore nna ke leng ngaka ke tsamaye ke nyakane le moriana ka gore go tshwana le no ne go na le bolwetse jo bongwe o thomile beke ya go feta banna ba ne go timelelwa ke diphasela ka marogong ka Mozambique ee ne di timela beke e fetileng so go rare bolwetse bo bo ka fitlha mo ke tshwanetse nna ke ka Mozambique o nyakana le dingaka tse leng ka Mozambique ba tla mpha phekoe ke tlo kgona go pholosa batho ka keno re ba timelelwa ke diphasela
1: ya ke kwele ka ke kwele
0: ya
1: ka Mozambique
0: yes ne ba timelelwa ke diphasela
1: a ke sa tlo ya ke re ke ya aksaya dad
0: e ka bhoe
1: a go ne tsa pele ke be ke ile ke tlo feletse tsa Mozambique a re di ala na ka bogo
0: a le go timelelwa
1: o profound eta bo gore issues tshipa go sala ke metse tse ba se pere sinyare ka bravo ga iri ya le sobe re la ele motlomphegi ka go fa motheletsi wa rena dinomoro tsa gago le go motsebisa gore go sasa go diagalang ka tropong ya polokwane ra tse ba better taola ka fa o prof e biale le biale le dinomoro ka mo ka le tsa bonya o pana go re fetsona fa o
0: ya ka polokwane ka moswane di taola di mathateng di a bethwa ke better taola o selekane le silo Mola Dali Street House number 94 kamara wa building ya lebuwa funeral house le spa city center ke tsana sa le rapa ja khale cha magolo re thoma ka 7 ra tswala ka 5 DJ shopping center house number 94 ka le phalale re tlo ya hona labone re tla ba re le go phalale ke shongwane 2 marikana house le molo wa phahladira wa shongwane tsira ke o ya marketing hona le board wa ngwala professor Mahlaela ka gae rama zebediela makweng kona ya dira pa tsa ngkhuno hona le board wa ngwala professor Mahlaela ka pa multi shop ke labo hlano ka gae re ya pola molo kwa mhlanga roba gona ka di 25 ko pola molo 25 ba phola molo ko mhlanga ka tsela ya ya ngangana hona le shop e ba re ke Galatos re le bane le yona next door Africa Hardway ka Johannesburg every Saturday ko Crisis Street building Kim Sambro House nomoro 25 kamara wa Canton Center Johannesburg Saturday ka Maskrara Sunday engwe le ngwe Sunday ke ga Maskrara Surman mo change spot ya Surman ona le botu ya ngwala professor Mahlaela ke Sunday toma ka 7 re checha ka 5 o'clock ka Bakersfort re fitlile ka nete re fitlile ka gale balla batho ba rena le gono le re tswa go bula Bakersfort re tswa go bula ka nete re ke le filo la rena mola Mariseling re ke le filo mo ke gae ar sa shifta roba gona ka labobedi engwe le ngwe rona Bakersfort re tole fa di nomoro 076 51 2 2 2 5 7 076 51 2 2 2 5 7 yemwe ki 063 393 2727 063 393 2727 Eba ntlokile fa batlang go tsa go mkhosi 082 044 7626 082 044 7626. Ke leboga ba go ba gona o thele jangaka ka se sebaka. Ke re go motho ka moka a leng ka gare ga malwetse. Ke re mo Professor Matlhaela Polo ke mo elong gona. O mongwe
1: ke tloga ke leboga kudu Prof go boledišana lena bošego bja le kgono e betsela tšhogo ya gae.
0: Thobela mogala.
1: Age, Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Pregunta a la producción, ¿eh? Mira, pregunta a la Galo.

0: Thobela FM mashate wa tsebo le boithabisho go sa yo bo bo itheleditse Lyndon David Hall are ho ena are let's do it again. Bela re lebelle supena go sa rena se re metsitsu ke masebe peritaro go ikela irinya le someti re lenane la morremogolo motheletse ke re re lebeletse di agametse tsa morremogolo go ya le ka fa o ile gore re go tshepisitse ka gona maabane gore taba yela ya di agametse tseo di sa le go di thoma bekeng ya go feta re nyaka go tlo leka ka mogore ka kgona go ka gona gore taba tseo re di fetse bosogong bja lekgono maabane re be re go file sebaka motheletse wa Thobela FM sa gore o ntšha maikutlo a gago go ya le ka fao o bakwilego ka gona mosupologo bekeng ya go feta labobedi bekeng ya go feta ra re ei a se re be le wena motheletse go go fa sebaka sa go nore o kgone go ntšha gago maikutlo gore botse gore o boneng o kwileng o lemogileng ke re namile re re ae re maabane re no go theeletsa re go kwele motheletse re go kwele mo gongwe o re tlhatlhile gore na ga botse go ya pele taba e re tshwanetse re šomešome bjang bjale mo mogaleng ke ebile re ke boleleng pele ke re lenaneo le tsweletswa ke tlhatlha phokeng a Lila Mola mogashi wa lena ke Happiness Tomomake yo le botheleditšego gabjale mme re ke amogele mo mogaleng baeng ba rena ke Mayola wa mongongoregi a ile go akatla go rena a lla ka moga tšagwe taba tša gona re di boletše maabane moga tšagwe a rile go ga dule ka gae magareng ga tše dingwe o ba tlogetše ngwako o senyegile e le matlorotloro dipula ge di na ka lebaka la go senywa ke letswai leo a bego a le šomiša godimo ga ngwako owe ke no ba ke kgola gore ge ke boletše bjalo ge e le gore o bo o theeleditše bekeng ya go fetana mile o swere ditaba ka moka gore etse go di agetšeng tate le yena re mošupologo a se a be gona eupša lela bobedi a ba gona go tlo kgona go ntšha sa gagwe maikutlo gore etse eng ke eng tše dintšhi re di boletše motheletše sello se segolo ke go gopotše se segolo dilo tše kgolo e be e le taba ya gore make ka mo gae ka fa ngwako o anela monna o ba itlwaeditše go gaša ka letswae ntlo ke matlorotloro ngwako o anela ya re mola o nela ka mokgwa o monnao ke kgale ke mmotsa gore a re lokišetše ngwako ke mo lemošitše a sa thoma bjale le bjale bjale o anela eupša ga a dire selo ka sewe o lekile go penta eupša go penta goe ga go re tswele mogola ebile bjale o tswile o ile ga gabo e be e tloga e le se sengwe sa dillo tše kgolo se sengwe se lebe e le gore monna o gape ebile o mpitša gore ke nna moloi e le mosadi o ka mokgwa a boletsego ka gona gona fa o ke go tswelela taba ya gore le ditšhelete tša gagwe ditseka tša gagwe di rile go tswafala mošomong a sa kampontšha selo seo e no ba e be e le a mangwe a maemo ao a re bontšha gona ka fa lelapeng gore na ditaba tša bona di eme ka sebopego sefe re ke bone fa se sengwe selo ya se sengwe selo e be le eupša se ke tla se bolela mafelelong ka gore ke sona se tšweletšego mafelelong se sengwe selo e be le sa mosadi e be le mogatšagwe banyalane go ka lenyalo la kopanela dithoto bjale a thomile go šomiša mašeleng a le a hweditše a ka morago ga mošomo go reka ditsha a rekela ngwana wo e le go gore e be ile wa ka ntle ga lenyalo a sa nyala mmage re e boletse maabane taba yeo mme ra ba ra tlhalosa gore monna o o boletse gore o tletswe ke toro ya mosadi ola a mora a re le ena a mo agele ka ga gagwe e be e no ba tse dingwe tsa dillo tse kgolo tseo e le gore di tsweletswe go tswa go mma malebana le tseo a bego a belaela ka tsona ka tate ya mafelelo yeo feleleditse go e tswelela ge ke be ke boledišana le tate tate o ikarabetse go tse ka moka go tse ka moka tabeng ya go senyega ga masenke tate o iboletse re e gapile le ena taba eo go fitlha ebile a e tlama gore make a gone taba maitapišo a ka go leka go lokiša go thiba ka fawe ga namile a bontšha a ntswetse mogola bjale ke tla leka gore kgwedi mafelong a kgwedi yona e ya mmei ke tla ba e le gore setse ke itswa ka fa le gae go lebelela gore eng ke eng go diagalang mme ke tle ke ba lokišetse gore go se sa nela re tloga re e tlamile le ena tate go ya ka fa o e leng gore o ile a ka bolela ka gona gore mafelo a kgwedi aa o tla boa fano moyeng le ena mma go tle go re tsebiša gore aa ka mogola re tshepišitšego ka gona o phethile ka gona kore ye ya go nela ga ka ngwakong a re tseeng gore re iboletše e fedile re go fitlheletše tharollo ya ona ka boitlamo bja tate gore o tlo o dira eng bjalo gwa no šalela tše dingwe motheletso gwa no šalela tše dingwe tšeo e le gore tate o ba lela ka gore gape mosadi o a lwa ka molapeng ka fa mma le ena a bontšha gore ee a ke kgotsofale gape ka tše dintšhi ka molapeng e upša se segolo e le ngwako wa go nela ra utla ra a lemoga gore se sengwe seo se bego se utwa batho ba lwesa ke taba ya ke ra go ka letlhakoreng la tate seo se mo dirile gore a tswe ka gae a sepele ke lebaka la magadi a ngwana wa bona e le go yeo e le go gore re tseago gore tse ka moka re di boletse re nyakago go ahlahla taba e ya magadi a ngwana a bona ka lebaka la gore go ya ka fa o ke e gopolago ka gona tate o re boditse gore make e re ke no go botsa seo se ntšhitšego ka gae seo se ntšhitšego ka gae ke go se sware botse ke mosadi yo ngwana a rena o ntšheditswe magadi wa lekgarebe a ntšhetswa magadi wa sebele molato magadi a wa se felele gwa ba ra gore bakgotsi ba rena ba tlatla ba etla ba feleletša gareng ga lebaka re sa ba emetse bomma ba tlhokofala ge ba tlhokofala ke gore mma go monna a bolokwa ka morago ga go bolokwa a tshwanelwa ke go ilela lebaka la ngwaga go a ra gore lebakeng lewe go ya ka sephetho sa ka gae lebakeng lewe ba le bakgotsi ba bona ba ka se kgone go tla ba feleletša ka lebaka la gore ba kilelong ya ngwaga ke gopola mma a be a re botsa gore aa kile kile go boledišana le ena gore ga o tshwenye taba e ba ka no tla ba reng ba tla ba dia ka mokgwa oe ga o tshwenye le ge taba e diragala re sa le kilelong eupša wa se kgonege tate a gana go ya ka fa mma a re tlhalošeditšego ka gona eupša ka morago ga ngwaga ge o fedile bjale bakgotsa ba bona ba tshwanetse ba tle ba tle ba feleletše taba yeo ga saka ya direga le ge go le bjalo yona taba yona ye kore ka mantšhe a mangwe bakgotsa ba bona a saka ba tla ba feleletša eupša tate go ya le ka fao a re boditšego ka gona ore ke taba yeo e montšhitšego ka lapeng ya gore mogatšagwe tate le gona mo mogaleng le tlo mphošolole ke sa le bolelele nnete le lena mma le gona tate a re taba ye e ntshwere go boima ke yona ye ya magadi a ngwanaka ao ke sa tsebe gona bjale le gore na a feleleditswego mosadi owe bakgotsi ba rena kore tate o ba e beya gore bakgotsi ba bona ba feleleditse magadi ale mme go feleletseng gowe yena a sa ka amega taba tseo di feleletse matsogong a mma yena a sa tsebe ebile a sa amega tabeng yewe le gore na dikgomo tseo ebile bokae tseo di bego di šetše a sa tsebago selo mma makalela taba yeo gore aua nna ke tseba e sale re be re le kilelong ya ngwaga e rile go feta ka morago ga fa o ga sa ka batla bakgotse ba rena ke makatsa ko wena mogatsa ka gore batlile bjale ba tlile kae batlaneng eupša yona ye mma e mo makatsago eupša tate gore ba tlile ebile tate e mmefedišitše gore a ba tswe ka gae eupša a bala le tše dingwe tate tša go bontšha go ka re mogatsa ago ga a na le dikamano tše di botse le ba gabo ge ke sa phoše a ke nyaka o iphoša ba le mo motheletšeng ke nyaka gore ye re e bolele ka lebaka la gore le kgone go re nyaka go fetša ditaba taba ya mafelelo eo re nyakang go e bolela ke yona ye re utolotšego mafelelong a lenanego mola re be re tšea gore re feditše ke ge go tsoga taba ye e le go se sengwe sa dillo tša mma gore monna yo ga a dule ka gae go lokile a re kwe tate e reng ke le tamišetlhe madubeše ago ke a letama le go leamogela lenaneong le la more mogolo di agametse bošegong bja lekgono le gona tata gorena a o ne taba mokone mma gorena le lena e re ke le tamentlhe ke a le amogela le go le dumediša lenanong le lamore mogolo bošegong bja lekgono le gona mma nke ke kweng taba e nngwe sepele mola ra a boledišanago sealemoyeng mamola la tlago moyeng la mathomo lebelele te lena le kgaetšedi ya monna le mmane ra buša la tla la ba le monna yo le kgaetšedi ya gagwe le maabane re be go re sa duletše taba lena ile mogatša lena a tla ka gae goba la no o boledišana le a dula fase lena le mogatša lena mma
1: otlile ka gae
0: o ba no tla ka gae hei ba no tla ka gae a se ba le boledisha se ba re sele
1: yo be ra lo tsha fela
0: e di o ba ra lo tsha fela ke mo ka ba diang
1: a wa ra tso se tsena le ka ro hona fela
0: e go feletse fawe
1: eh
0: a se ba re ntiele ntie go ba le jaeng a sa ka ba lebelela masenke ba bona gore ba tlatla ba diang o ba no o diang fela ba tšere setulo ba dula fase goba ba ya phapošing ya bona ba kanamanyana
1: a tlile le thapama yena maea oa tla mara ke o tša o lebelela keng
0: ya kokore e no ba go tla go dula o ba diang ba no tšea setulo ba dula goba ba dula ka ntle goba ka ngwakong
1: a ba tlhwe ka gae ba no tla llate ko e ba boya ditoropong a dula ba boniwa
0: o gwa lebelelwa thelebišene ke moka ka morago
1: aa ka morago le rena re fetša o tlhapa mola re kano re a ba bojala re feditse o tlhapa le ena namehile o tlo ema go tlhapa
0: o ke moka ba robale ka gae o kore go ra gore mola ra a boledišanago ba robetse ka gae ga kae mama
1: bane mola re seno boledišana o tlile gae o robetse a tlaya lekgong
0: ba robetse ga kae ka gae mama
1: bakae ba robetse a four senke a ake o yo tswa ya lekgong fela
0: mola ra boledišanago a kere re feditše go boledišana ka la bobedi a kere la boraro ba robetse ka gae o ya la bone ba robetse ka gae
1: la bone ba ya lekgong
0: ba se boe gae
1: ao
0: ba boa labosano
1: o
0: mokibelo ba robala ka gae la morena ba robala ka gae maabane ba robetse ka gae abo re a leboga re tloga re leboga kudu tate le gona ke re mogolo wa ka ke nyaka go le tsentšha moya o mongwe shu batho ba bagolo ke ra lena ka moka tate lena le moare ma sometsela 5 65 malena le moare ma sometsela 3 63 re ke le botseng ke nya ka go le tsentsha moya wa gore re tlole ya risha re nyaka go le ya risha e ke be ke boledishana le batheletsi ba ba mabane ya lena tlhalano a ba e bone a ba e gana kudu ya lena tlhalano a ba e bone e bile no se khonege re tlile go la agisha ke nya ka le mo shata ba engwe shi re le batho mo bophelong ka gare ga dikamano tsa marato e ka ba ka gare ga lenyalo go ba ka ntle ga lenyalo re batho re phela ka diphoso re a phosetsana re a shitelana re a befedishana go befedishana ka mokgomo mo e leng gore wa tseba motho go befedisa o bo ko o nagana gore ga botsege ke be ke dumela gore motho a nnyale goba ke nyalana le motho o ke be ke gopotse bjang e le ka mokgwatla ba go a go tsene ka gona pelong ya ba gore nnete ke gore o mo ratile o dumetse tseo ka moka ka lebaka la lerato pefelo ge e feta fa o thoma go lemoga gore ya motho ke a mo rata o ne o ba a ntšhitela mme gana fa o ditšhitelano di lemoge gago ga di nyake selone di nyaka poledišano di nyaka fela poledišano a o ne ntse di nyaka fela poledišano lenaneo le re leka go dira bjalo go lemoša batho dilo tse bjalo lenyalo la lena le na le mengwaga ye masometharo tshela 36 years a le tlo go ka makatsa ge le ka fela le fetswa ke gore go gashitswe taelo ya letswa ya ja masenke lena la kgaogana mola go ka no le mogega gore ah masenke a jerile ei ene ke ya letswa ene le ya ja a wa ngwa ko wa rululwa go ba gwa gwa gwa rekwa masenke a go tiela le gato wa senyegile go molato wa tshoka kgoro le ge o ka setshuka kgoro gwa rerwa gape ditaba tse dingwe tseo e le gore di dira gore le sephedišane nna ke boledišane le basadi le banna ba bantšhi bao e lego gore ke nyaka go tla tabeng ya boloi a sa tlha re thoma ditaba ke nyaka go lemoša tse dingwe batho ba batho ba setlho ba sa nyakana taba lenyalo e tla go makatša kudu le na le mengwaga ye masometharo tshela le ija dijo tša mosadi owe tša o apewa ke ena 36 years le ija dijo tša gagwe ana go tseneng gore le gono le tšhabe dijo tša gagwe go thwe o tla le lawyer a se taba e fela ke kopane go le yona ka ditaba tša lena ke kopana le tsona ka metlha mo ditabeng tša manyalo e a ke sa nyaka eng engengeng e mosadi o ntia sa gore e o ntshepelela dingaka e wa ntoya e dilo tšaaka di atimelela he bjale le bjale le bjale taba tse dingwe fela tša go di tlhaloganya ba bangwe ba re go dia bjalo a go sasa di fedile o a ja yena o le a ba go a re o mongwe wa moloya ke ne o nyaka go bontšha se sengwenyana ka yona taba e gore la tseba nako nngwe re seka ditaba tse dingwe tse e leng gore di thwi di no nyaka fela maikutlo a boela ka thoko maikutlo a pefelo a boela ka thoko mamang a lemoga diphoso tsa gagwe ke moka la kopana la bangata na iti bophelong bja lena bja mengwaga ye masometharo tshela lenyalane ge re ka lekanetša go bolela nnete ke tše dintšhi tšeo e lego gore di ka dira gore le phele maphelo a lena mmogo go fitlha le kgaogantšhwa ke lehu le gore le kgaogantšhwe ke masenke yeah eh le gore le kgaogantshe ke masenke le gore le kgaogantshe le ke gore le fapantshitswe ke taba ya bakgotsi gore a se batleana ba tlo feleletsana ba rileng ta a sa ka la kwana ka taba ya dikilelo tsa eng eng mosadi wa atle ka gešo ga botse bjale le bjale ke dilo tse dinyane go ka kgaogantsha goba go ka fetšiša lenyalo la mengwaga e masometharo tsela polelo e ka ba kaone ke re polelo la bona ka mo nageng ya rena ya Aforika Borwa a se rena re ka no kgaogantshago ke dilo tse di bjale ge e ka be e le gore re latela mehlala e mekaone Dr. Nelson Mandela o bile mohlala lefaseng wa go bontsha maatla a dipoledišano e bile mohlala lefaseng wa go bontsha maatla a dipoledišano moo batho ba tlholanago ka diolo bjale a re tseneng ditabeng bagolo ba ka a re tseneng ditabeng tate ke nyaka le bušeletša taba yeo le e boletšego ge e ba le sa le go yona tate le tswile ka gae ge re tlo kgaogana mafelelong le rile maake ka gore wa di fata ditaba tse bjale re ke go botse gore ke ka lebaka lang ke tswile ka gae mosadi wa sa ntshware botse tabeng ya go ntšhiwa ga magadi ga ngwanaka tate le ka bušeletša taba e motheletšeng ke a e tshware ga botse le maatla ikarabeleng re tla re kgona modirela le ya gore theleditše gona bjalo re mo file ditaba ka moka o tlo re lokišetša taba ye go tlo re re gape ga botse e tle e fele ga botse ke ya mafelelo ntlha ye re e bolelago tse ka moka re di boletše tse ka moka re di boletše le ge tse dingwe di fedile ka manganga le go gana sela le sela eupša re di boletše le tlo ba le sebaka ebile lenanong le la o tlo kgopelana dilo tse di itseng eupša tate re botseng e tse le re taba ya go ntšhetšwa ga ngwana a lena e die bjang papa e thome mathomong re letheleditše
2: ae ke a lotsha ka mokanka
0: age
2: dikokokelo tsa lefasa bagolo ba ka mosese bo botumo papa ka moka bo malema le ka boikokoletšo ke kgopelela tshwarelo taba e kwi ka ena e le gore mola mafelelong gore ba mphetotse mokekolo wa ka o mphetotse mara fela a boya a tsena gape nambile ya ba gona tabe e thomile go yaka go tlo fitlhagala mo mara nna e le gore ke ithomile so
0: e ne re botsang papa gore le ge e ka ba gona bjale le ka ba le itsholela tse dingwe le fetotse mogopolo go tseo le di boletšego eupša e ne re botsang seo le bego le se boletše gore le be le re le kgopišitšwe keng aoleta e ne re botsang le be le re le kgopišitšwe keng gore lešale le tswa ka gae
2: ahe
0: ahe
2: o berekege lealo mr make o ikwanetse before mokekolo a ka tlhokofala ka gore ke wankere ke tsa modimo le nna nke ditsebe le ena a ga ditsego
0: kwanetseng papa re botseng taba ya magadi go kwanetseng renyakataba ya magadi gona bjale
2: ee anke re bjale ke tshwanetse gore ke thome botse go tlo fitlhagana mo mr make re lebeletseng dipoledišano ka mokgodi thomileng ka gona nke re bakgotsi tshwantse gore go bue fatshe ga bo mokgotsi go bue fatshe ga bo monna
0: papa
2: ahe bale ke nyakile gore ke kgone go e thoma ka mokgo kare nka se thomathomang le go ne gore magadi ao ba tshwanetse gore ke e thome botse re tsebe tlholega gona le gorena e thomile jwang šhalela ikesita
0: ke le kwele motho o mogolo aa iketlele mpolelo re fentsona
2: thank you nambile bona go e buletse le rena ra e dumelela le gore e tla tla e tlodiwa taba ya gore andthene a gone ya diwele mara esere e ne le le gore mokekolo a ka tlhokofala right nambile ka ena e le gore mokekolo ba sa phela Nambile mukegulo atsena ke bulu cha tsena ke bubetse swane ngula le khaitse diaka o monyane yena wa tleng le mogadi ba gagwe mo moli right a thoma a re bitsa re ba ga ntabane ka re e a mpitsa re buduti ka re e a re man ha pele ka ba shijidi bo shili ka re no ara wa mokekulu ke mokhulu o rendene o reela a re o ya ko go ba gabo ba mokoba ba re ya ko bogadi ba gago right ba bogadi ba gage le ena le bone ba a fitlha ba re ena mo re ka se go amogedi swantse o rendene o tleng mo e le gore wena o feditse go nyalwa and-e o tlele ka tlile namile re tseba le gore nto nngwe lengwe lengwe
0: nke ke itshwareng fao e be e le mokgekolo a bona ditsela tsa gagwe o a re tsela tsaka di thibelegile gore nka tloga lefaseng ka gore ba nkgana ka kua ba re ae e re go tloga moe lefaseng e be e le gore o phethile dilo ka moka o nyetse o feditswe ebile o swanetse gore go o tloga lefaseng o tlogele ka ting
2: akere
0: o isiwe bogadi ka ting e be e le mokgekolo wa bona tsela tsa gage age a sa phela
2: aankere alo ke lekile go bolela le gore nako eo o tsene ke bolwetse
0: e ke a lekwa
2: ba lwala nako e ngwe dilo tse ba di bolela e le gore ba lwala ee nambile ka re aowa ka gore gadi ke dikwele a nke tee re ke bitse bo sese ke bitse le bo malome ba gabo aowa ke nnete go a diega jalaowa raya ka moka garena e re o fitlha kwa rakera le ore aowa ka nnete wa fokela mokekolo wa palela le o bolela a sa bolela mare selong re kwele molaetsa re tshwanetse gore re tle re o thetlhagatse aowa gana mowe bathoma jalo bo malome le baka gae ba re na jalo ka gore di šaletse wena ditlabatse na jalo e go le jalo o bereka jalo ka re aowa nna e la go lekana mogolo be ke re modimela ka nthuša ke tlatla ke tlo theka ke ngwalele papa nto nngwe le nngwe e loke aowa gana mongwe a ikwanelwa aowa ebile beke ene o ebile o re thagaletsela re tloga mare a sa bolele a re o re laela ka matsogo mara re bona le ore aowa ka nnete o thagetse ka gore lebaka bosheba and then lebaka moswantse ore a nyalo ka bogadi ba gage a sheba bona e rerilwe taba e o thagetse le nna ke dumetse le ore eng ke ka phetha ka mokgwaowe la e bona aowa nambe gana mowe ka gore be e le ntente e dithoba di re la bobedi ke ela ba re tlogela ga wena ba re tlogela ra ba bitsa ba gabaowa ba tla le bona ba raoa ena ena mara ka nnete o re laetse le rena re bone ga re nente re ka ediang jalang ke re go tlo šalela wena na kana mogololanke
0: ke botsiše moo papa e tsenyale ge mokgekolo a tlhokofetse bjale gona bjale ka gore taba fa a se kanego kudu ya mokgekolo taba ke taba ya magadi a morwedi a lena morwedi a lena o ba setse a ntšheditswe magadi go ya ka fa o reeditse go taba ka gona mathomo o ba setse a ntšheditswe magadi la mathomo
2: gobamoo ba ntšheditswe magadi la mathomo
0: ya gape nkebe le re bontšhe ke o re nyakago papa
2: ankere ke leka o le bontšha ona make ka stepe to stepe go fitlhelela taba tse ke tlo kgona gore le lena le kgone go kwa le gorena nna be ke botsisitse mosadi a ka eng godimo ga ela and then le ena e sa re kgotsofatse gane ka mokgwa and then rena be re tlabe re morumile ka ona
0: banrumileka ona kaile molaeapa ke na le bothata le go dukologa seolokudu a re tshwareng fa e tse ka moka di diagala mokgekolo a tlo sala a tlhokofetse akere morwedi a lena o be setse a ntšheditswe magadi
2: akere
0: ke tlo le bontšha gore ke setse taba ya magadi kudu morago ke sanya ke itimeletswa le go pipa ke ditaba tse dingwe ka lebaka la gore ke yona e lositse go goba e fapantshitse go lena le mma bjale ke nyaka e tshwarafa morwedi wa lena o be setse a ntsheditswe magadi la mathomo magadi a sa felelela ge koko a tlosala a tlhokofala ge koko a tlo tlhokofala ke ge bakgotsi ba lena ba tshwanetse gore tsatsi le lengwe batla ba feleletse a kere bjale go lokile koko o tlhokofetse ke ikgweditse re botse gana fa gore re botseng gore koko ga a tlhokofetse namile go a diagalang um le tsentšheng le taba magadi re ikweng botse
2: namile ankere tshwanetse gore jalo ke dule fatshe a kgone go ka bolokwa go fetsa go bolokiwa righte namile ke ela bare na jalo ela go lejalo bare aoa ela go lejalo a gone nte re ka ediang a re
0: moileletheletjang koko o bolokilwe a kere koko o bolokile bjale lekwana ka gore ga a bolokilwe le a moilela
2: eng gore molato ola o a ema
0: molato ofe ola wa magadi a go feleletswa
2: ee nambile ke ela re iša molaetša
0: o gore e ba le sa emenyana ka fa ka lebaka la gore a sekgale re bolokile bjale re tšere sephetho sa gore re bekilelong ya lebaka le le kakang
2: ya ngwaga dikgwedi tse pedi
0: ngwaga le dikgwedi tse pedi tswelangpeiana
2: mowe um ntle e mmakatjang ka yona ka gore le ena um mokekulo wa gešo ba le gona and then le ena mmane a ka ba le gona le ena um kgaetsedi a ka ba le gona le bososa a ka le meloko le metswale la betsi ba le gona e la go bolelwa tsabae right ya le dikgwedi di tlhoma go tsamayaereng
0: ke botšheng fa ge lekwana e lataba eo ga se e be le manganga ka mo ka lekwane ka yona goba motlhomo go na le bao ba ile go ba re a-e aowa le gare ga lebaka ba ka notla ba feleletša lebile le manganga le yona motlhomong mma o kwane le lena kgaetse dikwane le lena ga se ka ya ba le manganga
2: ka moka re kwanetse le gore a re ieng ka ngwaga le kgwedi tse pedi go a ba kana mogonowe
0: leena
2: kgaetsedi go a ba letse tshwanetse gore o diphetlha ga bommare radi a kana mogono right nna kalo ka tshwenya keng ka lebala right ela dikgweding tse di
0: tswamapele lena la lebalang
2: le gore etse ke ikwanetse le gore a e beng ngwaga le kgwedi tse pedi
0: le ra gore lebaka leo la ngwaga le kgwedi tse pedi la fihla la ba la feta lena le lebetse goreng le lebetse goreng
2: awa e setšholefitlhe nna nkere jale ke lebetse le gore etse rena re rile mokekolo o tla ilelwa ngwaga le kgwedi tse pedi nambile a nkry- ela dikgweding ke dia gana mola go boma 8 months nambe mokekolo a geso atla a re mo go nna a re mogala boe ka re ee arman gape ba le bakgotsi ba nromile ba o romile a re ee ka re ee ba re arman ba re ba nyaka go feleletsa ka re ba re ba nyaka go feleletsa a re ee ka re ai mara tlabe ke re ke a e gopola tsenkeng ke le ra e bolela le gore a re ileleng mokekolo go fitlha ka ntlo ga tsweng ka kgwedi tse tlhalefo le kgwedi tse pedi ka ntlhe ka gore ke mothomong so nna nambile ka gore ke lebetse ka raoa a gone bothata ere ke dieso ke kgone go botsa ba
0: gae
2: lenkeng nna ke re ke lebetse nambile ko o fitlha gae nambile ke a ba kgoboketsa ke re banna gape ditaba tsela ka bakgotsi ba rometse mokekolo wa gešo akere so ba rometse mokekolo wa gešo nna ne ke re ka ela e le gore nna ke lebetse nambile gana mola ngoputseng le gore na dikgwedi di rile go khona go kwa lo mesti di fitile fa tshedi fi kamera tsona le tshedi fi nna le ke le ke ka bile right e go ba le ba kra lo re a e bile a se tshedi di tshedi nna bile ke la ke ra wa nna gana mo nna bile ba nna ke ga le ke di le phoso o tshareleng ba ge shu ka ile ile re nna ne di loje nna go gulu ka ile ile re nna ne nna le kweng bula le ena le swa ntore a khone go go botsa le rena papa mokete a ntire tsa demere ra go po e tre ke a go pula le nna ka robe ke
0: le
2: gone
0: le boetse go magatsa lena go mmotsa gore a re pakisheng yana le boetse go magatsa lena la morala reng ge ka morao ga go lemoga gore dikgwedi a di sa le kgole le kwa le biang ke le boela gae
2: ene ke nna ke di le phoso ga dumela ndene e tshutshu go tshiri fitlhela e tshiri go balelwa dikgwedi le re ka be le tsona na mara ga re ro fitlha ga e le tshoma di dilelwa dikgwedi tse batho ba le bana wa kira lo rao le ngwaga a tshutshu fitlha ga le ke le gore mane a ke tshare le batho ba a ngri wa le nna ke dire lo go ena ka re re go ga kollana
0: kulukile papa la khwetse e le gore a dikgwedi le ngwaga a sa tlhao fela kulukile la e bolela le mosadi bjale a re tswele mpele la kwana ka goreng a re tswele mpele bjale la kwana ka goreng mosadi a reng o lena
2: mosadi na mbile ditsala ka ntlang go bona le dithomile na o kwatile na mbile right ke la ke thoma gape ke re ao e ke le mpile tse le se se mo go lwa mamo go lwa wa ke nne ka tla lena a motlhalosetsa a re go motlhalosetsa la mme mo ke kulukela a tsama ra nna mke be se ke yeme le ka mogoko ke yeme ke le gore ne la bo ka gona ra right re go no ga dia monatu ka se thiri mo go shuse ka la ga re a e o nna mbile e go thoma go mpalela le ba re shu e ke le beleti e go thoma go re fa botlhata ka gore batho ba le batlo ba tlo ba tlile le thamo wa ile e ya le ba fitla mo ka ile ile re le bona ba tsile le re ba tla ba di aphosi ba tlo ba thame go nuka le ba thabetse tsa ga go bona na mbile ya le re go da re ka zwa ya
0: ya
2: wa ile na mbile ke la ra le isa tshwenyi la ga re e go tshwenya ka gore le lebaka le ka ile ile re nene a se tshuli fitla la gore bene ntjo ngwe lengwe a ile e sa gore tshwenya and then re kwane julure a go nya lelweng mogala go pele le rena re tlile le ntjo ngwe lengwe lengwe re lutishitse wa e bona ka ile ile re lwana bo lo gona a wa botlhata a bo go gana mo a wa nambile wa tshwala go diwa mo latang ke rena a tlhaka ga re sa tsile lo rena ba kwa disteking ga ntho kwa disteke le bona le batla le la go re tshwantse se baneng rena re di bona ya le rang
0: bjale le ganne e bile le mmoditse bjale le emetse dikgwedi go ya pele gore di fitlhe mafelelong go a ba bjalo
2: and then re lebeletse le baka la gore tshwantse gore re thome gape re nyale le mokekolo gore ntho ngwe lengwe ya bana ba e lotse
0: nandula
2: gana mowe kantinane re dile phoso mo go yena
0: gore ka mantswe a mangwe e be se taba ya go noilela mokekolo fela ka lebaka la gore dikgwedi ga di sepele e be ebile gape go na le morero wa gore le tle le monyalele go fele go ya le ka fale a ile go a ka le bontšha ditsela tsa gagwe ka gona gore gape nna ditsela tsaka di thibelegile ka lebaka la gore go thwe ke nyalwe ke fetswe ke re ge ke tlo tloga lefaseng ke tle go bona ka ting ba gešo ya be e le gore le tshwanetse go tlo phetha le morerowe
2: bagolo bakatlhomphege right nambile gana mowe a wa modimo a thuša dikgwedi tseo tse a feta kantinaneng ba of ba kwati nkore le nnang ke tsedi mara ele ba ba bolela le gore ba kwatisitse ke yona tabeno right gana mowe modimo a thuša wa le nna ka kry-a lesente ra kgoboketsa mola le bosetse right nambile ra fetisa morero
0: amapeleng ke nyako leko e le re dikgwedi tseo di ile tsa feta kore ka mantswe amang le ra gore lebaka la ngwaga le kgwedi tse pedi le ile la fitlha mafelelong
2: ahe
0: le petile le petetse le moghekolo ka mogobe go swanetse
2: awa awa la ngiri mola ke khwedi be shidiwe le dilo go wena na mbile ratse ba lora wa ntwe le ngwe ya lo go ra gore nye re na re ikolo tang ke re swanetse re go gona go phethela moghalabe le moghekolo re ba nyala ntse
0: ile gore khane ka tshwanelo lebe le sa swanela go ba le dirile morero owe ka gare ga lebaka la ngwaga le dikgwedi tse pedi
2: yeoankere bagolo baka re iphethile e fetile ankere be re ka se kgone go dia ka ela e le gore re sa
0: ilengmorero o wa mokgekolo lebe le swanetse go dira ka morago ga kilelo ye ya ngwaga le kgwedi tse pedi e re mola ngwaga le kgwedi tse pedi di fedile e be lona bjale le o phethela mokgekolo
2: ahe
0: bjale ke a lekwa
2: right nambile gare go lewa le nambile modimo a thuša ra

0: etang le lukisha taba tsa gagwe goba le ganetsana le tsona mo le ganetsana go tsona re le theleditse
1: mopekolo o bile a re tloela e a re tloetse ampro ngwaga e ngwaga o ntse o ya mafelong o fela ba tla ba re ba kgopela o tsofeleletsa le baka mo gae ka mo go nna ba ngwanenyana
0: etse ba bona ba ngwanenyana ba tla ka morago ga gore le be le ba boditse gore le sa le kilelong ya ngwaga le kgweditse pedi
1: mokekolo be le kgale a robetse
0: go feta lebaka la ngwaga le kgweditse pedi ge e le gore di be di saya ngwaga lena le mogatsa lena ka gae le a dumela gore le kwanetse gore mokgekolo a ilelwe lebaka la ngwaga le kgweditse pedi
1: go ka gae re bile o boloka ba re ka re ko mokekolo ke wa mafelo ke mafelelo mogaleso ke gale a robetse a re ile le nna re phatlala ke a diaparo tse ke ya mokekolo ka re di tlo leta ke mang di phatlaladitswe bentse re fetile eight ya dikgwedi e ntse ba tlo gopela mokekolo be e le gale ebile
0: a mapele taba ya kwanelo ya gore mokgekolo tla ilelwa lebaka la ngwaga le kgweditse pedi ga bo itsebe ga se ka mokgwa o le kwanetsego ka gona a se ka mokgwa o le kwane tshwarabela taba tse ba re kgaetse monna o re kgaetsedi ya gagwe o ba le gona le bommane ya gwe baba ba le gona le a dumela
1: baba le gona
0: ge go kwanelwa taba ye ya ngwaga le kgweditse pedi le lena le be le le gona le a dumela ke theletsang ke re nna rakgadi a bana o ba le gona le a dumela le mmane o ba le gona le a dumela
1: ee baba le gona mara e sebange ngwaga le kgweditse pedi we ke a e
0: gana go lokile e reng ke tshware o mongwe wa bona e bang gara fao thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso reng ke tshware rakgadi ya bana ka pelanyana motheletše a dompotsa seo e le go tama gore na go diagetseng ka lebaka la gore shifa re bolela tabe e leng gore o kare a e namile e na le botlhatse ga botse sešupanako sela ke metsotso ye masomepedi tshela ka morago ga e re ya lesomete go thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo ke nagana gore ke yena ba tla re tlhakišetša go yona ga botse gore na go diagalang bja le borakgadi go lokile rakgading ke le tshwareng ga thobela FM ke rena fano rakgadi re tshwareleng fao gannyane ke make ka mo thobela FM le gona re gona rakgadi ke lempotseng ke lempotseng re na le boti a lena fa le mogadi boa lena ge mokgekolo o rile go tlhokofala go kwanetswe gore a ilelwe lebaka le le kakang
2: ge mokekolo a tlhokofetse
0: a ke re mokgekolo o tlhokofetse e le gore morwedi wa botiago le mogadi boago o be a ntšheditswe magadi ke moka mokgekolo a tlhokofala ba tshwanetse gore ba tletle ba feleletse bjale polelo re e hwetse a go fa mokgekolo a re go tlhokofala a re go bolokiwa ba le bakgotsi ba emišiwa gore ae bang le emenyana re sa le kilelong lebaka la kilelo yewe go thwe o bo le gona wena le bommane le a tseba bjale nna ke botsiša wena ke re e be e le lebaka le le kakang go beilwe lebaka le le kakang gore mokgekolo o tla ilwela lebaka le le kakang pele ebile a tlo o feleletswa go nyalwa go ya ka setso sa se gabolela e be e le lebaka le le kakang e be e le lebaka le le kakang go beilwe lebaka le le kakang go kwanwe ka lebaka le le kakang
2: a kere o tlo tshwana le gonyele ka ga segale a tlhokofetse gore nnanyana at least bo amporo ka ke ba le ngwaga ka re ba re le after ngwaga
0: o ba rile ka morago ga ngwaga
2: re
0: hwetsa taba fa ya gore ke ngwa

0: wa se le botata a dumela mogalalo a dumetse ngere duti re duti re duti ba le ngere se jero ba seketse o fetile ya re le tsakile le se duti a kamara wa a dumela mogalalo a tsha a tshwere phone a re se terore molato o ka se phethele ka baka la re sa iletse motsekolo ka rena ke re ngwaga o fedile mara ene le ona a re re ngwaga o fela ka ba re a re redia molato a re a ela a re o ka se phethele ka re jang
1: ba re ngwaga o fedile upša e be e le ngwaga le kgweditse pedi mama
0: aowa ebile be re sa tsene mo ngwage le kgweditse pedi for molato molato o bile a o gausi nke re ba sa ikikisa ba a gopela ka gae mara bona bona ka mo gae ya mokekolo ba batia melato bile yena a bolela jala a re ba batla batha mogosiwang ke nna ke re ena ke re na ka re lena le re leiletse le ngwaga o fedile nna nga le dia melato le letja le batha megosi le iletse
1: Babe babe tame khosi ba iletse kae
0: ka mo tsala pela motokoso ba dia melato ana go kwa motokolo ntse le gare ya ngwa ha yana mara nna ke ba
1: buitsa o kur ka mantsha ma ba le ba sa iletse mogekolo go aba le ditiragalo tse dingwe ka gae melato e meng ya go fapana ka yona ba betha le megolo ba dia le megolo kwane e upja ye ya ngwana go thweka se kgonege ka gore go sa iletse mogekolo
0: ee ba no bolela gore e ka se kgonege mara ngwaga o fedile a nkere rena re lebeletse gore mokekolo ngwaga o tse ore o fela e se lore o fela ebile re a dia aowa mogala jo a dumetse jalo a kere jale re isa melaekela e fedile ge ba change se se ba tšhentšhitse le gore ngwana tse dingwe setse a diile nyana setse a diile eng namile aoa o na bothata ba a gana namile ke a mmotse ke a ke roma batho ke re yang kwa lere ba a gana gore molato o ka se diega gona kwa namile ba ya go ba gotsa ba boyana ka molapeng la mokekolo ba diile molato ge ba dia molato ke a ya e sa le foroo e ke fitlha ke tsene bobaka ba nkhumane le bosesi ka molagae e ke dutile ba rekile dilo le sesi ore sesi ae ore nna le bone dijo tse ba direkitentša molato nna ke re awa nna ke tsene a se ke di bone ore eta o di bone ke re awa mara a di tshwene le sana le nna
1: ke le theleditse
0: ee a di tshwene namile gona mo re ya ka morebe le nna e le ragadi o monnyane le ragadi o mogolo e le ena mogalaga namile re fitlha kokwang ke tse gorena ba bolela ka yone a tabe ya ngwana e ke re aowa marang ke re molato o fedile le ngwaga o fedile namile wife a ntšhanentse wa re ee e tswa o tsamaya e tswa namile wa nkoba ke re ao ape a o thomo nkoba ka metlha o phela mpotsa gore mererong ya efo o nyaka eng mara ke rile ke kwata ke re ke a emelela ragadi o monnyane a re aowa a ore o ka ba tsamaya le o le mogolo a re aowa o reng o mokoba a re tswa a tswa
1: tsamaye a re le tsweleng le sepele
0: a ke re ba e thoma taba ya ngwana nna ke a e fetola ke re mara o fedile nke re nako ela e fetile namile o mogala jwa ra nna re e le gore ke yena gale le galebeng ke yampo ke a re e tswa mo tabeng kefo mara ke nno sebele taba le ena ke ka kile a tso nkobang botse ke ka gabo tamile nna ka re ai e re ke khutse ke nno o dula le bona sebakanyana mara ka kwa telo a kae ba botlhoko nka se tlhoke kediwa ae re ke gaone le bathoba ke gaone le bona a re a bolele nnete gore o nkobile
1: o aska a re wena a o tle ka gabo a bolele nnete gore o go rakile go lokile bjale kenyaka o kwešiša fa le re lebaka la kilelo la ngwaga le kgweditše pedi ga le tsebe lena le tseba la kgweditše e tshelelapa
0: le bagala kilo le le go diketselela mara na moara go diketselela nna be re sa ka morambo go diketselela be ke sa dimola bo se itho batle le ba

0: a ke gane mama ke ra hore lena le tsebile kgweditse e tshelela go le gona ge le tlotswele tsa taba ye ya gore gape ba le ba ba khotse ba lena ba re banya ka gotla le re ke ge le ba le ba ka la ngwaga le fihlile go ba le fitile le fitile e be ka ba kgweditse pe e be ka ba ngwaga le kgweditse pedi go ba ka fasana ga fawe
1: e ba tsa be ka no ba be tso ba ngwa o re le di go di mara re sa ke dediwe ba ibulela re nge re ba tso ba tsa le lawo la ke bona na nge lawo le sene
0: ke le kwela are tsara ngana fawe tate le tele di jakere le go pola phapano tsa le tato fa tshwenye ya lena ke gore ba ka ga bolena ba tle ga botse le di phapano le bona u pya ba re le barakile le go pola le a itse ba tiragale ya go baraka
2: ke ra ga le re mo go lwaka ke le dile go bolela lore o wa neng go ya le ka rang re di taba e se ke le tse dintsi le yena mokekolo ba sa nyake o theletsa motho right le nna ke lekile go bolela ka raa o baneng ke boletse ka mokgwa o ntshware le nambe kgaetsedi ke ele a re eng mabile le tsone ke ditaba tsa mokhutlo tse ka moka ga tsona tse lero le tlabe le di boletse le re le tlabe le phulale a re eng re go gopela ditshwane
0: papa ke botsiši eone ke botsiša ba le gona ba ena le lena ka lapeng le gopola le befelwa ebile le re a re eng e tswa sepela le moraka ebile kgaetsedi ya lena a mo emelela gore aowa o kana mawa sepela le wena ke le botsiša ka tiragaloe le ka se lebale gore le morakile goba a la moraka le morakile
2: aowa nna se ke morakbolokile
0: re ke tseye kgaetsedi ya lena ke mefa ka gore ke ena go thwego o ile ka a re ae le ka se name la raka motho kra a ile go a ka mora a re a seka sepela ge le moraka ke nyaka go kwa kgaetsedi e lena thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo kgaetsedi ke tla go wena ngwana gešo o tlo re thuše ngweši ke tla ba ka one o bea mogaleng gore o se sa sepela gore o tlo kgona gore lamolela ditabeng tse dingwe tse e leng gore a re namile re di swara ga botse thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo sešupaleko sela ebile ke metso ye lesome senya le gabjale go e kala e reng ya lesomepedi kgaetsedi ya ka e ba gana fawe kgaetsedi ge mogadi boa lena ka nako ye nngwe a be a le ka goba ke e botsišeng ka mokgo le gopola wa rra lena a rra ka tšatši le lengwe malebana le yona tsona taba tsona tse di bjale a raka mogatšagwe gore ke gore ile ka re tswa tabeng tša gešo a re sepele a e tswa ka fa o sepele ke moka la ba la tsena taba ewe le a e gopola ke nnete o ba mo raka golokile nna mo o dula kana fao mo mogaleng papa re kweletsa lena tlhatse ba tlhatsetse ka fao go bo le ka gona ma gore na feleletsa ntle le fitlhele ntlheng yeo e lego gore tate o re lena le feleleditse le bolela gore lena le phethile le bale bakgotse ba lena ge ba be ba le botsiša gore go godiagetseng le ka feleletsa polelo ewe
1: aowa bakgotsi ba rena sa le ba ema ka na mokgowe a ke re lena ke tlo laola ke bona nna pe nka sere bakgotsi ka re e tla le thomeng ka re nke re ba ba rekile dilo ba didile
0: a mapele tate ore ba rile bona ge ba e tla go lena yena le dikgaetsedi tsa gagwe le mmane ge ba e tla go lena go tlo le ka go kgopelana le wena ditshwarelo moo ba ka bago ba go saeditse ka gona tshepidišong ya tabe ba yena go botsiša gore e tsebja le mola re go romile go sepetse bjang gore bakgotsi ba rena ba tle ba feleletse wena wa re lena la re a wa setse re phethile wa e gopola tabe
1: nna
0: e seng ke batle ba tlo kgopela tshwarelo a se batle boile ba tlo kgopela tshwarelo o go lokile eupša o gopola poledišano ya gago le magatša go a re le sepetše bjang ka kua ke moka ba re le mofeto la gore awa nna setse re phethile go lokile e tshware gona fao kgaetšedi ya monna le gona a kere ge le be le ye go nyaka karabo mogatša ke ra butea lena gore fa taba e nngwe gore le ile la ipopa e le yena le lena le bommane a re le dikgaetšedi tša gagwe ke moka laya go mogadi bo wa gagwe go ya go kgopelana ditshwarelo le yena mo e leng gore a ka ba kwele bohloko ka gona ka moo le sepidišitše go taba ya kore go ditetswe go taba ya go feleletswa ga morwedi o re le be le lemogile ka moe gae gore ga mahlong ga botse le lena go na le tseo di sa mothakgatšago ke moka ladama la ithwala la ya lapeng la bona go ya go boledišana le ena gore aboa are go leka go lokiša ditaba le go kgopelana ditshwarelo ya ba ebile gona mowe le mmotšiša gore mola re go romile go o sepetše bjang o tseba tabae
3: aowa nna eo a ke e tsebe nna ke gopola tshwarelo ye boti yaka a re biditsweng a re yena go kgopela tshwarelo e le ya gore ka baka la gore ka gae o ba tshwenya mosadi yena ya pobo ya maradi yena go bolela nnete sa le re no ema
0: ke botsisa tabae ka lebaka la gore re botswa ke yena gore o ile a letsea le kgaetsedi o mogolo gore le wena o boo le gona le mmane la ya go mosadi o lao le ka go lokiša ditaba go kgopelana le ena ditshwarelo malebana le taba ya titelelego ya go ntšhetswa ga magadi a mafelelo morwedi age gona mo e la ba la mmotšiša le gore mola re go romilego o sepetše bjang a moaraba pele ga lena gore rena yeo nna setse ke e fetišitše le bona a o gopone mosadi o a bolela a re nna setse ke e feditše le bona re ke e phethile le bona
3: ae yeo a re tsebe yeo a re tsebe a seng ke mosadi a modimo ebile a botsetsetsone ore gantse a re botsa re tsebe o kgopela mosadi tshwarelo ka tse ke mophošeditseng ka tsone
0: e tshwaregana fauum mma ke le kwele le re a le tsebe taba eo e sale le no emana ka mokgwa o e kgaetsedi wa tlatsela mmane a re mogwetse nomoro e re iša go morwedi wa gagwe tate le kwele a kere a gone taba papa bjale go ara gore bjale tate bohlatse bo o re bohwetšago bohlatsela mma ka mokgwa a re boditšego ka gona bohlatse bjo o re bohwetšago kgaetsedi ya lena o hlatsela mma ka mokgwa a re boditšego ka gona tshwarelo ye mokgaetšedi le a e bolelago ebile o tseba ye nngwe e sego yeo lebego le ile go kgopela mogatša a lena tshwarelo ke ra lebe le ilego go lokiša ditaba le mogatša a lena ke age wena o bo o ba botsa gore ke nyaka go kgopela mogatša ka tshwarelo ka diphoso tšeo ke mo dietše go tsona a re e tlogeleng gona fawe bjale godimo ga yona taba yona ye goba le ka ntšha maikutlo a lena ka go reng godimo ga seo mma se bolelago a tlhatswela ke kgaetsedi le ka reng
2: yagolobaka ke neletsa gore kana mokgomi ke bolelang ka ona ya sedi nna ke le tege ka tla ka kgopela tshwarelo le sesiwaka bentse go ne le thulano le ena mokekolo a gešo lena a tla a gopela ditshwarelo a ke tsebe ba ra kwana le lang ke be ile kgaetsedi o sa gopola ba tla nkwešiša mara ka ena e le gore nna ke a tseba le gore eng sese waka o gopela le ena ditshwarelo ke ela and then mokekolo wa geso a mo galefetse ka ethe le sese waka wo mogologolo le ena ke ela a galefetse kore batho ba ba babedi re nyaka go bolela nnete bagolo baka mokekolo wa geso ngwana o wa geso ba ne le bothata ba gore rena e re bolela le bona ba re dino tse
3: le di bolelang ka se swaka nna re di tsebe mara ntse ba di tsiba
0: e tshwaragana fa o papa e tshwaragana fa
3: o e a a re le nka khonega ke ntse ke tse di founu ke go re dilo se o tsena le founu le ntse bo se se ba ka ba ba be ding gore batho ba ba ba be di ba nto e ba ka dilo ya fa se ba e forma e ya phasa
0: e tshwaragana fa o papa e tshwaragana taba ye e akaretsa le mmane ya lena le ena o na le go bopa setlamo le bona a ema ka le ena ke kwa setlamo sa bona ba ba kgona go bopa ditaba ke ra gore ka gore mmane le ena o tlatsetse ditaba tse dingwe tseo lena le bego le digana bekeng ya go feta a bolela go bontsha gore ae o ka raya go nennete ka letlhakoreng la lena le ena ke kwa setlamo sona se sa go le gatelela ka ditaba go bopa ditaba mmogo Okay, gulukile papa. Ringe tshe papa tsho Tobela FM mo chatwa tse bolebe itabisho kya buya.
4: A ona le kgobalo ye hlotse go tikoloi, mpia go betswa go alafia boshaedi. O thuntshwa go welwa ka moleteng o sa shireletjwang. Mo semphoshwa gago, go ba o tshwere wa tlhahlelwa mo go semola wong. E kopanya le Mphela and Associates. Boramela ba maitebogelo a go timo. Re khotsagala 30A Bodenstein Street, Office Number 2A and 2B, RS Chambers, Polokwane. O lefa fela re o atlegile molatong. Re leletse mogala go dinomoro tse 015 010 1176 go ba ka SMS a lentswe le law le leina la gago go 48390. Mphela and Associates, setting the law in motion. Go na le mabaka le dipeelo.
0: E Tobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso artsweleng pele bjale tate botsa motheletse gore etse ka gae bjale ga botsebotse godimo ga tabe ya magadi mpotseng gore ke lebolelela Thereso na le ntšhitswe ke gore mogatsa lena a amogela di magadi ao a mafelele go ya le ka fao le re boditsego gore o le boditse ka gona ge lebe le re lo lokiša ditaba le yena ebile lenyaka o tseba gore mo le morumile go diagalang le re ke yona tabe e le ntšhitsego ka gae ya dira gore le thome go dula ga bolena ke yona e le kgopišitšego mogolwaka le riale
3: ke yona e nkgopišitšeng ka gore gana jale re ka se re tlile mo go wena re nyaka re go romile e le gore rena ka gae re diletse tabe le wena bentse o le gona o tseba mabaka a kgang ke re ke wena o tshwanetse gore o kgone go romela motho gana ke o go bakgotsi ba gago le rena re kgone go dula ka tsebo ya gore ee batho ba ba e tla nna be ke bo botišetsa ewe ya gore na kana mokgonola ena rena be re tlile re lebaka gae ena gore a wa rena re feditse gape moo ebile re phethile na ke yona ka nnete na ka gore nke e thoma gore e ntshwere boima nante ke ele a thoma a re a fetola a re a wa nna sere a senke ra go fetisa molato ona mbile nna ke kry-ele ke kgotsofetse ka ela e le gore omphetotse mamotlhale ka ela e le gore o moeng
0: okay e tshwaregana fao ipa kgobokane seo le se bolelago gore le se swere le bana ba gabo lena le re go lebile le rakgadi o monnyane o ba le gona a itsebe taba yeo ra seka ya ba gona taba e lena le e bolelago go no swana le ka fao e leng gore mogatsa lena o re botsa ka gona le gona ge ba kwana ka ditaba ke ka lebaka lang ba fapana ka taba tsa lebaka la kilelo ke raga e le gore ka nnete maka ba dulela mmogo ba tlhama ba kwana ka ditaba ba tseelana melelo tabeng tsa maaka nkane ba fapana mo tabeng tsa kilelo mma ore kilelo ke dikgwedi tse e tshelelago rakgadi o dumelelane le lena gore le ile la kwana ka taba ya ngwaga le kgwedi tse pedi ke ra lebaka leo ge ke le lekanetsa ke kwa taba ya lena e sepelelana ke ka lebaka lang bjale mo tabeng ya ge a kwana le taba tsa gage ditlhatsela mogatsa a lena e ba gore ba kwana ka maaka eupša ga a kwana le lena le gana moo re reng re re le kwana ka maaka kgatlhanong le mogatsa a lena
3: Excuse. Sorry,
0: Baba.
2: a se ke ke botsimo mafelelo
0: a a wa ke be ke ke nya ka botse ba gore ke kwa ile re kgaitsedi ya lena o kwana ka maka le magatsa a lena ba khona go tsiya taba ba no gana gore ba emelelana ba ema ka maka e u tsaka ke le ka go mantsha taba ga ile re ba ema ka maka ba dia gore taba tsa bona dikwane diphele dikwana kgatlhanong le lena e u tsa ba fapane go dimoga taba ya lebaka la gore kilelo e be lebaka le lekaka nka no mo gona ba sa kwane ba dumelelana ge ba ka nnete ba kwana ka maka go bontsha ka fa o lena le re botsa go ka gona gore ba kwana ka maka mogatsa lena gore kilelo e bile kgwetsi e tshelelago kgaitsedi ya lena wema le lena ka lebaka le wa lebolelago o gopola ngwaga go lokile lena le re le kgweditse pedi eupša dibaka tse a di šiane kudu ke tšea gore o dumelelana le lena pele ga a dumelelana le lena le gona fa o re re le kwana ka maka kgatlhanong le mogatsa a lena ge ena a kwana le mogatsa a lena a sa dumelelane le tseo lena le re botsago re re bjale ba kwana ka maka kgatlhanong le lena a ke bone kokore ke no e botsiša go ne gore e no e lebelelang ga botse
2: le nao ke re be ke nyaka go e fetolela mo kae bagolo baka ke tsheleditse lebaka la gore tse ka moka ga tsona ke di bolelang re di boletse o ikwanetse right mambile gore ke thome go bona le gore batho ba ka nnete ba kwanela nte e le gore a e re tshware botse rena ka gae e go le jalo le kweng taba e e tlileng mo moemo ba ga bo mosadi re ba biditse le ba ga iso ba le gona la e bolelwa taba tse tša fela mara bona ka se sebaka ba ga bo mosadi a ba tsebe ba le moeng le ba gaiso a ba tsebe ba le moeng ka gore a se ba re laele wa bona ela nkebe le gore ba re laetse taba a bona be re tlo kgona go ikwešiša le gore na re ka e biela jang ya tshwaneketsa le gana jalo ke lebeletse lebaka la gore ele re seno tshwarelana nto ngwe lengwe e fela ba gabo ke tlo ba bitša
0: kaolokile tate go tla moyeng taba yeng ga e ne le molato ga nnyane go tla moyeng kore yeo e ke no e tlakišang go tla moyeng kudu ka lebaka la gore re nyaka go le lokisetsa yona morago ga go lemoga mathata le morago ga go lemoga gore le iduletse e padile a gonne molato ka go tla taba ye moyeng taba ya masenke mosadi kgale a dutse a lela ka yona o re boditse masenke a go rathafala le go bitswa moloi le tse dintšhi ka mokgwa go di tliša moyeng gore di tle di bolelwa ga gona le molato le gannyana bjale nna ke nyaka go tseba fa tate kolokile lebe lengadišitswe ka gae go ya ka tlhatholo ya lena ke gore mosadi o a re ba e boletse yena le bakgotse ba lena tša magadi a mafelelo e fedile go ya ka tlhaloso ya lena le ge e le gore sekgobokane seo kgaitsedi ya lena wa segana gore a saka sa ba gona ebile le mogatsa lena wa dumela gore le yena wa tlhatsela gore yena a saka wa ba le poledišano e bjale a tla kgopela tshwarelo goba go a thwe go tlo o lokišwa ditaba bjale a re boleleng fa ke nyako le butša taba tse pedi le ile la ntšha mantšwa gora mosadi gore ke go oditse gore e tswa tabeng tša gešo le ile la ka la mmotsa tabeng
2: awa mowa se ke mmotse mowena nkene e le gore ke mmoditsenentse ke tla re mmotsa kara wa ke kgopela ditshwanetso
0: a sa ka wa mmotsa gore e tswa ditabeng tša gešo o ya a re boleleng ye nngweše ba setse ba le fetotse bomma gore magadi ao a setsego a bakgotse ba lena ga se a ntšhiwe ga se a ntšhiwe ga e sa le go noema gana ka mokgola go tlhatsela le rakgadi ka mokgwa a tsebago ka gona gore ge e le ye ya ngwana ye sa le ne o dula gana ka mokgwa o ga saka wa thoselo ka yena wa tliwa gorena bjale nna ke nyaka go o botsiša le reng ka maikutlo a lena ke afe ka morago ga gore mogatsa a lena a bolele gore ae go sa le go ne o bana ka mokgola le reng
2: nna le koeng Mr. Mage ke ebe ke nyaka ka gore ke rile ke botsiša ka kry-a le gore ore taba tseo di fedile ebile di fete nna le mampile ya thoma go ntshwara bobe mara o rile a thoma ntsha lentsware um ga gone magadi a tlileng ga gone ngwana a rerile ngwana kare aae ke ro bakeng yaka go fetise gore ke roo kwa le gore eng le mo rerile aoa jale o mpheto jara aoa nambile le nna ke kgotsofete nna ke tsane le tsedeng dipolelo mo godimo ga tsetsa manyalo
0: le mokwelela mathomo mo go thobela FM bekeng ya go feta ga re nna ke tsebiselo ka go fela ga tabeng. Le mokwelela mathomo mo go thobela FM ge a re taba ye nna ke itsebe taba a ngwana sa le yemaana ka mokgwa o le mokwele mo thobela FM la mathomo ya le tshwara bjang moyeng ya le kgotsofatsa lebeleng a letse yona ka gae go ya ga bolena a itshwareng ka lefao papa lebeleng a disitse ke yona ka gae a gone taba pjale ke nyaka re tlo leletsa modirela leago eupša pele re leletsa modirela leago ke rata gore tabe re šome ka mokgwa o re boletse taba tse dintšhi tate renke le gopotse tsona re boletse taba tse dintšhi re eta re feta go tsona re boletse taba ya mašheleng a lena a di-pensione re ke bone fa re boletse taba ya masenke ya go senya masenke ka letswai go lokile le boletse ge lena le sa senya masenke ka letswai eupša seo se diragetsego masenke a sentswe ke gore a sa ka pentiwa gone taba papa ke ka mokgwa lena le fetotsego ka gona le tlamile ka taba ya masenke o rawa taba ya masenke le ngwako wa go dutla o tla lokišega mafelelong a kgwedi e re tlo o tla go lena gape ra tla rano le botšišabotšiša se ke kgopela re be moyeng wa gore re a aga gare le lweše ga re e nametse thaba ka fawe re e fološa thaba re nyaka gore ditaba tse di tlile di sepele gabotse taba bobedi mma o boletše ka taba ya mašheleng a lena a di-pensione gore a sa ka la mmontšha selo lena le boletše gore e sa le le kgopišega ge a re mašheleng a di-pensione o tlo a hwetša waba wa hwetša o sa tsebo re o diileng ka ona e le go seo se diilego gore mašheleng ao ke moka le re o a hwetša le itshware le ona ka lebaka la gore le ga kantšhitswe ke mantšu a mosadio ke seo se dirilego gore a be go lena le itshware le ona re boletše taba ye eupša a re a fitlhelela selo ka yona ebile magatša lena o lla ka gore le bile le šomiša mašheleng a go reka ditsha le go ka ge le kopane le ngwana lena o wa ka ntle ga lenyalo wo le re go le lori le bommage ba tlile go lena ba re le ba agele ngwako le gona fa a sa tlhwa re ba le tabataba ga botsebotse ke tseo ke nyakang gore re tletle re bolele ka tsona gannyane re ke bone ya magadi ke nagana gore e lokile kore go fitlha ga bjale tseo di lokile go ke tse pedi taba magadi e lokile gore magadi ga se amogelwa kore ka mantšu a mangwe e sa le maikarabelo a ka gae gore le le lokiše go ne swana le maikarabelo a lenago le ona gore le le lokiše masenke bjale taba ya di-pensione papa ke no nyaka le nong karaba gannyane magatša lena a sa swaregego ga botse gore lenyalane ka lenyalo la kopanelo a dithoto le šomiša mašheleng a di-pensione tša lena go reka ditsha le go aga lapa la mosadi o mongwe o lebego le sa monyala le go ba le kopane le ngwana a gage le rekago ditsha a tshwarege ga botse ka taba ye a ke tse bore gona fa o le ka mo fetola la reng
2: ke a leboga Mr. Mark mokekolo a eso ela re thoma re tsena mo letlheng ebile tabe nngwe le nna ye ke emetse le gore le scheme re ke o kgona go ka dula fashe ra boledišana botse nna le ena ra e kwanela kenore ke thoma ke e thoma tabe e kere ditabashitse tsona ai ra setlhere sa kwana mo sekamatle
0: etse lebelere tabashitse tsona la reng le mmoditse la reng
2: karo fela ka re musadi a ka wa mathomo nna lekeng ke monyetsi le bagabo ba ya tseba
0: amapele mosadi o yena lenago le ngwana le yena ka ntle le be le monyetsi goba le sa monyala
2: ke monyetsi le gana jalo o baneng go a
0: kgonaamapele le monyetsi a sa phela
2: ee
0: ga a tlhokofala ke ge le be le monyetsi
2: ee
0: Oh, ga tlhokofala ke ge le be le monyetse.
2: Eh,
0: ya, e re fatlhile mabane a go netaba. Ga tlhokofala ke ge le be le monyetse. A re go
2: tlhokofala.
0: Eh, bjale, o ke yena a le etela go are le nna nka gelela ka lapa.
2: Ahe.
0: Bjale go lukile, o tlhokofetse mosadi o we, le tsene lenyalong le lengwe le mosadi o mongwe. Bjale, mosadi shure lenyala le ka lenyala la kopanelo a dithoto bjale letse ya ditsakatšhaka gae lo aga lapa le lengwe la mosadi o mongwe wena ebile a sa mo tsebego gana fa ke nyaka o tseba gore yo o bolela ga bjang magareng ga lena le mogatša a lena e re ke botsiša mogatša a lena pele mma gore e na le gona a kere lebe le nyaka gore ga botse taba ye toro ye ya monna o le ka mokgwa a bolelago ka gona go diaga leng maikutlo a lena ke eng ka yona
1: ke re ke fetole ka mokgwa e dumelang a bolela ka mokgwa le a le tlhaloseditse kere le nna a ke tsee e ke tlo fitlha mo ke khumana a re ke bue ke nyetse mosadi a teya dikgomo ba mmošeditse dikgomo mosadi ole a ba bolela mo maloba a re o nyetse a ba a nyala a ba a nyala
0: gape itshwareng gana fa ya ke bjale letla le yona le nkgopotsa se sengwe ke a e gopola taba eo ke a gakanega gore mosadi o ba nyetse goba o ba sa nyalwa ka gore ke gopola taba ya gore o ka re ba ile ba kgaogana mosadi o a nyalwa a ba a nyalwa a ba a nyalwa ke itshwara ka botse
1: o boletse yena
0: Ee, tate, le gona, gape ke gopola le mpotsa ka mokgwa o nna. Ee, ke gopola gape le mpotsa ka mokgwa o mosadi o gore a ba a nyalwa, a ba a nyalwa, a ba a nyalwa, a tlhokofala e le gore bjale e be e sa tlhoe sa le wa lena, simo e taba e re le buseditswe dikgomo tsa lena. Go ara gore mosadi o, gape ge le buseditswe kgomo tsa lena a sa ka la monyala.
2: A re kwanele mmake. Ba e le gore ba ne le ditsebe ba tlang kwa mara ke tshwanetse gore ke e bolele ka ena e le gore ke tabakgolo
0: a ge e bolele ka pela papa re letheleditse
2: ee ka mo gae ka ke lekile go mo tlhalosetsa mokekolodi ka re go ena ka re ela ditaba ke di lejalo a re die jalo mokekolo a re emelele nna le wena re ye go botsiša go ba bagolo go tshwaneketsa le mo baporofiteng of mo ditabeng gore mo rena re ka kgonang go ya gona re kwone go rena taba ke taba ya mohuta mang bela rono yena a bone kwa yang andthen nna ke bone le gorena tshwanetse gore ke tselwang ka re go ena ka re ee marang ke re nna be ke lebeletse lebaka la gore ka ela e le gore motho ela ke ngwana andthen gana jale ke okereile ka ba babedi na ba le yena a ba tshwane na a re aowa ba tshwana mara o lebeletseng ka se sebaka o ka se kgone go diela ngwanona mo tshwanetse gore a dulaga ke re aowa ka ena e le gore andthen wena go thoma go tsena lenyalong ga ka le wena ntho ngwe leng ke go
0: tlhaloseditseamampele eupša mo a ga re bolele ka taba ya go direla ngwana ar skatse ntshanta ba e sa sipidishane go le seo re se bolela ar bolele ka taba ya go direla ngwana le gae ar di fapantse re bolela taba ya go agela mosadi wa tlokofetsego e bile le be le sa monyala a nyetswe makgetlogetlo e be le wa banna ba bangwe mafelelong ga a tla tlokofala iupja atla go lena ka toro re lena le be go le sa monyala ba ga bo ba busitse go khomotsa lena a re lena le moagele ngwako re bolela ka yo a re bolela ka ngwana a re ntse ngwana bjale ke taba ya mosadi yo a re boleleng ka lapa le gore nna ke nyaka go tseba rena lena kgopolong ya lena le a go aga le tsene dipoledišanong le mogatša a lena go nyaka go agela mosadi yo o lebego le sa monyala a nyetswe ke monna o mongwe a tlhokofetse e le wa monna o mongwe ka lapeng le lengwe a tsere ka dikgomo tse dingwe eupša a tlatla go lena a setle go mogatšagwe gore lena le moagele lapa le ena o nyaka lapa la gagwe a e botsišege tabe is it not questionable a e botsišege gore ka lebaka la gore o tlhokofetse a ena lelapa le monna o mongwe motlhomong le bana gona fawe bjalenkane a nyaka lapa go lena
2: a go tlhoko fala ba ntse ba kgaogane le mogala ba gagwe wa mafelo
0: go lokile ba kgaogane le mogala ba gagwe eupša ke taba ya go kwala ga e tla go lena tša gagwe dipadi la kgaogane le mogala bao bjale a nyaka ngwako go lena a nyaka lapa go lena nkane a nyaka lapa go lena ge e ba ke toro
2: ee nandile ke ela ke botsa motekolo ka re wena kare ke go leka mokgwa a re re emelele re kgone go ka kwa le gorena go bereke ga jwang go diwang a re go nna fa go le kwa yang ka re e re nna ke emelela re ee nna ka emelela right le nna ka go botsiša go ba moyeng nambile
0: dikarabo ya ba goreng
2: dikarabo nambe e kere ya ba re go nna ba re taba e ka mokgweileng ka ona mosadi o wa gago a nkere ke ena wa mathomola ka re ee ke ena wa mathomo kare ee nambe o tsilelo wena ka se sebaka ela o ne le motso wa bobedi o ne le motso wa bobedi jale a obalo motso wo wena batoreng ee motso o kwa gago then ke ela wena kana mokgono o mosadi a kgopeding ka ona o ka phetha
0: a mapele e tshwane gana fao ke ngakeng ba re mosadi o kwa gago wa mathomo le a dumela gore ke mosadi a lena wa mathomo mola le ile la monyalolla la tsea dikgomo gape ge ba le buseditse kgomo tsa lena mosadi o a saka wa lena goba gane nna ke kešabang ape kore go fetsisitswe lenyalo lewe la re go fela le tlo moagela bjang
2: a o ko le nna ke sa bolela kare ke lekile go ka bolela le ena mokekolokhwi le gore a re rarolile bothata bokhwi ankere ela ke re a re le wena tshwanetse gore o kwatse le nna bese ke
0: dieloe
2: e ankere ke nyaka maele
0: age papa
2: ee ka ela le nna ke tlo thoma go sokola nkore le ena a tsebele gore jale e ke tlo mmotsa ke raa so a boyaboya right le ena a tsebele gore etse ke tlabe ke mmotsa mabapi leng
0: ke le kwele papa bjale taba e nngwe yanoo ba gore go lokile keo ya mosadi batheletse ba ikwele ba tla bolela ka mokgwa ba bolelago ka gona ya ba gore bjale le phetha taba yeo ntle le yena ka ditseka tsa ka gae ka gare ga lenyalo la kopanelo ya dithoto mola e le mogatsa a lena bjale a lla go ka taba ya gore lena sa le lehwetsa ditseka a sa ka la mo fa selo a sa ka la mmontšha selo lena le re le tshwere gampe ke mantšu a ile go ara ka re are a re ee tšhelete o tlo ne e hwetsa wa sedie selo ka yona ke moka lena la ne kgopišega la se sa nyaka go mmontšha selo ge le tlo hwetsa mašheleng awe bjale šimowe ga e motshware ga botse mogatša a lena le ka no reng ka yona go yena
2: la tseba gore go se ntshware botse ka yone ke betšha bophelo ba ka ka moka ga ditse go llang kwana ka gore ke lekile go lebotsa le gore go ne le diphiri tse dingwe tse e le gore be se tshwanela gore ke di bolele nale ke a di bolela ka se
0: sebaboleleng papa di boleleng
2: ee ala yone e are tšhelete ya gago kwele ela o ka e tira ya re phenšhela go ne ntle o ka batla e supa
3: ipo kwa wa itlela re na ra shala re berekisa tere la re ya ka go di berekisa right e gore le mmam khaleng gore a ke tsebe ni re la shantjuri ke tshuse ke ni ke ara gore mantsa a se tshega kere ya boregelo rena banna go se ni le go ntsa ka
5: mantsa re nke le a busheletsela mafello ke le kwe ga
3: botse ene le la o ka kira di pentshele tsa gago o rotse ba le gore a go nentse bile ka batso ga o ibile ye o ka tsoga o ibile and then o rotsana go kwa and then re o go kwa ra shala re re ke shang tshe ke ka mogore la re ya ka nka ona
5: e tshwara gana fao mma le gona
1: ke hona
5: le boletse manjwa
1: a ke a tsebe
5: a le a tsebe
1: lore a re ro tsha a ke a tsebe be go ba motho wa lore wa te khantsha ebe ke sale ka mola ka moreng ka mola a ntshele ka mare a re mphuki ya to ona na ro ka ile tshele te tsa ona jo di ke khuile ke phela ka so go dile ka so go di ke selo ka maika ene ke nnete ka be la e bolela nke a bona ha i di na ba tshala ha kwa teng ke lo rena le na one rata na be tshantsha tloele motse bana ba thapana ke re ke bentse a bona re ke kwatile mara e ke die motho wa ka bo ntsha re ana le rato le motho wa hae
5: ke ne ro ba le tshwala ka mari e be no ba mpho a go sa tshe mari go ba a ba etloga e tshwa re mthwa a le tshela a re mtjatuo ka sui bone tshelete ya ka ona na ro ka tsa tshelete tsa ka wena o ba itse ka mogoka mari ka nnete nnete
1: ba nnete ke ho e go bo ke ikhupetse se ke rena wa ntshela ka mari a i hoi a re mpho le ba ha bo ba itse ba ke ba ntse ke bolela ke bolela le go social weekend ke bolela a rena a re be le mathata re tsaka re be le mathata re tsanga ntse la ga marong ke champion na ona o ntse a bushu o ne bo ka isa wa mkanela wa mpotsa o tlo o bona motho wa ngwana ka ke tlo haya wa phalile ke nna jwa ba mpotsa o
5: oh yeah tate go dira ga tshe ka mogong
3: le go lwa ga tshe gore ke mogafu ye di tshe ka mathi ya
5: ale ditsebene
3: anke ditsebe ene la tsoba ka khutisha le keng teng kholo mo bo mosadi o aga o o tlhoka nnete mosadi o ela be ke tsaba re ka be ke khona go mo fatshele tele kana mbo gore nka nolo go thoma morago kwa ka se se ba ka gore ke se ka tlhokisa mo fatshele te
5: le mo fa bokae
3: o dire go tsama go morao ke re lebelela December ela gane ba le go pema mpuru gana mo go boma 90 bene ke la be ke mo fatshe le ka 5000
5: bya le a di anka yona ho le sa khotso fatshe keng
3: a ngire ba le Mr. Make ela o le motho a nya ka kago e nna gane le go go fatshe le ke re mona nya ke gore bona le rena re ka re ka jwane wena a o di o re ka jaga
5: e cha ga go eleng o ra ka dijo o patela di society o diang o ba cha ga go ebeleng
3: go a go nne ba patela e tsama ke nna se ga nna le le go di patela di society ke re ka mothagase ke re ka tsa uja angere ke di go fa mkhana a go nne idea mo ke dilo and then o ya gona a ke dina ra kwa na e ke re wena ke re mo ke dilo tsisha mo o ka khona go na re ena wa tsisha o ya la sa tele teng la ke ba fa ngela ke ya ke ra wa se nya le ka re bona ke reka ntong le le
5: a ba pili tshwana ngana fa mma ba reka ntong le ngwe ka gae go bialo
1: ha o re tsana tshelete wa re fa mara a re ke ntwe ngwe le ngwe a bolele nnete nna re a e latsha nna a ne e amphang yona ke a e latsha le bana ba itlhakantshetsa ba reketse le gore ba direka dijo eng ena ebile ba mogala le ko social worker ba mpha 500 or 600 a re a nna re hele seno reka o mpontshe dilipi
5: ba re 5000
1: 500 or 600 a re ke nyaka dilipi ke ra tshelete ke
5: rile ya na urile 5000
1: ke amukwa
5: a sa ka le fa 5000
1: ka ka so
5: fe mo bophelong bya lena
1: a
5: wa nompo jang wi la ka lefa go ba sa ka lefa
1: a think ya the company challenge lo re we tshere a re tshware we ba le la dilo tsa ona ene go le tsiya mo matsong a how tsha ro dia wa nna ke a mofa
5: wa mushetsa yona
1: ya mushetsa yona e ke ba bolela botsa a re ba mphakete we nka pa la go raka di yana di tilo di sosanya le nka pa le
5: oh e bia bia le o le fa 600 500 a ba re o nya ka di lipi
1: e re khutsise ke go maphodise mara na ba re tshelete o fa motsadi ke nyane ka mo nya ka di lipi be ke re ke sino raka di lo a re o tlise di lipi ke di lo di fotile ke bona gore le rekileng lenye ke gona o lefa ke gona o lefa o ke di ya lo o mofa ke a kile ngwe yena ana tshelete
5: nke e tshware gana fa tate ke nnete go bjalo le nyaka dilipi ka morago ga go ntšha tšhelete le bafe a re kgatha a le gore ke 5000 o ba ke 500 eupša le nyaka dilipi ka morago ga fawe
2: e le molao e le gore le nna a se o tsang o le mo go nna o ntlisitse mašaša lewekeng
5: o a leisa mašaša lewekeng
2: ee gararo
5: mašaša lweka ke bona ba rileng ba ba le ba nya ke dilipi
2: eh goreng le bona e batlotla eh ba khone go bona le rena ka nnete dilo tse ke a direka na
5: oh ke mashashal worker kae
2: a gana mo ga borena
5: oh bolukile
2: eh
5: ya bolukile Ke no kwa ba tsheletse ba babedi ba bararo re no tsheba tsheletse ba babedi ba bararo ke no kwa hore mo tsheletse go fitla gape ya le o ikele ba ra kha di go lukile re tlatla go lena re lenya ka ke re mama ahe ya mo tsheletse go lukile go lukile go fitla mo tsheletse re go tsie go fitla ka seripagare ka morao ga iri ya le somepedi re go tsie go fitla ka siripagare ka morago ga iri ya lesomepedi 086-000-2452 ke mo ka re tletle re ei re phoseditse modirela yago ke le botsa nnete yo nna oe 086-000-2452 go no kwa motheletse gore o kwang o kweleng go diagalang re ke tseye motheletse fa ke a go tamiša
6: Selaitsune mkwala mkhara makubela mtumela kutu.
5: Ayate, lorona?
6: Wangara lena, kuya kulu jaya kisi mitela rafi, tapos lakte manele mkushaf chifketa.
5: Kili tele di iche?
6: Ke bapule katu vete pili, kitumile li wana otwa veka feta bachali waka waviri, ke kevu makulu, kontate mholo mwona. Ife nare kitumite ya mkontate mholo, kilinchi wali lebala.
5: Ya.
6: Ke nna ga pele tsoro o di dirile seng di diriwa.
5: Mm.
6: A ke re pele go re bolela re motho mo lang ke ba le maka.
5: Motho mphe.
6: Ka mo mma ya kwa re o re betha sero ka phatleng wa le latela gantsha le khadi ra khadi dira mwana bo mtate papa mo holo wa le latela gantsha.
5: Mm.
6: Maitse a se ka metse ka go papa mo holo papa mo holo ka khatla gore wile o fala re ke gopela tswarelo. Ka mogela re o dirile le phoso go bonagala. Ke khatlile ke pololo re o tlo baagisa go ba re tlo baagisa ye o ke e bona re ka gisa sa lentse ke ntate a ka no lumela go mora wa mo gata ka go dire diphoso go tswa kwa mora o fika e gono leke a re khuna me rapela ntong le re mo re tsentse molimo mogala ba ntong le ngwa dira a tse mogekolo a nnemo a re ngwana o lo msela go tlokofala o shota 123 be re gopela go dira galang mogekolo a re ke a mo go re tsentse o dile martin tsho gona re nagana o fela re no bitsa ba geno pita ba re shutlo tlo a go tikere mo ga makubela re yage aga batho ba ba re shu re tshepile lena ke a leboa ka mošaa
5: ke ka sepale ngwaneso ke lebuile kudu go boledišana le wena Thobelang FM mošate wa tsebo le boithabišo masomepedipedi ya metsotso ka morago ga iri ya lesomepedi 086-000-2452 go diaga metsetša moremogolo ke a go lotšha le kae
7: rona le kae make
5: rona
7: ke tlhoka ina make ntse ke bona mo boragolo le bokoko
5: ya
7: papa e amogalae ba e apeile le kgaetsetse ga o ka nebedišabotse ba e apeile ga die le bolelago le yona le koko ba rerile mogalae ga o ka nebedišabotse o thoma ge mokgekolo a tlhokofala ka kua ba bolela ka taba tja gore mokgekolo o ilelwa kgwedi a mene ngwaga le kgwedi tse pedi e mongwe a boa re ngwaga le kgweditse ba yapea ba boa ba lebala
5: ngwaneso a re baagiše go ya pele re tlogele gore na wena o ka ba e le gore o kweleng ka gore sona se o se kweleng yo mongwe a kwa tsewe re re baagiše bjang ngwaneso
7: a re baagiše no ba taba gore ba kgopelang ditshwarelo ba bagolo ga ba kgopelang ditshwarelo le ena ngwanela mosadi a kwa molorišago ka ba dule fashe ke ngwana ga ba moagele mara ba rerišane ba kgopelang ditshwarelo ba tlogele bogadi ba tlogele ba bo monna ebe bona ba tshware ntho e warang sale nako le batho mo ferean o tla bona ditloloka ba bantši ba beele ka ntle
5: ke lekwele ngwanamke lekwele ngwanamma ke lekwele ke lekwele Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo 086-000-2452 re bolela tseo e leng gore di ka ba di sepela bošadi le di lemogilego re se ka lebala gore re nyaka go agiša ga go tlo re gola selo gore ya wa bona o sa gorile gore eupša ke mokanamile re tlogela batho ba batho a ra ba agiša ga ra dira selo a re reng ge re dira bjalo o dumelegile go dira bjalo eupša tle a re ageng ka go le lengwe o ka no ntemoša se sengwe eupša ka go lele o se ka ba tloga fa upja ile ra wa saka wa dira se sengwe sa gore re agishe batho ba a ke nako kwa la o ka re ke go khethela gore o reng o ka le bolela tjo di le morilego o ka di bolela tjo di le morilego upja ska le bala gore re nya ka go agisha batho ba ska ba le bala taba yewe motheli tshe madimeshi ao
8: e le sa moje
5: ngwane eshu
8: e bolela le tsane mokiti mo tvkeng
5: e ke go go kwele
8: le sa moje monna o a morana dimistake a ileng le tsona diphoso tsa gage ka moka and then a tswele pele le go aga lelapa le mosadi o kare lobeke a feta re motse le mosadi gore o rile lerato a lefego a leke go ka lokisa lerato le mosadi ore a le tlhokang for yena ka re gon jalo o bolela dilo tse dingwe tse leng gore a na re di boneng tse di phagadie ka mosale ka mogogo maro wena le mosale o o neng le yena gonja le moo le mmontsha ditsaba maro e fela o ne dipaone di ntswela ke gakgakale ka tsone
5: oyamonno
8: a dumele ka ono
5: ke go kwela ngwane shukore ka mantho ba ga amogele ka go a ge a be le maikemišetšo ga a gone taba ke go kwele Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo 086-000-2452 motšheletšišu ke a go lotšha
9: a make sedilo mmale le magoa ke nna mokgotsa make le mmankgopo make wa tsere ke eng ko nna ke theledije le nnae ke theleteng kere a re bone o tshwana kere le re tshware marante e kgolo goreng ga o gaišaniwe mogalabe e ke mo theleditse ke motho a lebalang bona o lebala le gore mma ile ba e kgopela tshwarelo le bogaitsadi gaitsadi o e thatsile botsebotse a ke thotse ngwana a bommae a ka mokgothoola nna ka se molato e le ngwana a bommae andnto engwe e ke sa ikusing ko rena ba reye ba roma batho o roma mokekolo o re a ye kwa bathong ba bagotse nna a o ebo mmaditsela o ya mokekolo ka mabaka a mafele o lokile make mogalabe a boele ka lapeng la gae bona mogalabe o na le sepenwa o tswa ena ka re a lapa o yangala o ya ka gabo o tloela mokekolo wa gae batho ba boe ke batho ba bagolo nako ya bona esete e fetile ya goreng ba ngalelane ba fetse ba bolelanke ke dilwale ka tse e ke ditlhele tse dilo tse uwe a se dilo tse e le gore batho ba ba ba santse ba ka ba anwa le lo re ba di tshala tshala morao tsa gore motho a ba a thatsa re a le kaka sa thatsa ntse tsa gore he ke kwa tshe gore wa di yang wa di yang ha wa nna le taba ya motsadi yana o le ntshwareleng he lo re ke di yang tshe lo re ga re ke le shabatho motsadi o e ke tshele ke yana o a o robala le ntaba ele ru u tshe u nye tshe ba anyalwa Walo o ta jang o ringa ata to telela mogale wa modimo anya go ringa ena mahaele a palla go botsa ba le ba monyetseng ba bangwe
5: ya ti yona yona tabewe yona tabewe a ke ikushishi monna o monyetse ba khaogana monna o ba ba mmusetsa go motsa gagwe
9: ntwe o re ke
5: ana fa o a sidimusa a ke skushishi
9: Kennedy
5: ba le dirulutse lenyalo le go fela aba a tsiwa ke ba bangwe a tsiwa makgwa a mabedi
9: ke Kennedy ke ke kwa botsotsotsotsi di ba buchitse di khomo matho awe ba ka re ba buchitse motho a mana na ba di mo banga ba tlela mogala bo a modimo ba nna ba yo tlela yena ka mare ba nna ba ba ba honyala motsadi o ka mga bona ba bo ya ba etlela wala bi la buchitse di khomo ntwe we makata gudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugud motho mo a ntsheng tšha tsona nne mara ye wena ya ntaba ka selemo labie ba bosedi kgomo mogalele a to tshwenya ke motho badimo ba e tshwenya mogale wa modimo goreng yena e be yana a gaela motho o lapa batho ba tlo bagolong ke re make boelelannang botse ka pelo ya kgoso e na le toleditse ba tse dintsintsintsintsi e ke theleditse a ke tse gore nna batho ba ba laola ke batho ba mo strateng gore jwang a ba boelane botse ka kgotso ba tshwarelane mogaliwa ke o tshwenya ke o lebalantsi o lebala le ntho tse a di dileng aa a
5: boeleaaekaotsokeleleboreile ke nyaka o tse motheletse wa mafelelo 086 000 2452 086 000 2452 motheletse madumeseao re gona re
10: re di tima radio before kidia.
5: Yeah.
10: Hey, ke re mogotsi ya ka ka mo re sala le morago.
5: Yeah.
10: Ke di bile se tsang ke ke mantsi mara re ke tlaleletse. Na ntse ke o ke makatsa. O bona ya gore he ba rage le mosadi wa mathomo e le o ri bile o tsho tsadi le go mutsa gona mosadi ya gona a nyala ga kae kae after mowe a ro ta a ta itorontsa ga gare he ntiele nto. Go yona na ke kushisha ke nagana gore ntho ke yona e a ke di tsoro ka moka ntse maka ke ka moka rena re ya lore go ne tsoro tse dingwe tsa nnete ke di mogala go ruo kwa a go potse mo sadio la ga matshomo a go kwa tela ke tsoro a ke nagana gore tsoro yona ke ya nnete ke di wa di tsoro tse dingwe tse le di o tsana di tsoro di tsa go sebetsa nnete ya e gona ga le
5: ya wa bona go bolela nnete mangkhopo ile ya makatsa le nna ya makatsa
10: wa tso ra idire nna ke nana re ke mo ere ke moeletse e le go re ena o pula gore mme o mosadi o la o nyaka ntwa a ya botse ba ga ba re le a tso mosadi le nka ba ga bo e bona ba dira nge se gore go yena a ditsene ne a se position ya ga go rena tla ga le ne mosadi di access di ntlo we di ntlo a e gona ga le ene we ape gore mosadi o nyetse go ra re go nna le banna ba a ke tseba ke gore ba babedi one o runyetse ka gore o runyetse a ba nyala gabedi so wa sa ete le banna bao nna le ge ba re ko go tlalela motho na o ka di go tlalela motho wa le gore ke ya go ex ke tshela ba lebaka bao ke be ke na le bona ke ya gola gore a tankagele nto
5: nna ke re mosadi o ga ba nyetse o angwa ke sedimo seo sa bo monne o wa gagwe o ba go a mo nyetse ge e ba wa etela o tla etela ena monneo a ka se etele o dikgomo di buile a taba sedimo a ke ngaka banna upša re tlata re bakwa re tlo mema motho wa go tseba ditaba tša sa gaga borena a ke nyake o tsena go kudu ka go yona upša e ntla ba go swana le wena
10: aalike okay le nna ke re motlho mo wena a eletse baga ba re batho ke bontedi so e se gore ena ditsena re ke nagana gore go ka ba go na le ntlo e so bona ba ta tsea magato gore bona ba mo diela nto motho o ra ba mo diele ntlo mara ke nana and ebile o heta nna e nna mosadi wa gago wa gane bjalo a ke nako o botsa maaka nna nka heta ga gore banna ke sa badišana le wena le sepoko
5: gogone ye nngwe wa tseba keng ke gore re ka sengange go ya kae ka toro ya gage a ke re motho ga a lora o lora ite ana o lori le ana a lora ga a ka lori ke lori le o ka se mongangiša ke re bose go a ba a lora kere
10: ke tora ma ka dire rena ke tharlo re se janne tsotsa ke tore ke
5: khumisa kulo kilo kile khaitsedi ya ka go leta ba ke le bua khudu bula
10: a gona botsatsa mona re kholo kile
5: tsapela tobela tobela FM mo shate wa tsebo le bo itabisha mo theletsi o se saletsa hle re nya ka go leletsa modirela le ya go fam re kitimeleng go modirela le ya go o tlalwa le nna ba tse ba re ya make gore ka nnete wa nonya ka ntho ba tsena ko yona e a re tse ruri a go letaba tshuba go sala ke metsutsu ye masome pedi se swa go ikela ireng ya le go ikela ireng ya pele na kereng masome pedi se swa go ikela ireng ya pele go thobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso

0: Isu e kakatishi tla uri thuse yona re tle re no bona gore enkeng e no ba o lagana fawe ke butshe tate le mma o le gona mo tate le gona akere
1: e gona ba bolwaka
0: mmale lena le gona akere
2: e
0: tate ke le mputseng gona le seo lena le tseba go sa phosho le sidietse mogatsa a lena le ka rata go go mogopela tshwarelo ka sona tate
1: a go re dikile go le la nore go go go tshwarelo le ga le la nore ke sa boele tsa ga tere
0: a wa papa papa o o o a e a e a e a e re no thomolosang le mogopetse tshwarelo kae le mogopetse tshwarelo kae mosadi o ka hore taba tshwarelo a re itse mma ba le kgopetse tshwarelo monna o go lokile bja le papa a re tlogeleng tse dintšhi a kere la kwa gore a la mokgopela tshwarelo bjale rena re le botsiša taba e ntšha no re botsang se e leng go taba le se ka re ka ge ke le boditše a sa ka la e bolela taba ewe bjale go kgaogile mang o ka re go kgaogile mma mma o ka re o kgele mma le gona ya ma gona kgaogile motheletse mphe sebakanyana ke late ma ke bone ke ena kgaogilego thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo di aga metse tša moremogolo ke tsona tše ke timela go bomma gore le bona ke ba bee moyeng ke nyaka gore tse ka mo ka ditaba ba tletle ba di ikwe go se ka ba le e leng gore ya ba tlhaelela ka gore ke a bona motlho o mongwe ba rile ba diang ka mokgonyana o mongwe ba shutanyana a mogala ola wa kgaoga pjale go kgaogile a gona molato re tla ilokisa taba yeo aga mma ke leboga kudu ge le buile mo moyeng ke nyaka go botsiša tate ke lefa sebaka gape mogolo wa ka ke gore ka nnete yo pjale go kgaoga mang go kgaogile tate o kgaogile ya megale e na le go diagana ka mokgwa e lebile e reng ya pele e na le go diagana ka mokgwa nna setse ke e lemogile go kgaogile mang go kgaogile tate re ke kitimeleng go wena motheletše ke setse ke e tseba nka no re o mo hwetša gwa buša gwa kgaoga gwa buša gwa kgaoga o mongwe ke e lemogile megale ge no ya e reng yona ye ya pele e na le go kgaola batheletše ke ra baeng ba rena a ke tsebe gore ka mabaka a fe ka nnete ereng ke tšeeng ke balateng ka lebaka la gore nako e ya re tšhabela ke bona ke ba botsiša go dipotšišo ke nyakago ba e tla tabeng ye ba mpotša seo e le go taba wa lla mogala o ke nagana gore ba tla o swara ke moka ka kgona go boledišana le bona aga papa ke a leboga ge ke kgweditše tate ke be ke sa le botsiša gore ka nnete ge le itheeleditše go tswa botenteng bja pelo ya lena ke eng sa phošo seo le lena le rego ge le le tee la dumela gore mosadi o ke mo phošeditše ge re tla tabeng ye ke ratago gore ka ge re le sealemoyeng re lokiša go taba tsa lapa la rena ke mo kgopele tshwarelo ka sone tate
1: ke rata go bolela setšhaba se sentheeleditše are ela ke re ke a bolela ke dula ke sa kwagale ankere re lebeleteng dilo tše ela re ka reela re le batho re tseba le re santse re phedišane wa kry-ela le gore o righte tše nna ke di bolelang wena o dula o sa di dumele mara tse wena o di bolelang nna e tshwanetse ore kedule ke di dumela nante re tlo phedišana jang
0: eupša tate gona bjale ga re go yewe
2: yewe iya ka retsegile go ditaba ka moka tseo re be go re di bole.

0: se ke stitche sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Jaaka
1: o thobele FM
0: mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: Oh yeah, I miss you, Aaron Hall. I miss you, Ditorong Chaka, Rotable FM, le go tlagatshola Africa Borwa. A tla go bona gore ka bora go nyana ga ditaba tse ile gore dile tsa matata tsa go tse le bodidi le bokoms. Tsa mailana le tlaisho ya tsa thobalano. Wila nyamelela man, wila nyamelela sakhumanea. Bena Aaron Hall. Anyakiwa mane be na kwenye nete lele nyana manasa khumaneo. Morago ga ditaba tse e le gore di le tsa tswelela ka ngwaga 2023 tse e le gore di tsamaišana le sexual assault bjale go bile boimanyana mane ka morago ga ditaba tse ka fa e le gore feletše re bona bodidi ba le mo ba le gona ka se sebaka. I'm doing it. Ke ngwa dikoše re go file go tsona go tswa go Fantasia. I'm doing me. Save the best for last go tswa go Vanessa Williams, Debla Bogan le ena o tlile a re I love you re lebetse metse ya rena ke lesomeswai re bise e reng ya bobedi ditorong tšaaka go thobela FM le go tla ga tswela Africa Borwa 086 000 2452 086 000 2452 ga o re balekeng nteletše mogala ke kwe go tswa go wena go ba o tswela pele o ka re molagadiši ya gago a lentše go nomoro ya WhatsApp 082 869 1645 082 869 1645 re kwa gore na ke ka lebaka la eng o sa robale ditorong tšaaka ke bone dikgatiso tša lena magagešo tše e le gore di gare di a rothela di a tsena re tlo leka ka mešego fela go netefatša gore tše dingwe tsona di a fitlha beke ba tša dintši gape man of the batch re go theleditše ke mosebetsi ka mo Whiteville re reditse re šireletse thoto ya naga beteka Stephen wa ga Mathabata setaseng re tlo gare le boga re le tšhe nthobela FM le gona le ga botse ya kere
1: ra botse ra lena tlo ya go di ga ke se bitela ga ra fere ta post lakte mana le bo sha mo chipe kana e fela ke ka motho go ruku ka motlhako
0: a o re le boga tle ga o robale keng
1: a ke robale ke re ke go tsikwa me bina tshoko wa tsona go se tsotore le tsanga ona le manjwa o aga a o tsena ka malapeng le bana bana o sa le moge a le bana o tlo ba re fa ona ja tsile le khono o re fa ona ka mehlele ka matati ke re marega shiya we bo se go botelile le ka montle why see ka montle ka mo kutwa ka ntla hawa
0: ke di cubes
1: bona ka re ke kana
0: re le boga tle
1: ke le tlo ya go tikiri tati ya ba re botse ka mshatra mo
0: ara itse re tlo re boga re tshetsa le FM le gona
2: sandile ke khare le kae
0: re gona le kae ga itsedi
2: a ke poli poli tsi ba gale go tswa sealane
0: principal Tibagale ga le robale ke
2: no Sandile nka se robale a ka robala Sandile ma ba le bekile dropong ke na le mogodi o lahle ID number gagwe
0: a wa batho ke ya karata
2: ke ya karata yena na ke Philistas maraka ke be ke khopela gore lena ba tibatse e le ikireile le bi mo le taxi tsa go ya ga mongatana mo la beka so taxi tsa go ya ga mongatana ga selepe go ba le seng salome go ba le seng mokwena ke polipoli tsi bagale a ka robala Sandile
0: a o re le boga tle ke go tla loka e tla khumane ke re
2: thank you Sandile
0: all right ba re tlo re le boga tle polipoli tsi bagale 086 000 2452 086 000 2452 a re tšeng tobele FM le gona
3: none of the mess
0: le kae na ka se ba eng
3: mo gore wa ka metsa
0: ga le ke go kwele man
3: ay ma ba no ona ke ke tshwile go tsaya ke nne ba me shu ile
0: oh yeah
3: o ntse go di jape mo se ba ya grip di di wa none of the mess ye ke ba re ga le mo mola o ka ay a none of the mess wa pe no dam pula ka tiro
0: ma yo ya ke lo fela la ke bo shu bo bo da wena kwa se ba eng kwa ba bo shu bo bo tla fela ba re
3: ka lwa ka none of the mess ka lwa
0: o tla loka ga o robale ke eng le kgone
3: a ke robale man of the mash ke emetse koši ya babereki
0: o emetse koša e le bašupi
3: koša ya bašupire kere bule bosue
0: re tlega re lebogatlhe ke rite re letše thobela FM le gona thobela aši ka boka ra gona motho a re letšhe thobela FM le gona
4: Man of the match.
0: O ga botse?
4: Yeah, ke ga botse ka botshaba na hore.
0: Ah, le nna ke na botshata man re le boga.
4: Yeah.
0: Ga o re ba le keng?
4: Ah, ke tsana le wena ke mmereko.
0: Ah, re shumeng man, re shumeng dilo di khone o sepela ga botse.
4: don ga tshwa gore ke offer
0: e o khutjane
4: e ke change ho seng ga six ke off ke tla ka bua ka Sunday.
0: All right.
4: Yeah.
0: Aba di akwagala.
4: Ke khutjanyana le nna ke tsana le ba next door.
0: Yeah.
4: A re lo enona lo nyamala.
0: Re akutja. Re akutja.
4: Ke
0: re ga lo ja wala la. Go tla loka re shume.
4: Ya re shume.
0: All right, re le bogatlhe.
4: Thank you.
0: Right, re le tshentobela FM le gona.
5: Khare.
0: Eh le kae na?
5: Ona le kae?
0: A wa re gona, ke ba ama.
5: Ngwako.
0: Eh ngwako.
5: Ngwako mo litatsu mo nna di khare.
0: Eh ngwako ka litatsu.
5: Re na le tswa botsa gere.
0: Awa, arre le ka botata bona ngwako mand. Eh ana ka mothukile le tla ka ithukula stop sa ka sa e sa ka e guys. O le na le stop ba re stop sa.
5: Mo shop je di blue cha monate.
0: Oh mo ga monate mo.
5: Monate. Eh
0: yeah, bawa ke go kwile.
5: A ke robale di gare kuyela ka everyday one is mara ke tsisa a malikana ke gari wa no ba no re gari ja hore ina le monna ya le tsha koloi ya ka kwa marisi the late le a se bana
0: ke buti ya ka thwi ka sebele
5: se
0: bona
5: ya le bo gari ke le bo ngwa le se man o bona le mo otwa deka
0: o bona mo otwa ne re le bo ga tle
5: le bo ile gari
0: a di kwa gaetse okay right re le bogare le tshintse bela FM le gona
5: ka ntle di khari
0: goreng
5: goreng
0: a wa go lokile
5: ya gore re e tsotseng
0: Edward go kae
5: ka mo Pretoria
0: o Pretoria
5: ya a kroba le ke tlile ke le na ene e stress man ma kwa ntse ke stress
0: ma kwa o sarisha ba khatel ba stress
5: ya ba no le la mo go nna
0: a o batho
5: o mongwe o re go nna o re Edward ya kana re ntse ka nne
0: eh
5: o re ne re fitla ka kwa go shuta o shuta le ditlala morena ke
0: eh
5: ga go le tshele je ga bo ke re o le shuta le ditlala morena ke so o tlompontse photo e re le go rwa mphura wa se le shute monna ga go tlo tlhopofa a sepela ga bua kere o tsamaile jwang o raye se tlo sampole ditsa monna ka o tlhoko ene a ke nyaka kotle gore batho ba nkotele
0: e le gore wena o shumela yena o shuma le yena
5: e kile go lokisanyana mo ra go wena ke motho o iperesa
0: all right
5: ene ka tsamaya fakeng e nngwe ke tlhakana le bona bomakgolo re ba ntibelela balla ba re papa we e bona ke le bela ke nna le bona fela ga gone motho mongwe ya ba 12 le 8 ba mmaka ke ba tsenya le ba profeta papa le ene ke ke bolela le yena o re bolela le baru a nya go bolela le
0: go tla loka ke go kwela re le boga borra
5: ke go tlo
0: tobela re ke tsoma fela re le tshetobela FM le gona
6: Tobela
0: le kae na
6: bona le kae
0: a wa re gona
6: ee
0: re a palemane
6: ke kutumela mo tsono ga sefe
0: eh kutumela
6: go hedile ee mo tsono ga sefe
0: ei le ga botsa ke ka mo tsono ga sefe
6: re a bo go ba maria re ba palo a di tsimpe wa dunya
0: kutumela
6: ka mo go tlhile ke mmile ka mo go di bala
0: le skaro ba le le tee tshi ba di kutumela eh ba re go pele bo ga re bua sepela ke re
6: ya o ya sepela ka nnete
0: a ba re le boga tle re le boga
6: maria da fela re daimela a tsana
0: eh awa ora tla fela go se kae re le boga
6: thank you
0: Tobela, right, kutumela, tlo gore le boga. A skun ga sekhte ga kwa seno ba rana, kwile le ba le taleng ditatsu. Ya, ba tlo gore le ba. Nko le mpotse monna. a sa gore ke na le go ipitsa ke a bona gore kgwedi e re le mmogo yona ke a mme go se e kae tla ba setse o kitima o kitimela ke bona ba bangwe ba ngwala ditlhatlhobo bangwe ba re ke ba ngwala ditlhatlhobo ba ngwalela go re di bitsa eng ba upgrader ba setse ba itshitswe di-centereng tsa go fapa-fapana ke bone ba bangwe ka mola ka green site ba ba bangwala le bona letsatsi la lekgone he bana ke be ke le green site sekolong sa fasana sa green site gone mo green site mo mola mosegare mola ya ke bone gore go na le ba bangwe ba filwe ke centera gona mola ba ngwala ba ile gore ba ipušheletsa ba le ka o ka ka ona fatsa dipoele tsa bona. All right, batho ba bantsi ba tsena dikolo matsetsa batho ba bagolo ba ya dikolong ke le mole gore ba rutishe ke batho ba go ba ratang go ya sekolong kudu ba ditse ba tsena le university mo le gore ba ka kgona go ithuta ba ditse ba le gae ke selela ke nyaka re bolele ka sepe wa tsa go na le go bala mandipuku botlhomongwe go ya le ka maitemogelo a gago le gore o kgone go tswelela bjang ga o tlhaelela morago o ditse o ithuta go na le go bala dipuku mane e le ge o ithuta go a ba le batho ba kgonang go bala le go ithuta ge e le mosegare ba bangwe ba nyaka ge e le bošego go ela matshakane go tsona tse bjale le bjale ka se košiše kudi ka baka la gore go ya ka maitemolo a ka ke sele sa gore ge e le bošego ke a palelwa ka baka la gore na bošego ke nyaka go robala ke nako ya go robala mosegare ke a itekateka ka itekateka go a ba kaone ke nyaka go kwa go tswa go wena gore na magareng ga mosegare le bošego gare ka masa bošego re ore bošego ka kakaretso ke nako efe yeo e bago ya maleba kudu ka letlhakoreng la gago go ka bala dipuku le go ithuta o gopole gore bala dipuku le go ithuta ke go gontšhi ka ba di-novel bjale le bjale goba o tsena sekolo o tshwanetse o ithute o ka baka se sebaka o le ngwana sekolo tsena sekolo bjale nako yeo e o šomelago ga botse goba nako ye e ka bago ye kaone kudu e le gore motho a ka itshepa ka yona gore nka e dira ka bala ka ithuta na e ba e le efe ya maleba na ke e ba mosegare oba go kgonagala kudu bošego kare bantši ba rawa a le yo subela ga e be bošego nna tla kgona ke tsenana le tsona dipuku tseo ke efe e le gore ya go šomela ke efe e le gore e be e kgona go šomela nako ge o ithuta le go bala dipuku tsa gago ka baka nako tsa gago goba gona bjale ge o ditse le gare o tsena sekolo go dithuto tse e le gore wa di dira nako ye o e šomelago ga botse ke efe na ke yona ye re ditse rile ka moka o ditse o na le man of the match a re boledišane 0828691645 0828691645 The morning after I make love to you, Jeffrey Osborne. Kosha e tlhalotsela ke Atlantic Star Love Crazy. Tonight I give in go tswa go Angel Buffel.